0: o se ta ri anu nla gba lodo re
1: papa ni ki o su mo bi won ba ni ki si fi da mi
0: o se tori pe o dara si wa
1: won sa dura si te o won ba tun ni
0: awa mo riri ori re ninu aye wa
1: tun sa dura si te o won ni sori gogo to ba si mu se
0: to ba ko to fi wa de eyan ki la fe se
1: e wa ri pe adura mi si ba o
0: Adura wa gba Olorun o se ayan logo
1: Adura mi si ba
0: Adura wa gba ni waju Olorun oba o se

olanfani ati pe wa ka ba fi oro re ka bo na nbe fawon araye ka jo fomi joru mi toru oro ti won si gbo niyanju ki won gbo ni moran ki gbogbo n to n ronu le lori yi ko ku lo bi elubo lo ka aya ti e na ti won o darapo ma won lope

0: ajẹ ma tara kaka tara sasa ki omo lojo bi ana
1: supa saturday ko ti le de awa ma lo
0: omo lojo bi ana tu koja Mr. Sporty
2: saturday ko
0: eyun alaji baba tunde
2: awa ma lo so jariya
0: alaji baba tunde sahi
2: baba ti da ko dere yen lori wa o se shaleti
0: alaji oko alaja Mr. Sporty wa kana e ku ori re ojo bi ana igbodun ojo kan lo ma je fun yin loke ipe
2: awa ma lo so jariya
0: leyin ojo bi tana owo ola oro alubarika yo tubo po si repete ta lo ni kinkin yin fun ku ori re ojo bi tana yi alaji abolade taiwo lo ni pe kinkin yin pe e ku ori re ojo bi igbodun ojo kan ni emi yo gun si loke ipe won ni gbogbo igba te ba ma lu loke ipe patapata pe e ni lonu ni re ni lonu banuje e ku si o
1: ayidi won ti mo mi
0: ije ki n gba be ki n tara sa ki omo mi omo alalubarika
2: awa ma lo so jariya
0: sidi court aderonke asake omo abolade taiwo oni gangan lojo bi ti e na oni kuma wa loju wa dagba wa dogbo gbogbo rere to fe wa se nile aye patapata logbo

0: labour.
1: Opoloku aye o ni awon inu buruku agidi lo ti fi dan kan ru o da lemi o tu lemi ka agbole mi o tu ka ode mi tu ka alumi jiya re do ni ah awon to bi won ni suru ni awon le won ni apa beun.

0: Olorun so pe Olorun ni ka da la khalim an yakuna nabiyya o ku sata bayi ki o ni suru ko da nabi Olorun
1: sallallahu alaihi wasallam
0: en to ba ni suru mo si ma ri e wa awon nabi la re
1: sallallahu alaihi wasallam
0: en ba ni agiri to nu buruku mo si ma ri e wa seto ni la re
1: subhanallah
0: ko da wa ma hakiwanu shaito o ma ya shaito ni
1: Allahu akbar
0: Allah ti sora wa wona yara re wo sora re yara re wo
1: boninu biode
0: ba
1: ode bayi
0: ti fun ruku baje wona yo mo se kule lokan re so tore so wure so dire so rinre
1: ni popo sori
0: si gogo n to se se kule lokan re so da so da Olorun ba nbe o eje ka si asalatu ni won ba ni re benja a ti gba ko lati le nan ka le ti yejo a to fi mi ile loni lagbara na abdu wasi
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir

0: ban ki alaja de yemi o ma de bayo oko mo niyan se nkan oni se lagba olorun ade yemi mo ki alaji tun de omo ogunrin iyan mi dada tun de omo ogunrin nkan oni se lagbara olorun ki won so ire la eni je ngba pe yo kan ki won ma lo bi mi lo oda be ki fi sa se 09123708675 olohun lo lo sori fun lara eni gbogbo eyin eyan patapata te wa pelu wa ni jejo ere pa ti fina kale yen sita awon eyan be si se won pe mi be na ni e mo joju be lo lagbara na e ja ma se oju ni ti wa lakoko yi ati je ati mu lo se pataki lodo awon eyan wallahi lasin ati je ati mu ta si de ba ti bo yoku ti tan asiri wa bo lagbara na oju ni ti wa oga olohun bo asiri re ya ti ya
1: risiku wa kada min kulli makani
0: be wo egberun lo ni egberun aso oga
1: wallahu khairur rashikin
0: won na ma se gbianju ma se ya ti ya risiku wa kada min kulli makani gbianju mo so gorun meta lo ba le ma se lojojumo ati meta tabati meta la sopo lohun ya ti ya risiku wa kada min kulli makani ma se to ba ti wa se la ni jo mije tan wa mu suga ofan tabi ko lo fi se tara lagbara olohun gbogbo en ba duro to lohun o ri banu je re inu re ni o ni dun inu ti o mo dun ni ona dunun ni olohun o mo la fun o bibo asiri re ko ni soju en kankan olohun gbo en ki wo en bi pata ya ti ya
1: risiku wa rogada min kulli makani
0: 313 ma wi an si ba si fujo mi jibe bo se suga lo fun tabi ko ofise tara ni nkan funfun sa ko sa ripo ha ofise tara lagbara olohun gbogbo to dudu laye tan fi so pa aye kan aye awon kan olojutu onituma aye ti o nituma
1: amen
0: aye re olojutu
1: amen
0: aye re o nituma gbogbo dudu aye ti e je kaye gbadun olohun ka ku lodo ti
1: amen
0: olohun o ka dudu aye temi na danu
1: o ka dudu aye temi na danu
0: olohun o ba me ka dudu aye mi danu
1: ka dudu aye temi na danu
0: ngba to je kile omo ni sama in la ri na raye ngba to je kile omo o na la mo paye re ti le oba mo aye o ni jaye gbogbo tin jaye nu aye mi to dudu ti o ni jaye ori na ri mi olohun ba nkadanu olohun olohun ba nkadanu ba ba si so kati e na danu olohun o ma je ntoro je ma je ntoro mu ma je ndamu en fe we sin mi isu lohun fe we sin yan agba olohun fe we sin eko fura olohun ni
1: o fe sin eyo fura olohun ni o fe sin eyo
0: koni ju ba lo loni la gbara olohun titi jome yo ta tun ma pade en ba ni nkan kan be lowo mi 080 3854 84 82 080 38 54 54 82 oma ni ma sa olugba brasi ki ara le kada
1: ah adupo lowo olohun oba eledumare oba oke oba to tin ma be wa irin ajo tan ma lagbara
0: ade
1: olohun oba to se ni rorun yi pe irin ajo etoto ni o to jadunu emi o mayin na ni be ni ko pe meji o oma ke o abusu mayin ya o gidi oro abdul wasi ado yi lakure olu okun loruko titemi gbo yin olulufe wa mu kin yi pe ko ni baje yo ma dun inshallah rahana
0: ko titi jame jota tun ma pade loruko lamuju oro mi Abdulaziz Ademola ati gbugbu awon ga nle ise pata jomejo ani warawa ti legba na 00385454 82 lati bere nkan lowo mi ko ju be lo o dawo

0: Ohun akọkọ ti mama tẹnu mọ ni aaro ire o. Bi anikani ba ni ori ofe to le gbọ mi. Je kuku so bayi pe oni majemu nbe ni oju ise. Oluwa lo ran mi li aaro yi. Odidi ojo bi merin ni ati fi ngbadua ba de se ngbadua yi oni ohun ti oluwa ni a ma lo subo oluwa fun mi ni ore ofe be omo ni aaro ile ma pari irin ajo yen gbogbo eyin te ti n gbadua pelu mi pelu eyin gobi oni lo pari o gbogbo eyin te ba wa ni ilu Ibadan ni ana so mo ti so awon ti e le lo fun yen ninu ipade Olorun kankan ni ana ba gbogbo eyin ti e ba n gbo mi ni ilu Abekuta laaro yi so mama so awon nkan ti e le se pelu e na laaro yi bi ayan mo eniyan ko ba se da mi gbo a ma ni owo meta ninu bi eniyan ba gbe ogo waye to si gbiyanju gbogbo agbara re ti ogo re ko funa bi eniyan ba ni ara ninu to si sare bi eniyan sugbon ti ara ko jade bi eniyan ba ni ero rere lati da nkan rere sugbon to gbiyanju ti agara wa da eje o gbo mi niru akoko yi o le lowo meta ninu ayan mo le ma se bi akoko ko ba si lodo re bibeli so pe ohun gbogbo ni igba ati akoko wa fun so eyin kan mo layo lati so fun yin bo wu yin ke ku oni bi adua ile ke lo bu mi bi akoko ko ba si pelu yin gba mi gbo ko si nto le se si akoko ko ti to ni gbogbo nkan ti a ma se laye yi loluwa fi akoko pelu e mi o lo be yen loni sugbon mo nilo lati so awon kankan nipa akoko ki oro mi ko ma ba bo si odi lodo elomi sori bi akoko ba ti de ti ojo si ti nlo lori re wo bi o sese ko ja wipe oluda akoko ti yonda sugbon agbara kan lo fi aye re pamọ bi aye eyan ba nbe ni ipamọ esa akoko le koja ni waju e emi awon woli e je fun yin ni example awon ti awon ijoba ba fi sinu ewon bi won o ba so fun won pe oni ojo bayi lo je o sese fun won ki won ma mo jeje mo pe won le ma mo ojo jimo yato si ojo Saturday nitori pe won be ni ihamo ihamo ki je keyan mo yato akoko esa won le ma mo osu akoko yato si osu elekeji nitori pe won gbe ni ahamo and that is why ti ma fi fe ka gbadua ibe kan mo fe duo si emi mimo kan ti mi lo be ni eyin kan be ni bi eni to da yan momo yin ti yonda akoko yin sugbon nitori pe agbara kan fi yin si ahamo akoko koja be le umo ma zavalia badabe konos hey a fe gbadua eyin kan wa bi te nilo e igba aro lo ye ko se rere bi ahamo ba muyan eyan le ma se laaro be ni sa Jacob bere lowo Labani pe ojo wo ni ma lo pese fun ile mi esa awon ma Israel gbe ni oko eru Egypt won bi mo sibe won o de mo pe ojo ti lo so nigba ti won fi koja lati ni lati Egypt lo si ile leri won ojo ti lo tori agbara kan fi won pamo o de sogo lori akoko won a fe gbadua akoko lele igbogbo eni to ba gbo mi e pi oruko Jesu e pi a emi mimo ninu ahamo ti mo Oluwa faanu gbe mi jade ninu ahamo ti mo wa e faanu gbe mi jade ninu ahamo ahamo ma lo ahamo ma serere ninu ahamo ti mo wa e faanu gbe mi jade oba angeli ati eyan e faanu gbe mi jade ninu ahamo ti mo wa e faanu gbe mi jade o ya adua
1: oruko Jesu
0: ma ya ba lu ba le
1: ba ba ya ba angeli ati
0: eyan ninu ahamo ti mo wa
1: ninu ahamo ti mo wa

0: gbe Jesu dide ninu ahamo ojo meta kedeye Maria Bahanada bi o ba same agbara ye gbe ojade
1: amen
0: loruko babo ma ti eme mema loni agbara ye gbe ojade
1: amen
0: loni agbara ye gbe
1: ojade amen
0: anu to gbari anu to gbaru eri kerubi adaya verubi adayana loni oya lo ri aluba
1: amen
0: inu tubuta fi o si oya jade ba
1: amen
0: bo wa so fun omo birin ye lojo na mo ni wo bi inu ile ibi ta ti bi oni tubu ibi ti won fi o si mo ni wa owo fun ra re lo gba le nita to ba gba olodun meta ko to loko odun meteta na ni ko mo fi lo ile yin mo pe awon iya ati baba re mo se nti o ba to gege bi omo sugbon bo ba ma loko laye jade nibi to wa ye ahamo ni bi ati so fun Abraham pe ko jade omo birin de gbo o de jade o de gba ile esa ko mu odun yeje to fi ni oko to fi se wedding ko mu odun yeje to fi bimo omo eyo kan na lo le bi esa tori wi pe nigba ti o fi gbiyanju ojo ti lo lori e e kiesi eyin kan wa bi o de nilo woli o ki ojo to lo tan be ni sa onilo woli bi Jesu ti lo si iboji ti omo kunrin were ara gadara ye wa onilo woli sa to le gbadua ki ara ojo pada fun and that is why ti ma fi so fun o pe gbogbo eyin ti e ba nbe ni ilu Abekuta laaro yi wo bi mo ki e ku orire Oluwa fe lo mi bi wuli e now gbogbo eyin omo Olorun ni ilu Abekuta e lo wa be ti le ri eyin meji bi emi ba je okan lara wuli eyi ti Oluwa lo ni ire yi menava rubia daya ve kono wo bi wa mo pe awon aladu asiwa adua de si ngba sibe lo wa eyin meji wo bi e mu debi ipade oluwa lo ran mi baba mi so pe omo be gbogbo eniyan sa ni kan lo wa eyin meji ki won wonu ipade ni aro yi sa ma bi o pe iwo na de ibi ipade laaro yi gbogbo eni to ba gbo mi laaro yi ibi kibi to ba ti n gbo mi ma bo ni oke jeun town hall ni Abekuta ni aro yi enikan ni mi o mo be sori bi o ba yi o so pe o lo si sapon bo ba de sapon London Bridge bere pe imbo ni won pe ni oke jeun town hall wa na we si e lo kan ni abi to ba je pe o ti n bo ninu moto o le bere lowo driver to gbe ogan oun na ma gbe o wa gbe o debi ti olu ye wa aro ikun fun agbara ma so fun o wi pe itusile po laaro e wa wo bi bi akoko ba wa sonu lowo eniyan ti eniyan ti so akoko nu wo bi anilo in ti won pe ni olorun ti fi igba ra akoko pada emi awon woli olorun to nlo igba lati ra akoko pada and that is why ti ma fi so fun o pe oluwa le fi igba o le fi ra akoko re pada looto akoko ti lo gba mi gbo sa sugbon ni igba ti eleyi ni igba ti temi ni igba ti ran yi Oluwa le lo malimanavarubiadaya lati yawo na lenu

0: ama vudia bahana ekpi oruko jesu ekpi ememema eyin ti en gbo mi ni gbogbo ibi te wa e je gbadua eleyi ekpi oruko jesu ekpi ememema faanura igba pada faanura igba pada igba ti kokoro ajenirun ti je ninu ise me faanura pada akoko ti agbara ile wa ti musonu ninu irin ajo mi faanura igba ti akoko pada faanura igba ti akoko pada olorun ipe faanura igba ti akoko pada kemi na le rarin ayo faanura igba ati akoko oye adua
1: oruko jesus
0: maya baruba la baba rubi agada
1: oluwa
0: faanura igba ti akoko pada faanura igba ti akoko pada ene baruba la agada la ene baruba li agada
1: yagada
0: ene baruba li agada yagada faanura
1: akoko ati igba
0: ati akoko pada
1: ti aye ti gba
0: faanura igba ti akoko pada
1: oluwa fi anu
0: olorun ma je mi faanura
1: igba ti akoko pada ti aye ti sonu mo mi
0: Ne ruwa bada ya gada ene ma ruwa bada ya
1: faanura igba ti akoko pada
0: faanura igba ti akoko pada faanura igba ti akoko pada faanura igba ti akoko pada faanura igba ti akoko
1: pada faanura igba ti akoko pada faanura igba ti akoko pada
0: faanura
1: igba ti akoko pada
0: faanura igba ti akoko
1: pada faanura
0: igba ti akoko pada faanura igba ti akoko pada
1: faanura igba
0: ti akoko pada faanura igba ti akoko Oluwa wa
1: amen amen amen
0: mo be o on gbogbo to ba se ni aaro yi jo bi eyin ba wa ni owe je nso tele bayi mo fe ko fi si owo otun ati owo si ti eyan ba nbe ni abekuta laaro yi gba mi gbo sa ibi to ye ko wa ni bi adua ni okeje uta o mi o ni so ju be lo Oluwa ran mi bi woni o ma kun fun agbara wo bi gbogbo to ba le se iwo wa eyin meji jajo parapo ninu adua ko wo ti Oluwa ma se now emu eyin ye dani Oluwa lo ran mi gbogbo eyin omo Olorun mo fe ke kan ma sami ni mo so tele laaro yi gbogbo ti won pe ni idaduo gbogbo ti won pe ni ahamo gbogbo ti won pe ni tubu gbogbo ti won pe ni ahamo loruko jesu ninu aye re ina palere mo
1: amen
0: bi ati fi agbara oluwa wo ipile tubu eyi ti paul ati sila nbe ninu e tubu ti o je ko lo tubu ti o je orere ayo tubu ti o je kan le ki oko orire gbogbo ti won pe ni tubu gbogbo ti won pe ni ahamo loruko baba omo ati emi mimo ina palere
1: mo amen
0: atu osile
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: obi mama so ba ti ma lo eyin yen ni inu ipade ni aro yi mo be o gbogbo to ba le se emu eyin yen debi adua obi yato si pe mama so oni nti oluwa ni kin se pelu e olorun awon baba mi ebe ni mo bi osa beru bidia ada kedu bi ada hanash ebe ni mo bi o iwo na wa ona jajo gbadua oluwa lo ran mi eyin kan wa nbi to je wi pe won fi nti won pe ni ijakule si olara ni ṣugbọn wa ri nti o sele nigba ta ba bere si gbadua pelu eyin yen oluwa lo ran mi wa ri pe aanu ma fo fun wo na gbogbo eyin ti e ba fe darapo ni aro yi ni ilu abekuta boyo n gbọ mi lati oke lewo abi o n gbọ mi lati lafenwa abi o n gbọ mi lati kuto abi o n gbọ mi lati yana mosuari abi o n gbọ mi lati oke jeun fure abi sapon lo wa abo gbọ mi kakakiri ni abekuta gbogbo eyin te wa ni fajo gbogbo eyin ti e wa ni osiele gbogbo eyin ti e wa kakiri gbogbo eyin te wa papala toro gbogbo eyin ti e wa ni ifo gbogbo eyin ti e wa ni sango ni Sangoto Gate. Gbogbo eyin ti e wa ni oju ore aro e ma kun fun agbara awon eyan wa lati Jebode awon eyan wa lati Sagamu so o ma kun fun agbara laaro e to anywhere to ba ti fe wa koda ikolo timbo gbogbo ibi kibi to ba ti fe wa si Abekuta laaro yi to ba ti di Abekuta bere lowo ni moto pe o lo si Okejeun ni tawo lu kejeun won a ma gbi ebo mo so gbogbo yin te ma dara po ni sapon ni under bridge to si be yen na ni be ni to ba de bi under bridge yen to ba bere lowo eni keni wa kan lowo e si eni ogunlogo awon eyan lo dara po won si ri agbara olohun so mo bi o iwo na wa ko wo ti oluwa le se ko ju be lo ma so fun o pe agbara oluwa o si wa sibe number I no le ma pe pe woli e juwe bi mo ti le de bi pade ni aro e fun ijuwe nikan 090 2520 2724 090 2520 2724 thank you

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo. Thank God it's another Friday. Ugbe yin omo Olorun ni mo ki tologun tologun mo nki teleso teleso mo nki loruko Jesu eni to ni emi mi ati emi ti e loni ojo kewa aye gbagbo pe wa ki wa lasan be se ndide bo e ma ki gbe pe baba se weekend fun mi emi awon woli se weekend fun mi ugbe yin omo Olorun a si tun wa ninu popo sisin ti convention wo birin a wa ninu popo sisin ti birthday yawo mi tinu didun atayo ni mo fi pe yin wa si bi pepe pe e ma bo ni bi pepe oni lojo kewa enikan ni ta lo ndun yin pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank by system ojo Sunday ni oje climax ah inu mi se ndadun kin to pe eni ti o lead wa lori kin to pe yawo mi si waju ko to ma ba wa phone soke engineer e ma mu mic ile ugbe yin baba baba edo bale ugbe yin mama mama e kunle e ja dupe lowo baba mi baba re eni to ji o si imole alaye Olorun ti o je won fe lo mi se o ah e ti po ninu egbe ajiwo so mommy e kunle daddy edo bale ya omo lojo bi a si tun wa nu e oya gbon soke oya.

0: gbogbo eyan mo lohun o se so fun pe baba mo dupe iwo ni alatileyin mi oba ti oje ki nwo oba ti oje kawon omo mi owo gbogbo eyan mo lohun ni idaji emi olohun fi si mi ninu oni ki ngbadua fun yin bo ki n to gbadua so fun pe jesu mo dupe loni ojo jimo jimo elekeji la mu bi awada biere oluwa mo dupe fun atileyin mi mo dupe fun ife nla to fi da mi si oye wa rawo si eni baba o se titi lai lope mi lodo re ogo ni fun o jesu gbo eyin omo olohun e wa dide nle daddy e dide mommy e dide e ka ese osu keje la wa e ka ese meje si waju bo se ka ese meje yen wa so pe baba sanu fun mi kile o to su loni emi oluwaju o di mimo fun mi pe eyin kan gba iyanu ko to dale oni lojo kewa e wa ki si wa lasan mi o ni iwasu pupo laaro yi emi oluwa ni ka jo gbadua ni we want to pray together bi oluwa se nbe ti emi enbe laye nibi to duo si yen wa yawo yen mo duo ninu ase ati majemo emi mimo pe ki oni si ayoko je fun oko to dale and nigba ti o ba fi di ago meje koja iseju mewa letter ayo to nreti yo kan olojiji and gbogbo eyan omo olohun te ji o ni eni to ba ji ni kutukutu to wa mi yo ri mi o ti jiwo lohun wa o nji gbo toluwa a ji gbo toluwa ki jogun ofo gbogbo eyin te ngbo mi loni idunu yo subulu ayo mo gbo ni o oluwa ni owo kan o jade at least bi nti e rawon eyan mo ri awon eniyan 750 ti owo jade fun loni Friday enikan ni bo le se mo iwo gbo mo feel ayo lati inu wa awon ti mo nso yi mo ra nibi to ba duro si idunu fe subulu ayo fun ni asiko ta wa yi e mo ja foro le soro ma si sare apia lori Facebook emi oluwa ni ki nwa nbe laaro yi o si nidi anointing oyin ko meji meji mo fun yin e koko bi anointing oyin pade mi lori Facebook fe so to ba ti di ago mefa abo ni isin 6:30 6:730 e ri mi ti ma happy and life ni ojo Sunday gbogbo eyan mo lohun ojo yen ni oje climax ipade awon obirin jade loni women day out lagbara olohun gbati o ba fi di bi owo 11 won ti pe sibasiba iyen nikan ko gbogbo eyin mama ti won fun ni iwe 30 dagba lati 65 lo soke won fun yin ni iwe kan mama ka pe won fun ni iwe to ba di ojo mi won pada fun yin ti yin ku bi e meji se meta lodun yi mo wule border ti won ba fun ni iwe won ni je owole bo ba ti di ago 9 ni ojo Saturday eja ti pe sibasiba si wema lati iworodo e wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yi ni ojo Sunday ni ipade ta tin se bo lati ojo Sunday le ni o pari enikan bi bawo combine service la se gbogbo bi ti church wa wa emi oluwa ni ka pe sibasiba ni wema o ni de o Jesus ti la ba ti pe but awon atunse to nlo lowo nbe lo ja pinu pe ni wema lati duo so gbogbo eyin te ngbo mi wema lati pade and isin yen yo bere ni ago mejo gba ti o ba fi di bi owo ago mejila convention ni climax ipade ni ipade weje wemu ni ipade idunu ni ipade ayo ipade igbega ni so ni gbogbo bi te ba ti ngbo mi kakakiri agbalaye be my guest on Sunday any kan ni se bi women convention won se no sa o awon obe ni won kan gbowo le ipade gbogbogbo ni bi ogo se nje ti olohun so to ba ti di ojo Sunday ago mejo ta ba ti bere gba ti o ba fi gbogbo eyin te ba nbo ni ojo Saturday lati wa sun ni church aye o wa fun yin lati sun be titi di ojo Sunday mi dele ta ba ti setan a wo nu nkan mi e gbe owo yen lori bayi to ba se wi pe ori bayi ni eja mo fi la Abuja mo so pelu ase gbogbo eni to bo mi loni alaja owo ko jade fun o enikan ni ki lo de ten tenu mo owo in ti mo gbo leti mi ni oluwa lo won fun awon 750 and e mo gbo ti baba adeboye so ti won ba da ko 750 o le je 7500 o le je 750000 o le je 7.5 people so o si iwo to ba le gba ni bi gbagbo e ba se gbe oni loni ojo Friday ojo jimo loyin owo e yo jade wa eje ngbadua meji si meta fun awon eyan jajo gbadua yi
1: wa ki gbe bi ara eyin majemu te sogun ile mi mu e kuku wi bayi eyin majemu te gbe ogun ile wa ro te mu ki nkan o le fun mi eni ogun ile wa te gbero e gbo ro oluwa e ya dada gado be do shabahala meku abide shempodia badash jesu oluwa wa fi agbara nu e se ami jesu oluwa wa mo lo bo tan kandu e na siwaju wa ke eyin egun inu eje to lu ayan mo mi mole eyin egun inu eje to lu mi mole e gba ro oluwa e jade lara mi eje jesu ti jade lara mi wa won to le soro ya ayabala no kahala jahasha yes gbogbo eyin egun inu eje to nlo ayan mo mi mole e gba ro oluwa e ya e jade ran parada ya dalia badash Oluwa wa Jake jadun gbogbo bi te ba tin gbo mi e je ki awon 3600 o se ami se adua yi leyin adua yi wa jana no na kandu yesu waju wa ke on ti won ba osu pa to run so mo se be le soro laaro lori oro mi ti nkan fi le mo mi eje jos o ya baje e soro e soro e soro e soro yes like da bani abadash yes Nelia da Bodia Basha Mopala Sha Oti Wapon Wati Osu Paso Loyoro Mi Loruko Baba Tomati Temimima Epaje Jesu Oluwa Wa Gbogbo nti won ba orun ati osu pa so lori oro re jo finu e se ami laaro yi obaje loruko jesu obaje nice gbogbo eyan omo olohun bi mo se ngbadua fun o gbogbo majemu okunkun baje wa fowo saya koni bi ota fe bi ota ko eto mi a jade ipinu olohun fun aye mi yo wa si imuse in the name of Jesus Christ e wa won ti mo fe so gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi ka ka kiri agbala aye gbogbo eyan omo olohun to ba ti di ojo sunday convention wo wa si mu idanu duro lagbare ni to laye atorun e ja won ti jesu oni se iyanu yo se e ja won ti oni majemu anu yo danwo ninu ipin irawo emi ati e e je npe awon eyan wole leyo kokan ma pe won ni sise ntele bi emi mimo se be won wo
2: Hello, Mami. Emi omo yin lati UK. Oruko mi je Aisha Damlare. So mo ngbe ni Wales. So, mo tin tele pe yin lati gba ti mo wa ni 200 level ni gba mo wa Nigeria ni list gba mo mo tele pe yin mo ma ngbo like mo ma ngbo adura yin laaro laaro so mo de ma so iko keke ti wa ti nibayi mo ma so ida mewa mi mo de ma so ore ma je mu mi gba ti mo ti wa ni Nigeria. So, o se le bayi. Ni last year ngba ta ngba draft ni December eni pe eni ka kan kokan ta need ni January pe ko lohun se fun wa ko to di December ko lohun se fun wa ni January mo ko pe mo ni se mo need ise so ngba ti mo ti pari school to mo wa se master ngba mo ti pari school mo need ise like mo sise ni under agency kan ni o ma gbo wa kakiri o ma gbo lo si care o ma gbo wa kakiri so mo sha mo ni mo need ise sha mo de ko pe ako to di time o no de ki ni se so ati je mu ati son ma so ni o n pa owo ida mewa mi ja to to nko ko yo nko fun mi lowo ni UK ma yo ida mewa mi ko nbe ato ma je mu ni lori mo ma so go ma je mu mi so all the time yen sha mo sha ko kini yen ma so had the January iru to wa n gbe mo lo ni class ki eh lati agency yen mo sha no sibe so won ni pa won fe gba mi like ore la ni o so mo sha won ni ki apply mo sha apply sha ngba ti mo apply o wa ni nkan ti mo position ti mo apply fun on mo apply fun but position won fun yan ni COS nbe so won ma ni kan to ma fun yan COS but mi o apply fun won tori won ni pe qualification mi o se kini lori e so mo apply fun ji won fun mo sha fe wole tori ibe yen council ni so o de ma wa o ke yan se another council so mo sha apply fun ise yin sha bo mo lo se je sin be so na mo sha apply fun se ni January ni o ma mo sha apply fun ise yin mo sha njo interview mi mo se interview mi na mo ni o ma gba mi tori awon ti mo ba sise nbe yen agency unlike mi go like mo ma gba do ko no ibi si ki ti ba lo ba ke no ni fe mi then angle o de tun ni apafra ko wa leyin mi mo sha apply fun ise yen so mo wa se interview manager ati deputy lo se interview fun mi awon yibo so mo ma ba se interview mo se bi mo se pari interview bi bayi bi ti mo ha joko so a wo pe ki n bo respond latodo won baba wa ba mi manager wa ba mi pe abi se ma se ikan to ni pe mo wa qualify fun like e to position to ju yi ti mo apply fun lo baba mi bi mo se ri niyan o mo wa apply like baba fun mi ni ise yen ti mi o apply fun gogo won fun mi to ju position ti mo apply fun won fun mi won dem ma fun mi o COS nbe mo ba gba o sa se gugu e like inu mi dun gan mo ti se to but mo fe share testimony mo sa dun gan sa to mo se be mo o sa fun se gugu e fun mi won fun mi ni uniform mo be lo da council mi January yen ah na mo bere bayi mo so fun ara mi pe ti ba ti gbawo mi bayi ni council bayi ma se nkokon ni church so mo sha gbawo mi ni March April yi ma so mo gbawo mi ni April mo sha se nkan ni church mo ni so fun mo mi pe ko ba mi like tori mo wa ni egbe awon to ma tun nkan se ni church so mo so fun mi pe ko ba mi se fun ni church mo sha awon ba mi se sha nigba to ba mi se ma to di mi yi to fe sanwo mi lo ba san extra fun mi like emo ka tin gbadura pe ki angeli wa ko wa ko ba so angeli o ti ban bayi o sa so extra like times 2 owo ton so fun mi ni last year won tun so extra fun mi to eru ba mi to mo lo ba manager ko gba baba ni mo ri lowo osu mi o sa so extra fun mi mo pe oni da woni emi mo ni to mo tin sise bayo but mo ti gba owo osu like also extra fun mi but inu mi dun nigba to ti ya na ama no ibi ti mo tun ni awon tax na send me ti sin pe awon je mi lowo almost like 1 million plus e se ba mi o
3: baba mi e ka ro sa baba mi emi ni omo yin lori afefe oruko mi la sun odun ayo lati ilu Eko baba mi abama pi do inu mi dun asi de hot ni testimony mi yi sa dupe lọwọ ọlọrun dupe lọwọ ọlọrun pe ni baba mi lana ta se 77 I joined throughout online mo sponsor eyan wa igba teni ka san 77,000 laaro mo so igba te ti wa pe 7,000 lọsan mo ni baba mi e ti pe owo e pe owo mo ṣaduro later ni a sọ pe 70,000 mo wa san 70,000 baba mi this morning I am still on bed. Baba mi láàrẹ mo ṣì wà lórí bẹẹdì nígbà téèyàn kan pé gbé ní sẹẹdì àkádọ màmí ò fẹ fọwọ du 1 million sí mi unexpected blessing ẹ ṣe sá I'm grateful to God I'm grateful to you thank you for the teaching like I am nobody ẹ ṣe jésù ẹ ṣe bàbá mi bàbá mi I am so happy this is only how I can express my joy. I don't know like am I dreaming? 1 million. Thank you so much. Thank you so much Jesus. Thank you Baba. I'm grateful.

ọmọ mi Jesu Oluwa wa Oluwa ni agbadua meta yen lori awon omo e gba elekeji yi e poruko Jesu ni gba meta Oluwa saanu mi ba mi fi ona han awon omo mi Emba mana eni Olorun ba fona lo mana o ke so gbo o mo ti ri awon ti agba first degree jade ni suku to je pe wi baro okada ati moruwa ni afinti mo de ti da ni to gba olodo nilewe to wa je wi pe nilewe ohun laarin awon elegbe re oluwa di oluomo e je agbadua oluwa ba nfi ona ha awon omo mi oluwa ma je o pe kan omo mi o to ro oluwa

na won baba laye kan ti mo wa yi e ba nfo na ha awon omo mi emi awon woli e ba nfo na ha awon omo mi oluwa ba nfo na ha awon omo mi loruko jesu ba nfo na ha awon omo mi loruko jesu ba nfo na ha awon omo mi emi mimo e fo na ha awon omo mi e ma je o pe kan ma mi o to rona e ma je o pe ko na o to la fun won e ma je o pe ko ma mi o to dide e ma je o pe ko ma mi o to rona jesu oluwa wa gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori facebook mo ma wa lori facebook ni agogo meta abo loru e gbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin ino mi dedo.

ke no yan ma soro ba ele se pariwo re e ma so pe oluwa ma je ke ni eleni o kere ise mi lori omo oluwa ma je ke ni eleni o kere ise mi lori omo a lo si ile la kan ni itoki mi o le gbagbe lodun yen lohun ah baba yen nice iyawo won nice gbogbo won da si mi gan eyan gidi ni won sa emi ni mo se foundation le emi mo ba gbagbe foundation laarin osu meta osu mefa won pari ile tazo ile ipo won pari e orun anu si fun won gan na ba ni baba ile ti pari o eyin na le wa si ile yi baba debi ile yen emi ni mo ge ile yen ile ohun wa ni itoki ngba mo ge ribin tan ti mo wole gbogbo eyan joko awon party tin lo awon lo je tin jeun won ba ni aba ni okay eyin egbon baba oni nkan e wa gbadura o soro tinu re o so gbogbo ntia ti la koja aburo

0: jara wa si dada a ma nje gbedun ara wa
1: different e poja ni mu ti mi je won
0: awon rewo eyin alabe de se ti wa nbe e je ngba bi meji na kin do mo bo se wa si lagbole tabete hello
2: god bless you sir
0: god bless you too
2: Evangelist Adeosun
0: present sir
2: your mo ya uli to nkilo iwa
0: uli prophet samuel bitoye
2: uli to nkilo iwa
0: mo ti gbo yin
2: o ma ye
0: amen
2: eh mi o ni bi kan lo lai gbo eto etan
0: ju ju da olorun re mo funra re alawon ti mo fe ko pe mi kan pe mi ranti ore re kan te ti ejo wa nle eko alakobere o ti do 25 years o ti do 50 years so ranti o ko re adugbo bo yo le ri apara ki nkan gbagbe bi meji si meta pere seju marun mo ni labara be ki won wa bo si agbo le abete hello yes sir evan sir okay
3: oruko mi David Shibowale
0: lati adugbo bo
3: lati adugbo ki ayo odu oni
0: oya baba
3: ah awon re ti po te fun lajo
0: awon ore ko e kan bi e da ko enikan boyo re yin te ti jo rin te ti e wa mo bi to wa mo
3: eh ah po opo
0: opo
3: oya ati so ti koya
0: o ti ye mi ona po
4: won le le jagun
0: jagun Alaja ya beji elegusi ya dada hello
5: la kojima
0: bo ni mo mi
5: la fa ni o
0: barika ajima o nbe o je nbere yin
5: ajima won gba o
0: amen

0: Thank you.
1: Agbo.
0: Safura.
1: Alaja Safura be ba ngba wa ya beje elegusi lawon misi yin o. Ehn yo won o wa yin an ba ti le de oja ba e to sale e bere ya beje elegusi.
0: Yo.
1: Yo ri won be e ri won laipe. Hey. Awon kan tin bo fe soki soki ni. Ore to ti ri ti pe awon ajuwe adugbo bi to tun ma locate e. Oh. Nbi meji si meta pele na de ni. Hello.
2: Hello, Sir Rockstar.
1: Momanki.
2: Bikme Solukunle from Sister Gbala Itura.
1: Eh? Oya.
2: Ore mi ti mo miss Bola Hondo loruko e from Ondo. Mi ori mo then Bumi Oluwa Jana from Ondo.
1: Ondo. Ondo e ki la mejeji.
2: I just lost his sentele special training. Mi ori won mo mo dey like won
1: so. Baba n gbo wa bayin gba yen na won o ti ma wo tan ba fe wa ri eyin adugbo bo won o ti ri yin bayi
2: wa di mi ni oluyole extension
1: oluyole extension
2: yes
1: tan ba ti debe kan bere yin
2: o se ti agbala itura
1: ehn ibe gangan o wa yin wa
2: ehn tan ba ri wa ti ke se agbala itura
1: ehn o
2: bi wi feru
1: o kan ta won bere o kan ta won bere
2: o bere olukunle agemo sera omolara
1: olukunle agemo sera omolara ehn I jẹ nfẹ nikan si kin wa lo agbole abete.
3: Yo pada baje fun oni.
1: Eh?
3: Ore mi jowo.
1: Eyin di success ni baba nla mori yin be.
3: Jowo to ba nfẹ ni.
1: E dokun e ma pe number mi.
3: Ti temi to ba nfẹ ni nu awon.
1: E kan le ba mi so lori WhatsApp. E ma pe number mi oni nlo. Hello.
4: Hello Akaro.
1: Thank God it's Friday.
4: Thank God sir.
1: Oya.
4: Oruko ni Mrs. Daniel Lagoki. Ora mi ti mo miss ya jo lo si school ni 1979-84.
1: Ah, o ka o na mo si ngba yen ngba te wa school.
4: Isi lady.
1: Isi lady.
4: Eh.
1: Se wa isi ba yen na sha.
4: Ah, Olorun na mi.
1: Ki oruko re yin yen te jo lo school 1979.
4: Daniel mo Daniel ani guru.
1: School bo le jo lo gan.
4: Oku grammar school
1: ni bolo
4: eh mare ke india
1: ah e de ti ra ti pe
4: ta
1: mo le ti ra ti pe
4: ah a ti ra ti pe gan gba ta ti pari school a rira mo
1: e de miss
4: mo ti saye fun gba yen ma mo miss won o
1: e ti gbo yin bayi yo wa yin wa ba won o
4: hello sir
1: mo mi mo n gbo mo n to ba fe wa yin wa nbo ni o wa yin wa
4: ta
1: ba fe wa mi
4: wa mo wa ni side
1: Amosun
4: to si bi ipepo
1: kan bere Olagoke nbe
4: Mrs. Deborah Omola society Olagoke ni mo je ngba yen e ti wa di Mrs. Deborah ile tade bayi
1: ah baba di change oko won ah ti lo bomba ẹjẹ nlọ agbolé abẹtẹ báyìí kí n dánú dúró nbẹ mo ti gba mẹta tí mo ní máa gbà ẹyin tàbẹtẹ mi ṣe ti wà nbẹ báyìí.

Oya kama akira wa gudada we gbogbo bi te ti lava ni lati ma gba ikani yi ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo ke lo fa la felele ni le ibado oya je ka mo leto iroyin ere daraya ni ti butoro agba nlo aye lo le de wa Nigeria ni pinle oyo ati ni ese kukuni adupe fọlọrun oba anu o ele to so alo layu ati alafia iyen lana ade tutu wa dari pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kezira baka na leni eni gangan lojo kewa iyen ninu osu keje odun 2026 gbogbo adawole kaluku wa lo ma yori sere gbogbo agbagbata la ma ranu olorun gba o le lo bibo wa o ni bi araye nu a o de ni baraye fowo ti ije imu wa olorun o ni fi sibi to nira ba kan na gbogbo awon to wa ni dubule ase patapata o le janu le tabi le iwosan ni olorun oba anu lo ba iwosan a mu yin laada e se yin ba ile vidide emi ni gẹgọ mo wa lori eto laro teni o Aziza Demola aka Granny Zaka o nkan ni mi fi da wa ti o mo je ke lafa ti mo gba dada ni bi kiri kaakiri agba nla aye to di omo olawo olotu eto Alex Ferguson ye olale omza loruko temi di top striker ele to gallant gan nba ti wa ngba sila bi omo igbalagba bi omo afetiko gẹgẹ bi omo eko lagbado yin nbe yen mo nigbagbọ pe ma ba yin lara mu gẹgẹ bi omo Ibadan ni oya goke gajo goke gẹgẹ bi omo oke ogun siwaju ohun gbogbo God bless Nigeria Oluwa gobu golede wa Naija o ati gbogbo ti to n gbe ikani bo gada se ma je niyan tori ki se eyan Olorun oba ni oya papapa lati be yin asidego eje bere lati olede wa Nigeria Eco Flamingos won ti balẹ silu lome lana ninu ifigagbaga eleyi to gbeyin to ma waye bo ba ti ndi lesson la laarin olede wa Nigeria iko je we to jori won be labi odun 17 iyen lobirin Flamingos niyan o won mo wa ko pelu iko je we to lede ti bene ṣugbọn ilu lome lolede togo lo ti ma waye igbesi akoko lose to koja eyan lolede wa Nigeria nbi go meta si meji oni Flamingos lo fi yan yo to ba ti wa ndi lola igbesi elekeji ma waye lati ma ta ni okopa laarin ko mejeji ta ni o lo sinu dije fi eyi agbaye eleti o waye lolede Morocco gbo mi dada skipo Skipo gbogbo United Kingdom o tun ti de bi se de kaabo se daada lo de oya papapa lati be yin asude go Saint Cyprian Super League Saint Cyprian Super League o ti pada wo ose leketa le logun bayi o week 23 ma waye to ba tin de lotun la week 23 ma waye latula len to tumo si gbe kini ohun tun tin lo bi kunkundun e wa ma gbo bi won se koju ara won lago meje laaro tula active fc ohun ati fortune fc akiremi ati ademide advance ati ademola 99 fc pelu omuyes ni o abiola ati ali fc ombro fc ati ewenje elight fc ohun ati adewoyin ni won jo ma koju ara won bi nkan se ri niyan o aba nso nipa Saint Cyprian Super League ose le keta le logun week 23 oya gbagbagba kase kase kase oh my god mare we go again oni lojo jimo 500,000 naira half a million o tun ti wa nle fe nikan dondo ninu owo bi 1.9 million naira ta pin laaro yi
eni ko gbe half a million lo mo je agba o si nbe o tun ti set ni e kuku ti mo gbe every friday na ni ma ngapun be e wa mo gbo o gbogbo ticket re latojo monday lo ma wa eligible nton kan nilo lati se

0: E kaabo pada latoju oja. Ikani ti lagelu re. Lagelu 96.7 FM oke gajo ke le bala velele ni lebado. Oya je kan mo leto. Iroyin ere idaraya. Elei to dun ti gbegbe nkan si. Baba igba yin se nda po mo wa. Elewo wa 500 ni bi bi ga gri agba nla aye lo kan ni ba ni dore. Facebook ti kan ni lagelu 96.7 FM. Lori je kan mo fan family a wa nbe. Lori TikTok at Top Striker 100. Oye follow e like e gbere je a lo. Papa pa lati be yen. Niger Sportable Football Academy scouting program ni barapa gege e ku oju lona ojo 15 ojo 26 July ta wa gege ni o ogbe pataki loro ajo FAT ipinle Oyo pelu atileyin elei to gbangban labi akoso oba James Odeniran niyan o aden to je akowe ogbeni Taiwo ese eku adroti eyin lagbara lowo Olorun eyin no ni se lasan bo se je niyan o igbe laruge re idaraya papa julo bolu alafese gba ijoba nikan o le dase ko pa ti e na ki won le so nipa ti e pe iwo na se won to le se eruwa United yo wa nbe o Victory FC lati lu gogo ayete national team o di meta lanlate United Starlight lati gbora Emirates FC lati idere Slavenger lati tapa pelu ibarapa selected oje iko mejo eleyi ti o kopa nbe bo se ma je niyan lagba be yen esi fi gagbagada to fi divise won se ti o waye leni maju ola ati bo ni gbogbo nkan se nlo abe leni ola ati maju otula sorry maju otula ni eyin success omo ni pekun success ko libali o ti wa nbi sare gbe wa debe
1: akojuma tokun
0: akojuma o
1: idije fe ya igbaye bo se lanfani lati waye lana olede France won fi ya je Morocco meji sodo ni
0: ebi ani won FIFA ti fix e pe Morocco ni ona pe won ti ko refi Argentina si
1: be ara na yen ki France ko je si nikan le won na Morocco
0: se eni a fix e fun won ti France ma tu gogo ri penalty
1: to sonu
0: mo ro gbe eni a fix e fun Morocco pe won ti FIFA ti fix e pe tori e won fi ko awon refi Argentina pe won ti fix e pe Morocco ni ko tori be mo
1: ti nkan
0: abi FIFA lo mu Morocco le
1: awon eyan fe mo wa wa wi
0: wahala wa wa yi
1: won te si waju le ni o le de Spain awon ati Belgium to ba tin di ago mejo asale oni to ba ti wa ndi ni ale ola o le de Norway awon ati England ni
0: lale ola
1: beni
0: ola Saturday
1: so fun
0: maju otun la nko
1: maju otun la nti won Argentina awon ati Switzerland ago meji oru
0: meji oru maju ojo
1: Sunday yes kin mo ritin so fun
0: yin iniye
1: arabi mayi won a mo pe mi pe ijo oni na tin pe mi pe ise akara yen ko pe awon mo awon fe mu se mi mo
0: ise oni amo
1: mo ti o ja kara pe won ni se mi ti yawo le ti Ireland oni ibi ya na ribo won
0: na nlo be
1: asa won gan na mu lo
0: on la mali ala mu lo
1: be se pa won gan na lo sibe
0: okay ko suala ngba siri ti tun ngba siri ti tun o na ma gbo ikan okan a je igbe irubo se ta si re laaro ni isin iwo na ma saka kinu ogba ni to yo ma le pare iwo na ma pe yo ma lu pare laburu wa wa nbe ni ko si laburu wa se laburu wa nbi ko nife si egbe agba bolu kan ko si laburu nbe eyan gbogbo wa o ehe eyan gbogbo wa eleran ara ni wa o koda lati le ide de kakiri agba nla aye n ore nikan ti o so ipo wa neutral ohun wa neutral 100% ko possible you say have your own favorite ni it might be favorite country it might be favorite club o le je favorite player n ore ni na kakiri agba nla aye yi to fe so fun mi pe you are neutral 100% neutral ni wo ni bo ise re le mu o wa neutral o nipa awon alaye to ma se sugbe ninu okan re o ni club to ntele o ni player to ntele o ni ilu to ntele e dakun saburu wa nbe yen saburu nbe you have right to your personal opinion now and ti o ba ti adun mo le ogi transformer pe mo feran jeje oko chaju messi lo ai mo feran kanu wanku oju ronaldo lo ogi transformer nto wu mi mo tele bo se jenu lapa be o ko ma je ti iwo to nwo gbe enikan fo lu enikan bo se jenu o Maryam Zemiati gbogbo America oni baje lai lai esi ku ti igbe abere vegbe iye agbaye work up obere work up tin tanu bodo lo o tin tanu bodo lo o oya gbagbagba lati be yin asidego Christian Eriksen tun ti ode pada eni desibo paul alavese gba ni Christian Eriksen o ti jo di mimo lana yi pe ohun ti pada de o koda igbaradi tin lo lowo lolede Denmark nibi to wa iko re iko Wolfsburg ana je ko di mimo yi pe o ti bere igbaradi ranpe le n to tumo si pe on pada bo sugbe n to je dokita ke omo bi olede Denmark ni o tun ni imo ninu ohun gbogbo to je mo bi aisan okan ati be lo ta ba n so nipa eni mogad ni eni oba mo Christian Eriksen to ba je bi loyalist e abi to je pe imo gboro si lenu e je so fun tori an so ni isin oda an koyin pare oda bi igba ta n wiwi kuwi e daku kini tun wa se ro pe olohun fun won ni second chance o tun bere fun third chance se won nikan lo nbe lori ile aye okay they play gege bi eni mogad yen o se leto lera ise so o ni Christian Eriksen le oni lokan yi pe n to sele so yen pe yo tun pada sele o ni igba ti o wa ya lawon o le so o le josu kan o le josu meji o le jadun kan o le jadun meta sugbe ko ni lokan pe yo pada sele ninu amoran to fun Christian Eriksen yi pe ko feyin tinu bolu alavese gba ko no ti eje gbadun owo re die tori pe esa ba wopo o third chance papa julo to tun lo bo si asiko gba to egbe boye yan sisi agbara lowo to n lo hun so yen o egbo ta ni ntan Christian Eriksen ta ni ntan to eja ma wo on ti o pada sele iko Wolfsburg lo wa lowo adeun re si kodun kan nibe ati iwa ma ba na pada fowo si gbe ko ma pada bo ni o boya na pada so yi pe ko da duro nbi to de ni o ati mo ti o pada sele ju gbogbo e lo o wa under contract o ninu ko Wolfsburg oya gbagbagba epeti Bruno Fernandes ti nikan gba lori ero ayelujara eyin bi o ba gba mi mo olohun mo je ki epe won pada affect ohun ati Man U ni sa ti nbo eja loju oja ka pada de ki n gbe yin debe tori pe won mu sowo ti ese die ni o ibamo ko mo se kini to se to fa epe eja loju oja ka de ki wa gba sin la e ku kale
2: labbaik allahumma
3: atete sun la tete ji fun gbogbo alalaji to mura le de haji 2027 eto ti bere ni pere o ile ise alalaji to se fokoto alidaya hajj and umrah services be ni o bi ajo alalaji orile de nigeria se fi lele wi pe september 15 odun yi ni gbogbo pepepe o wa so pe lori owo siso fun igbaradi haji 2027 ni alidaya se nkesi gbogbo awon alalaji to fe ba wa se haji odun tin bo lati ya wa gbe igbese common care ki won fo ko le ki won si pari gbogbo owo siso won ko to di ojo 15 osu kesan odun yi ti gbogbo eto kase le eku ti mo ti alidaya wi pe idekun alalaji a mu ni kekere lodo ti wa eto ilegbe irorun ti o jina se haram o nji aje gbadu lore kore ti ara si gbogbo awon aye to ye to fi mo wa si ofe lati gbadegba ijo ta bada lati lo ati bo ki ye eya agbera bayi ke ko si alidaya hajj and umrah services ni number 2 adedibu shopping complex opposite bufas filling station iwo road ibadan tabi ke ma pe alasi ati oludari alidaya hajj and umrah services sorry 0806-244-0572 anfani sodi adiye wa lodo wa to fi mo ire ajo umrah olososu alidaya hajj and umrah services aji irorun ni ti wa bidni light Tala!
4: Ah, mm-hmm. 500 naira. Ko kan kankan lati ra ma.

0: but oye on lenu nkan e je atan mo lesi
1: eh ta ba o dada lapodo temi mi le so pe asise ba ni awon agbabolu se
0: iyan agbabolu
1: moroko
0: atoluko ni
1: won atoluko ni won latari pe bibo yen incident yen to sele yen ta ba o dada ofin to wa ntani sin je ko di mo pe ti ballu ba ba e lapa ti o ba ti koja ibi ti sleeve e de mo pe so sleeve ti won wo yen lati be wa soke ti boy ba se ba nbe ko kin se fa o to ba ti koja wa si sale
0: lati ejika
1: ejika
0: debi
1: ibi ti ebu ibi te wu
0: ibi ti jesi
1: to de
0: ibi ti jesi man de
1: to de nbe
0: but eyan ba wa wo lo sleeve nko
1: to te ba wo opolopo won na ko won saba wo lo
0: won ti en wo
1: won ma wo
0: sugbo ti ni bi to
2: be be bo san de de be
0: o ti ni de de bi to de
1: so ibi ti nkan yen de ni bi ti bo ti ba yen ko kin se fa o so awon omo moroko to wa duro awon lo relax pe boya fawo ni so emi ro pa won ni won se mistake o
0: teye
1: o ye ki won tese o ko si continue ngba te ti gbo ki adari ayo blue so la te ba wo so te ba wo rules yen ko nse fawo so
2: ko atoko ta ba te wo oro ti olukan ni won so pe lo je kan agba ball won relax la koko na lati so jade
0: professional player
2: ko man tin so
0: relax without whistle
2: even ko je pe lododo
0: fawo I mean I just want to make one o wa lara anti coach man so fun pe if you don't if won to man fin se won to pe won gba ball wonu gbo yo wa ri ko ni fun wizu ball ti ku lori video ogboju ko ni fun wizu yo wa mo reti en ti o lo fowo gbe o gbe bayi
2: o de fawo
0: fawo ni o nko won pe to ba ti gbo wizu ka to wa ni professional
2: professional player emi ro pe lati so jade folu ko ni o kokon tabukun lu ko ni gangan me lo je kan omo won relax
0: oro run
2: ke lo ko pelu se awon ladare ayo e gba bo tin ke gba debi to te ba gba debi to lapere tin nkan ba para sele pada le o ma reverse n to sele pe nkan ba ba ti sele ni bi bayi o kadare ayo lo ba yin tun ye o bo lati a so pe en lo je ka ba se suru lo je a repeti lo je a denu le so mi ro pe nkan ran dan so laporo temi o kun se fao tori pe ofin wa ilana wa ti baba ti ba yin lowo nbi ti o ko ja sleeve ke se fao to ba ti ba yin lati bi sleeve ye wa sale in the foul back na de in ta ton pe in foul yen na o ton gbodo ni position ti ri o ton wa na
0: towo ma wa
2: towo ma wa
0: ke se pe towo ba jade
2: towo wa ara ebi box ba juskonde lowo lana ninu box but natural position lo wa owo yen o ti fe ju ko so ara re di titobi pe ko fe si
0: tori pe juskonde wa ni olede france to ba je pe inu morocco lo wa bi ama argentina wa oro yen o tun di wa
2: la so pe fawo na ni o na pe kile ti won mu ni penalty iyan na de re won ye wo bo wo iyan ko koja ara re gbe owo egbe ara re lo wa ka lo yen lo si gengeta to mu ara re to bi si
0: to ti fe si
2: won ye wo VAR o pe osake so lapodo temi o ko se fawo so goal ni bo en to lu ko ni so yen ko ma so be mo tori pe to ba ti so be gan o n tabuku se to gangan si lapodo temi
3: ta ba si enika wo pe boya pe shirt sleeve or no shirt sleeve even gan ti bo yen ba wale to ba wo gangan lo ti ba to ba ti je pe accidental pelu bi boye se poda travel yen ti se wa pe o ba lowo o fi se iranwo fun e to mi awon
0: e to gba le gangan
3: bo yen ti travel o ti lo awon on to ti bo yen pada jade gan ko to ri pe won fi bo yen attack pada bo yen o ba le legally go ni to ba ti je pe ise to mo mo fowo accidental to ba lowo
0: accidental yen happen bukayo saka ni tournament yi o la pe se first game won ko ni o fe clear ball kan sita
2: to gba mo re lo
1: ben
0: o fe clear ball yen sita
1: first match
2: o fe clear ball yen first game won o fe clear sita to gba mo re lo ninu box ben
0: tori ayin ta ba nsoro lapa bi opolopo ti ma nro ri gbe abi won feran iko kan ju kokan lo ni lo to ko se nti o nife si team to nife si bi gbogbo wa se joko yi every one of us la ni team ta n support ṣugbọn to ma ti di enu se
2: ife teyan yen yo
0: gbe se gbe interest yen o gbe se gbe o wa so kini reality gege kini ofin so iyen ni okoko je priority kilo fi so ini priority interest yen your personal interest yen egbe ni o wa to ba wa ku lenu se o a le data o
2: won na ma fife nu so
0: won na ma fife nu re soro pe opinion abi interest re sugbon lenu se ti millions of people o ti gbo ti yan si fe keko ti yan si ri onri wi pe omo ju awon lo o gbodo fife nu so bo se ri o na le
2: yan si to fe so yen won fe keko nbe ni to ba ti an fife nu so
0: o ti mislead
2: won o mislead won tori n to ba so yen

0: kokona eh bi gba ta so pe eru ti wa lare eyan bi gba ti ku kipo to de ni fi gagbaga e je fun moroko lana tori pe moroko ta wo ni tournament lati bere pepe e won konta na boya la kokona moroko e won koko safe ku saibari
1: saibari
0: eh to ja tamata si won so moroko ma fun ni college ati move si waju
1: ngba ti o wa si bo
0: interview enta ma fi play laye yen raimi a mo to molu ko to fi adi pe first nine ni wan lu pe boyo fe dominate possession
1: because that raimi raimi is good back up
0: o wa aggressive o de mo bo
1: gba striker gidi saibari ni
0: striker gidi
1: at least o na ti ni go bi meta ko
0: lo ya meja bi meta o na ti score tournament da so
1: o de ma
0: o de se dada so emi o wa ma reason why to fi je pe saibari o sinle o to wa le lo raimi
1: first nine
0: long long lo midfielder kan pe ko players first nine
1: won be load midfield
0: e lo, so load eyin le ni possession lo to ba won yen ti won kan change si direct football ti won laarin iseju kan bayi won ti wo box laarin 30 seconds won ti wo box yin so won dem fi nkan se yin lori kore ti a se pa so le gan lana o ko babaje
2: o ko babaje ta ba so pe saves effort
0: o ko babaje
2: e mi le nkan to se moroko ni pe won ti fear wa lara won latare pe won wo midfield di orile de France latari awon ti won wa ni iwaju won yen awon attack awon lati arin yen wa so lohun na fi wo pe ta won ba change formation awon boya ka won load arin so awon a le dominate te ba de wo arin ti won load yen na dominate ta le so pe boya pe awon ni won ni possession yen half won ni half won ni gbogbo nkan ti won gba
1: kese pe ni half
2: won se ko won se
1: half won lati touch
2: won ni even do te ba wo awon accuracy gan te ba lo pass accuracy pass accuracy France o tu ti won lo bo gbogbo domination won yen arin ni half won ohun ni so emi le so pe tactics oluko ni yen o wrong latari pe at least o nilo Brahimi yen
1: so o ti fun defense line France lanfa
2: lati sumo won te ba wo my hand gan mo fa le so pe for bi odindi bi happy 15 minutes gan koda to ba gbe bed to sun ninu match yen lana yen aso le France a sun so emi ro pe tactics yen wrong oluko
0: ni ba tan ni just 8 touches ninu box
1: throughout
0: the
1: 90 minutes against in France
0: 28 touches ninu box
1: e wa leyin le ni possession
0: tan ni possession de
1: derin possession key to ba di la go mejila ifi gagbaga leyin ese yen le ni laarin Spain ati Belgium ifi gagbaga le ola laarin Norway ati England ese yen leji Argentina ati hey, awo niyan na. Ati Switzerland. Oje meta lago meji la layan na nare. Ba niyan se je niyan. O de pada.
3: Radio FM 96.7.
1: O de pada. Aku ojumo o. Oruko yin ati le seten soju o ko yin ni kikun tawon ololufe ma feran.
4: Akojumo e karo gbogbo le o. Oruko mi ni Olodede Kende Olokodano.
1: Tawon aye ma feran. Ta ba nso nipa ile ise CDK. Be mi se ma nso yi pe a le ma tun wi awi tun wi asan lori e o ti din ti gbogbo aye ti mo. Koda o ma ra won mi gan to ye pe bi ma nlo ngboro won tun ma pe mi gan na ni CDK. Won ni e be pe mi be. Omi eko eko na ni bebe ba ti pe laro se nko yo dose iwo gan gbo owe o omo yoruba ni e kaabo omo yoruba tata baba so nipa ile se CDK kini CDK se e kan gbe wa debe tori awon to n gbo wa fun igba kokon le
4: CDK ran awon eyan lorun lati ma ra nkan ilu inu ile irin ikose e fe ra moto okada e fe ra ero lota e fe ra nkan fa awon omo yin kede ma san we die die lai si ile kankan anfani irorun lati ni awon kan tan lo ninu ile wa e to de tun ta loja na le ma ri ni CDK so pe en sanwo de de ko mi pe bi o won abe ni tin rara e de tun ni sanwo yin tan ke to akoke ke ma sanwo tan ke to gba oja yin
1: tin ba ti de laje plan ti won mu
4: ba de laje installment plan ni le ma gba oja yin ni CDK so bo se wa run ni CDK ni pe le san ni osose tabi osusu be se nrewo si e fe ra solar freezer ni o solar generator ni inverter e ko ma download app CDK ni CDCARE lati ba CDK dowo po awon kan ma ni pe mi o ni phone te ba ni phone ore yin ni phone awon ale yin ni phone e kan gba phone won kan ma yin download app ke de register be se ma ba dowo po niyan so eyin fe fe so won ni osusu ani from 2 months to 12 month plan so e ma so pe okay o bi am fe fi 6 months san wo ba ni setin san wo yin lo leyin osu keta te ba mu 6 months le ma gba oja yin o kun je pe ko ma san 50% e ma ma expect oja rara te ba to san wo de la installment plan le ma gba oja yin pe wa ra tv ko so pe le ra generator o ko mi pe le ra solar freezer e le ran kon ten le kono ke ma san we die die pelu irorun e ton de tun ta loja na le ma ba e ma gbagbe ni cdk so le ma so fawon yin pe ah ni any representative ni facebook ni anywhere ti won sanwo
1: fun
4: because awon yan pe recently pe okay o mo ti sanwo ni facebook mi roja ko si o awon yan pe le nje meta pe okay mo ti sanwo
1: e fun loja ladun ma se so njo la soro facebook re
4: ni last e won se pe okay awon ti san awon de half awon san de 50% kon te ma negotiate gan pe okay o se 70 ni ka awon san wo de na 50% cdk ko ni yen o ko da be se ori app le ti ma re everything
1: ori app ni o
4: eni account number yin
1: se ma whatsapp group keke
4: ah ni kokan ori app ni e fe pe wa na ile pa na lori app e fe chat wa na ile pa na el chat na ni ori app so ko si anywhere te fe san wo si ju ori cdk app lo oni kan le san wo se ma san wo fe anybody ko de se any personal account na te le san wo si so office wa ni apata ni opposite Finrest supermarket ni apata o wa nibe e de le pe apata yen si 07074603911 07074603911 si veterinary junction e le pe a si 07074543005
1: 07074543005
4: to eh
1: e tun so awon olodude won bere mi ko
4: olodude kende christiana olodude olodude oloko dana
1: then won bere pe nbo ni nbo leyan ju es pe ti wedding sodun yin ni abi odun tin bo
4: ma fun one date e ma fun one date
1: se yin ti
4: e le fun mi loko ma fun one date
1: emi mo fun oloko
5: ada
1: mo
5: mi alalubarika ada mu o ti mu poro somo nti o be ro ni da o kuku ni se bi ba se pe omo baje ke o ma so pe ebi mo ti da ko mi lekan eyan le da ko re be le mefa lori reji mo so sagbalagba ba
6: agbalagba to
5: to leko ni
6: agbalagba to to wa jala
5: leko ni aileko ba bo ko re re
7: e mo
5: binu o ba bo ko re re
1: o ti late
5: o ti ah o ko
6: ti ro ti yellow group
1: to ti so ti gbogbo aye
6: o ise ko mo eyin lohun
5: gbogbo eyan ti gbo
6: aha
5: ori kan
1: so bi
6: se wo wa ni
5: so bi obi re gboro mo se bayi
1: ti an ba bi woda ko ko tele
5: kini oni tele
6: to se fi la bi osuka ta ba bi oda tele
1: o ma gbe
6: ti
1: se wo si o
5: kini oni tele
1: ti an ba ti bi oda ko tele
5: tin ba ti o ba tele ni fo ni pete pete
1: lele
6: bi a yo bo ko da yo
5: bo ti se fowo ra kun to fowo ra
6: yo
5: to fowo ra
6: yo lo aloju bo
5: fe lo nu o tun fe lo bi ise re
1: yo lo
5: oh yo lo bi ise re
1: nu e ja ma wo bo
6: ko lo kini mo fi se ju meji lele yo lo wa loju ko yo bo ta ni ti re ri bi rice ala foje
1: mo le ran lewon
6: ah e we wo
5: babo ko binu
6: se abolongo abi
1: tin ti ran
6: aba gudi
1: tin ti jagbe pe mi na mo bi inu mi ma le
5: ah
6: mo wa si ra
5: bi iru eleyi wa ko ma ran lewon
1: ni ti ran tan to mo
6: eh be ma si lo be gba pada ke ya be won ye se lo mo ko leta wa
1: emi o ti gbagbe
5: pe wa lo iwo lo ran lewon rara re
6: emi mo bi emi na mo to emi o ran lewon ma ran lewon
5: eh di to du o won test message sira won ni
6: jori o ri pe ti meje on telephone
5: ti won so mo da won lo
6: mo wa won people isa
5: mo gbo o
1: e ja ma wo bo
5: eh be bo lati du o omo mi alalubarika o ni damu jare mo ri kinyo todu odu orogbira orogbira
1: se ti alaji ziko
5: ah ziko orogbira kilo wa lo nu le to wo mi
6: se ki wa ni kin se
5: ebi o mo to
6: se kin bo abe tabili ni
5: ma
6: so soro
5: mo sare ka
6: mo mo fe gbon te
5: be mo sare ki ni studio ni
6: kin mo
5: nba mo sare ki ni studio ki mo bi ti ma
6: wole sinu oro
1: gbon sori nto se ni pe beyan ba si sinu film
5: eh eh
1: to je pe ara awon passerby lo wa aba to wa
6: kapas
1: wa kapa aba to wa ni behind the scenes
5: eh eh ba de so fun edu oni pe o si gba lowo ni
1: to gbe na lowo abi awon props
6: to gbe boom mic gbe
1: kan awon props
6: awon eh to ka so kun kan so wa
1: so oloju o ko re le jade ti an ba nko awon to je steering kuni sinu steering
6: eh oye mi
1: inu eyin agbo ti an ba fe ko pe boya lightning eh
5: awon steering man
1: eh set ma eh steering pe awon to kopa ko le soko en to gbe na lo nbe
6: be ni ile mo fi wa
1: ni pe ngbati alaji Mustafa Abdulrahman Abiola Ziko ti won se kini yen se mi na temi na ri
5: to se gbira
1: lodo mi
5: o gbira gidi ni o
1: won fi voice note le leyin
5: won ni titi akinsola o
1: won ti e da ko ti e tan yan
5: e gbo le mo da ko mi
6: alaji e se o ko le tan be o
1: Boyati won ba nwa enikan ti fe pa ti mo to
5: fe pa ti wa wa ri wa gbe fe lomi gbe fun me
6: makeup
5: parties
1: iwo wa send ti mo to fe pa
5: iwo
1: wa send to jana mo ko le
6: rara mo jesu e mo po oni won fi voice note si oni alaji fi voice note to lolore wa ni oje
1: won ni titi layo akinsola
5: wan
6: ya wa ni
1: ti en to pr e jo ti ajo nsoro
5: sina alayo
1: pe kinjo kin ba won
5: fun won ni gbira o
1: insade un fun won so
5: gbira o
6: seriye bi an se ran lo se ma fi jise
5: be ni gbira o gbira ni o
1: ni ni titi nso un
5: o ni gbira o ni gbira
6: mo ewo alaji ese o
5: o ni gbira
6: kan be abudin to lo pa abudin to lo sa
1: o ni ojo ki won
6: wara fa na wo mo kanali ya e mo lo ki lo ki ni lagbaro lo
5: ti o le sele
6: ese o ese o seri emi na eh won ran mi lo sin gba tele mo ti wa de ba yes eyin wo ko mo mi e da mi mo mo to e dakun to yo lohun
1: o ti so ti e ba o ti agba ba
5: o ka se aro agba
6: last week mi je yo kan lo
1: titi last week friday atura wa
5: eh atura ba ka wa atura ba ka wa
1: o si se dada
5: ah atura wa
1: dojo ibo
5: lo lo
6: ni yo office mi n bo aye mi te ni ba mi bo mo wa agba
1: koda ani igaye ti omo nkankan
5: ti omo npe
1: rara
5: ti o ri atura ri atura wa bi o gbe ra lato didi ohun o wa bi wa o wa ka wa mo le ni labe te ti
1: o mu lagba
6: o mo
5: agba home gidi jana o
6: ero ku gbe lo be
5: iwa to ti wa loke mi to fe wi ateko ataka to de
6: si so wa ri bo so wa wa bo so o ti da
5: eh
6: yo no imi o le fun mi
5: o to a pe on nta ni pe wo ri bi to ti mo npe yan pe ni so wa lo gba kan bi kan oloselu e pa
6: nte iwo imi bi ya mi lo je
5: ni se ya re
1: to wa ti lo moju toro ara
5: re
6: ya mi ni o
5: o moju toro ara re ni in le bo moju to
6: toro
5: ti dagbalagba ni mo se ya re le kan si mo fi ya re le
6: rara mo se lo
1: one day walk
6: time to bo wa si off nta lo fe pon mo je se mi o wole
5: tata lo ni
1: o moju toro ara re ni se e je mi o ma lo laaro yi e ma gbagbe wi pe kase teni yo lo bo o ro gbe mo nsere le kan ni mo ni oni lo
5: e lai no wa ni jade oga re o mo bere re bi se
1: mo mo bere re
6: won jo duro beun
1: eyin ma bi n pari eto kekanu won jade o mu
6: o be le ma lo
1: to ba n gbo pe mu emurin ti lagbede
5: aba mu godo ba n pa kan ti
6: e bo lo seke mu aba mu
5: o seke seke mu o
6: emu
5: mu o mu o seke seke mu
6: o ori o ji se ko mi odo si
1: plenty ti ga get that ticket half a million be laaro yi
5: ewon
1: aba yi se pada half a million laaro yi to ba dagun mewa half a million start 347 start 107 start 2 as new plenty ti ga get that ticket bo se je ni e titi la yaki so lati oro agba won gbe yin de be laaro yi titi igba temi ati yan pale lagun mewa tin wa wo fun yin e ku kale
5: e se
3: bo FM 96.7

0: fati ko ikinyi pe e ko juma me ka bo si koni lagelo 96.7 fm ki to gaju ke lo lori edo ki royin ta tun gbe kai mo laaro toni mo kiyin pe ojo jimo toloyin fun toni o yo san gbogbo wa si o la se letumare ba se nlo si opin ose yi ko ni di ekun o se pon eni kokon wa lowo asi ni ka o lori fashion jele pepe titi layo akisola loruko temi
1: boni bo tun se je jimo loyin jimo aladun yo kan oyin yo si kan adun sinu aye ko wa wa o abidemi lo ko temi akande lo ko baba to bi mi lomo ragba bi o ba se loro bo ba pe ti a mo se lejo ale e kaabo sori edo ki royin
0: awon iwe royin ojojumo lewa nigeria to jade leni ohun na ni a mo lanfani lati ma gbesi eti gbo yin daily post ko wa si ode o punch na o lanfani ati wa the nation gbeyin ohun na wa nigerian tribune na wa ni kwa papa bo sugbon ninu iwe royin daily post lemi o ti kokko mu akori royin jade fun ti aro to ni bi to tin se lalai pe gomina ipinle osun ademola adeleke to nti eni ti o je oludije labi ase egbe oselu progressive congress apc bola oyebamiji awon mejeji won ma ti bere sinita ko to oro sowo sira won lori ikini lori pe lagbaja mo ti ni ki won mo mu card eto edibo won wa ki won le lanfani ati fun won ni nkan ati number idanimo won gege bi oborile de wa nigeria ikeji na ni pe eyin le ngba card edibo lowo awon eyan saju eto edibo gomina ti o waye ni ipinle osun won mo bere sin ni lo asomora won olorun mo gan mo ni ni won pe efira yin sile iroyin ohun laaro yi legbo eyin mo bere ebere abewe la
1: tawa ni ma bilere si
0: order tantakusi ni o bilere semi ni ko bere leyin akori ti mo se semi ni o bere emi ati ojo wa bi o emi nkan mo wa bi o
1: iwe royin di bunch ni ayin won ni are Bola Ahmed Tinubu ina lo mo se ipade papo pelu awon loga leka eto abo orilede Nigeria pelu bi ati ni awon Nigeria kan yan ye genu sile se omo logun pe eyun tan yan ye egberun lona 100 naira o kere po owo nru lati mo fu ose omo logun gege bi owo osu lasiko ta wa yo
0: egbe oselu Social Democratic Party SDP won mo ti soro soke lori ipe kan to jade pelu ile ise abamo wo kan abamo wo dale furara won ti won ni gbaja bi amila eri ti so lori osise si are orilede wa Nigeria toni o mo npa re o na lo mo ti jade ni tarata ti won si so wi pe kokowe ko fi ipo re sile o ekurere re laaro igan le lanfani lati gbo
1: oda lori idasile ile ise ofege lorilede Nigeria PFIPC ona tun ni sajeto laye ni ahin iwero Nigerian Tribune lo si ko to diroyin laaro to ni won ni aisimbe la banda si egbe oselu bo mi lowo kin bo lowo ni ADC Tonti Atiku Abubakar ati awon egbe kan ele ti o npe ni Middle Belt Forum won ni won fi aduna kan won sibi are Bola Ahmed Tinubu bo se palase fun ajo ICPC pe lo se wadi alagbara lori idasile le se ofege na
0: to ninu wero yi daily post akori mi tun wa nbi o akori to si nbebe ni se lalaye latere ni ti se gomina fun ipinle Borno Babangala Zulum nibi to ti se lalaye fun awon odo agunbaniro eti won pin si ipinle na wi pe ewo e ma gbadun ara yin ni ipinle Borno o se ri oro eto abo eleyi to me ti awon eyan so irogba iro patapata gba ni ewo ori yin wa nbe be ti se wa npinle Borno inu wadun ayo omokun e ma se gbadun ara yin lo eyin ko yi ninu royin fun ti aro yi na le ti gbo
1: oda iwe royin di guardian ni na lo guide ele ibode o won ni lori ikolu alagbara ti nwa lorilede South Africa pe e pale ru yin me ma lo si ile baba yin e ma furi sole si ahin eleyi ti won so fun awon omo bi ile okiri ni orilede South Africa won ni ile igbimo asoju sofin House of Representative won ni nemo ti gugi orun si ipe kan ti awon eyan pe pe e gbo gbogbo ba se po pelu orilede South Africa e ge danu ki kalu ko mo ba tele won ni ran ba ko jo ori bibe nkan logun ori fifo o
0: to lori akori mi to tun wa ni owo temi egbe oselu African Democratic Congress ADC o na ni won ma ti soro soke ti won si nse lalaye pe orilede Nigeria o nri lo ninu gbogbo awon ipenija gbogbo to so mo orilede Nigeria lasiko ta wa yi sibe egbe oselu APC won ni nkan meji ta won se odun 2027 eto idibo to nbo lona iun na mo gbaju mo nti won dipo ki won wo ateyin wa ibi to nle de Nigeria de duro won ni suke won wo beto edibo o se lo ti o tun bo sa apo odo ti won lodun 2027 ni won ba ka egbe oselu ADC lo soro be sita
1: iwe royin di gaja ni ahin o na lo tun tare le sode o won ni lori idasile olopa ipinle ni orilede Nigeria won ni awon ikaye oke ati ya penu kan lomo ti wa pelu bi ati ni awon gomina ati awon omo ilegbimo asofin agba nile yi senate ni ati n woye pe ha afaimo komo je pe awon eyan mo si asilu agbara o lori idasile olopa ipinle na
0: to won ni ajo nomina eleto idibo lewa Nigeria ti soro soke o wi pe awon eyan ti won lo bi million 2 o le meta o na ni won mu yaya o ni won ti to lati dibo yen ni ipinle osun ti won ti lanfani ati foruko sile lori eto idibo to bo lona ni ipinle ohun lojo kedogun osu kejo odun 2026 ta wa ninu re yi eyun eto idibo gomina ti o waye ni ipinle osun ekunrere re laaro ina je tun gbo
1: ori oro idasile olopa ipinle na ni mo si wa iwe royin the nation lo ko laaro to ni won ni awon legbimo asofin ni ipinle jake jado ti buto orilede Nigeria won ni na ni e mo ti setan lati jan aba ofin ohun lo nte la ko kan na ko le ba dohun orilede Nigeria
0: so eje tun lo tarata pelu iwe royin Nigerian Tribune to tun gbe dani o pelu bi da ba papo orilede wa Nigeria ti so pe esin mi fasta fosto e wo ibi e ba gbe amalade oni bi ni ke jode o ai so bola ko ti igbale orilede Nigeria o ko ti si eni kankan ti won ri ebola lara re pelu bi awon eyan kan ti se n pariwo kiri eyin na wa so ra yin gbogbo orilede ti won to pe ebola wa e ma fi ese ara yin rin lo be kan wa gbon yin danu ke wa so pe e fe pada wa si orilede wa Nigeria e wa ko ebola bu wa won ni joba apapo orilede Nigeria to ti se kilo fun awon ti won ni gberegbere ki o to je pe bi te wa ke te yin lorun a fi ese ma gba nu inu gbo ke ma gba desert kaakiri ha o ti e ri eyan akande eni kan so iriri o ni awon ti awon gbera ku orilede Nigeria to won ta won aburo ohun ti awon lo bi 49 ye awon ti gba ti awon o ka ye awon ta won ku daily bi
1: awon
0: ku 19
1: ha yo kun ko
0: ah o n bi mi
1: ani ninu
0: ki o wa ki
1: ninu fimu file won ni imi to ba ti jase laarin papa salalu pe ke se ki won mo gbe kaaki
0: ibo ebe ni o wa
1: eye
0: ni eye ni o je
1: eye ni ategun ti ba n gbe yepen kaaki ni o pada se saare
0: fun
1: nibe ki la n ba
0: ki le n wa ki
1: e ma be se rin ajo lo lo
0: to ese to legit legit ah po legit
1: kan legit to mo to yen le lo sori lede bi merin laarin ose kan to mo lo to mo
0: bo ko ba lu to si wo se ba lu wo ogun ni o gun ba lu ti o
1: lu na ki wa ta won eye jo mo kira ye
0: e to tun doju lodun window ba to tun so pe to mo ti de o
1: eh mo de o eh bismi lai mo ti de
0: mo ti de mo lo libia
1: ki lo n wa kaaki
0: ma eh o ti da a wi o
1: eh awa tin wi ti a iwe royin direction ni ahin won ni Are Bola Ahmed Tinubu na lo mo salaye oro wi pe awon ilana ati iyipada tun ti ijoba yi mu de in lo ti mu iyipada nla nla de ba igbesi aye omo Nigeria koda gan an si le fokan bale wi pe ola Nigeria yo tun bo ro somu ti o si loyin ladun o
0: to eja gbera tan ka lo sodo asiso Olorun tori o ni ohun ni nkan ti ohun fe ta to po repete ni owo re a si gboro mo woran kiru re mo wa sele ko ma tun ma wa wa na ko ye ko ri be o o ya gbera tan dia lo
2: edo ki iroyin

0: pe e kaabo pada sori edo ki iroyin fun ti aro toni ikoni lagelure 96.7 fm oke to gaju ki lo e ma wa gbagbe pe be se lori ofe ati anfani lati ma gbo wa anfani on wa lati tun ma wu wa ketekete o le ba ti koju sibe yen 96.7 fm lagelu be ba ti gbe si bo se nlo ninu kulu bo sa fe fe ta wa fun ti aro toni le mo ri wa e ri abidemi akande o de fila daada ni o fila yeri abidemi
1: ati alaja se nabu
0: namu
1: iborun ye insana insana gidi
0: kini don so kini ke mo se so wa re pere ni
1: se dubai ni
0: ke ga ke mo se re ke mo se re o ya ja bere ni papapa won ni oro ti bere si ni digbas gbos iwo ni iwo ko iwo ni emi ni laarin gomina ademola adeleke ti ipinle osun to ti oludije labia si egbe oselu all progressive congress apc bola oyebamiji lojo bo thursday yun lana no bere si ni takoto oro sowo si ara won o ni oro kole kole wi pe iwo lo n gba kaadi eto edibo alalope lowo awon ara ilu o saju eto edibo ti o waye lojo kedogun osu kejo odun 2026 ta wa ninu re yi iye eto edibo gomina ti o waye nipinle osun saju si ni eni ti se gomina ademola adeleke ti be si ni se kilo fun awon oloselu kan e ti won ni won gba pvc lowo awon ti won je oludibo ati number idanimo gege bi omo orilede wa nigeria ni owo awon ti won je oludibo wiku e mu wa e lo le fe gba a fun yin ni owo agbenuso yen fun gomina olawale rashid to salaye oro sita lo salaye pe awon eyan kan na ni won wa so fa won gege bi ara ilu bi pe ni se ni egbe oselu apc ti won ne tawo bayi pe so fe dibo lasiko eto edibo to nbo lona oya mu kaadi eto edibo re wa o ja tuwo pin iyun gege bi omo orilede nigeria tin beri akata re ka le ba so nkan sibe papa julo won ni ibi ti won ti ri pe egbe oselu akodu rese wale ibe ni won ti gbe nse rufe awon wa baun o won ni adeleke tesi waju ninu oro re to si se lalaye fun awon oludibo pe e duro tan ti eto edibo te fe di e ma wo tun wo si o e ma de won ra ibo ni owo yin e ma taborabo lasiko eto edibo to nbo lona tori pe ati gba gbogbo nti won ba se o nigba ti awon no soro eyun awon ti won je egbe oselu apc nipinle osun nilu osogbo oludije won bola oyebanji ohun na o mo se kilo fun awon eyan tin be nipinle osun papa julo to je pe omo egbe oselu akodu ni won wi pe gbogbo asiri won ti tu o afefe ti fe ati ri something tin be lodu adiye gbogbo igbese ti won gbe lati ma fi owo fa awon eyan lojumora pelu kaadi eto edibo won won ni gbogbo e la won ti se ri o salaye oro lasiko to n ba awon eyan soro ninu oja asabo to si n je ko di bimo fun o pe se ri kaadi eto edibo yin o na ni agbara yin e ma wa fun enikeni laaye lati gba lowo yin bi ti wu ko mo tori to ba ile gba lowo yin won fe yeye yin ni won fe so yin da kure teni won fe se ni ti o se ndi eni ti o ni le soro mo ngba to ba ya e wo o eto edibo nbo lona lojo kedogun osu kejo odun 2026 ta wa yi ki kaluku si mura ole e wo o e ma je ki anikani fuyin pa lori eto edibo wi pe e mo wo wa e gbowo lowo won ki won le lanfani lati dibo fun yin o won ni se ri o na ka alebu si gomina ademola adeleke bi demola adeleke na se na ka alebu so ohun na ni pe se ri ohun na fe lo fun sa keji lori apere lo se na gbogbo owo ribiribi ti na kiri e ma wa fi aye gba lati je ko tesi waju awon mejeji se anfura won je lasiko yi gbasgos na ni oro ohun je o laarin gomina ademola adeleke to ti oludije labia se egbe se lo progressive congress apc bola oyebanji
2: eyin te wa je referee ta ni point rate po ju bayi
0: ma beere
2: ninu okuku gbasgos
0: ma beere owo mi mo fun ole si mi mo fun ole se mi wa le ni mo si le
1: ti mo fe so o wa le
0: mo si le ngba to
1: se mi wo re o wa le
0: nsine ma ko nsine
1: oda ko buru nso po so be
0: mo si le
1: inu iwe royin the guardian ina ni mo ka royin eleyi mo won ni o wa wa lorilede Nigeria are Bola Ahmed Tinubu lojobo Thursday ni role ojobo Thursday nu o won ni no mo se ipade alagbara lati le kumori se pelu awon ti je ekekan leka eto aborilede Nigeria ni ile are o eleti nbe nilu Abuja won ni oro ohun lo si ribe to je pe koda gan eni ti o se eyan sipo gege bi oludani nimoran lori oro eto abula bele iyen major general Adeyinka Famadewa retired won ni ona mo nbe nibi ipade alagbara ohun won ni bo ti le je wipe lara awon eyan eleti won wa nitosi biti ipade ohun ti waye won ni gbogbo ogbinjo la ipe dakun kini ipade igan dale lori won ni ko wa omo o won kan fi aworan kan si ta ngban pari ipade pe egbo ati se ipade pelu are Bola Ahmed Tinubu won ni oro ohun lo si ribe o leyin ti ijoba orilede America ti won ti kede wipe egbo awon omo ologun ta won ta ko wa sorilede Nigeria lati seranwo fun wa ninu mimo gbogun ti iwa gbesumo mi nile yi awon tin ko nkan awon lo o si ile America pada leyin ti en ni won ti se kolu si awon ti an ja gbesumo mi ohun papa julo lagbon ila orun ariwa le yi won ni ngba won mo te waju won ni le ise are won ni bo ti le je pe won salaye idi e eleyi tan bi se ipade ohun amosa ipade na lo waye o leyin bi ojo meji ti agbe kale le ise omologun kan eleyi tan pe ni operation fasanyama ton ti awon eyan ti ojo omologun oju ofurufu won ni ti won lo re se kolu alagbara si awon ti won je agbe sumo mi odaran ye ti musan papa julo lagbon ipinle sanfara ati ipinle kasina leyin ti won ni won ti gba afin toni igbe won be lo re se kolu alagbara te pe yo gbe mi opolopo eyan won ni won si lo be won wonu won jade o la ko gba na won ni ojo keje osu kejo dun ta wa yi won ni awon omo ologun baalu won to je bi orisi meta ini ko lo si agbe be ti won blue be pa biba won ni agbegbe sunke gumbo axis ni ijop ni agbegbe gumi ni ipinle sanfara won ni won boju won je lagbon be o won ni leyin yi ni ipade alagbara yi to wa waye amosa o won ni ninu ipade alagbara na won ni lara awon ekankan eleyi ti won ko pa ninu re tan se ipade pelu are Bola Ahmed Tinubu ina lati ri eni ti se oludamoran pataki lori oro eto abo nile yi national security advisor Nuhu Badu eni ti se alakoso foro eto abo ni orilede Nigeria iyen Christopher Musa Tofima eni ti se olori osis olori awon ologun tori ile olori awon ologun ni orilede Nigeria iyen General Olufemi Oluyede olori awon ologun orile iyen Lieutenant General Wahidi Isa Temo olori awon ologun lagbon imo ko afin toni jo Chief of Defense Intelligence Lieutenant General Emmanuel Undiadeye won ni lara awon eyan tan to wa nbi ipade alagbara na in lati ri eni ti se ogagba fun ajo tele muye nile yi Adeola Ajayi Temo adari fun ajo to nko afin toni jo nile yi iyen Muhammad bakan ewe eni ti se oludamoran pataki fun are lori oro eto abo labele iyun major general Adeyinka Famadewa eni to ti feyinti denu ile ise omologun ogagba patapata fun ile ise olopa na Olatunde Disu won lo na ma nbe nibi ipade ohun won ni oro ilo si ribe leyin ti ani won tin fin ijoba apapo lapepe egbo awon eyan ti won ji awon omo ko ni ijoba abile orire ni jo ni awon eyan ti won to bi 46 ti won pale won mo ni jo ni won ni won mo si nbe ni akata won ti won si so pe egbo awon han awon eyan ti nbe ni akata won le mo lasiko ta wa bi ijoba ba se ntoto ati ntoye ni ntan fi amosa o ninu ntojo be na nbe won ni egbe oselu ADC African Democratic Congress won sala yoro pe kini oh se ri ijoba orilede Nigeria lasiko ta wa yi in to se koko ju ninu in tin be nwaju won ni bi won se jawe olubori ninu eto dibo gbogbo odun 2027 Bola Abdullahi ni ti sa lukoro akowe akowe alukoro fun egbe oselu ohun in lo sala yoro ohun nigba to nkopa ninu eto mo maworan kan oni oro ebi tin pa mo Nigeria kokan Nigeria ora won mo lewe ti ku onsuku kokan won opolopo awon omo ti an to bi milionu meta din ni ogun ina lo je pe bi ti fe yo loju bole oni amosa en to ba won ni pe bo lati dibo ta wo le lodun 2027
0: ba na ni oro iroyan ohun jade lati inu egbe oselu Africa Democratic Congress ADC bi pe odun 2027 ohun lo kan egbe oselu APC lowo lowo bayi o ohun to nsele lasiko yi ko kan won bi ti wu ko mo eni ti se akowe ipologo fun egbe oselu Obolaje Abdullahi lo yojo oro sita lori bo maworan nigba ti won bere oro lowo re yin awon oniroyin lojobo Thursday lana to si nse lalaye wipe aisi eto abo bi nkan se le kokoko o ji awon nkan gbogi ti orilede wa Nigeria n koju lowo lowo bayi o mo soro pelu ikanu ni oni nitori Olorun orilede Nigeria n ri sinu ogun bi awon mo orilede Nigeria to lo bi million lona meta dini ogun 17 million o na ni won wa ninu ise ati esi osi orilede yi ti ebi opagba fowo meke to si npa gbogbo won lo ebi ti pe lomi iku oni awon to se ijoba lo wa lori lolede Nigeria won ti e wo be pin pin bi ti wu ko mo lati e ti soro lori ipo ti orilede Nigeria wa lowo lowo tori pe ko ba ole orilede Nigeria wa o ko si bi to ti rorun fun enikeni aro rokun aro rejiye ni adiye ti balokun be na ni orilede Nigeria ri lowo lowo oni won wa be si ni polongo ibo odun 2027 keni ko ti e wa jade nina awon to nse olori lori wa orilede to dari orilede Nigeria ko soro nibi ti nkan gbede duro nipa oro eto abo to ku die ka to nipa bi ise ati osi bo se mu awon eyan dududu nipa bi awon eyan se nji awon omo orilede Nigeria gbe nipa bi o se nira fun awon orilede Nigeria lati le gbe igbe aye irorun ni orilede yi ori sibe sibe awon ti won di adari wo orilede Nigeria o ma yoju sita ki won so n to jo bi won ti se dibo lodun 2027 na lo ba won eri pe opo nuru won o na ni won ti kuro ni bi to ye ki won wa ti won si ti pada sibi ti won ti wa lati bere ipologo ebo ti ajo olomire leto dibo le wa Nigeria si di kede re bi pe ki eto ipologo e nbere ebo bere won ti wa lo kiri lati ma so fun awon eyan pe ti wa ni ese e ma se ti won ti wa ni ese nilu yi to je pe gbogbo wa la wa nbe ta si mo gbo bo ti se nlo o wa ye ko lede Nigeria o mo ri sinu ogbun bo ti se nlo yi ka si fo lana ka ma wo bi gbogbo nkan ti se nlo awon wa nkede re awon so gege bi omo gboselu ADC nibi ti nkan gbede duro yi egboselu APC won afero omo orilede Nigeria bi ti wu ko mo pelu ipo ti orilede Nigeria wa lowo lowo ewo eto igbolongo ibo nkan lo kan
1: oda iwe royin the nation ni ahin won ni ile igbimo asofin ni ipinle mererin din ni ogoji ele tin be ni orilede Nigeria o na ni won sise o ti won si buwolu idasile olopa ipinle ninu awon iwe ofin ti an tari si odo ko wa awon oni lasiko loju ogan eleyi ti an ba ti tari re si won lati le gbimo asofin agba nile yi ina ni won ise lori e loju ogan o won ni koda gan gbogbo awon le gbimo asofin ohun a ko kan na ni won ojo sise lori aba ofin na ninu oro re eni ti se gomina won ni ipinle ogun dapo abiodun ina lo fogba fagbe oro ohun o lana ode yi ninu oro ile to fi lede oni gbogbo awon gomina awon ti fenu ko awon si ti gba lati gbe igbesi akin lori idasile olopa ipinle ohun oni idasile olopa ipinle ina ni oje ki nkan mo ya kankan ninu mimo gbogun ti afese mule eto abo ni orilede Nigeria gomina ohun in lo foro lede o nigba ti nkopa ninu eto gbanganlu ele to se papo pelu awon eyan re ele to si waye nilu Abuja won ni ti won pe eto ohun ni imo fi enu sokan ma fi mo ko lori idasile olopa ipinle lati je ki eto abo orilede Nigeria ko to bo fese ko fi wale si o won ni gbogbo awon eyan ele tan ni nkan se lori oro eto abo ina ni amo ti gba won ti fenu ko won isi da yojo soju kan na o isi o gusugusu lasiko ta wa yi lati ri daju wi pe ba ba se leyi eto abo orilede Nigeria yo fese mule dada o won lera awon eyan ele ti le waju ninu ipolongo fun idasile olopa ipinle ohun eni ti se igbakeji abenu gan ile igbimo asoju sofin nile yi Benjamin Kalu ina lonia e ba gbe kini yi kale yo je ki eto abo orilede Nigeria komu yes si lasiko ta wa yi amosa won ni loju lowo kan na ini awon ile igbimo asofin tin be ni ti buto orilede Nigeria won o sise lori abo ofin won
3: Olorun alagbara Olorun ade omo Jesu tun ti setan lati se agbara ninu aye onipojipo ninu ipade oni wakati mesan gbako 9 hours program eyi ti o waye ninu ijo CAC Upliftment Family number 1 Solution Center Tokalesi Eleso Iyadudu Alaafia Estate Ibadan ne Saturday ojo 11 osu keje 2026 akore ifi opin si majem okunkun end to the heaven covenant ashiri okuku ma tu ide okuku ma ja ni nigbati olorun ba nlo opolopo awon iranse olorun ti o fori bale fun bali ati awon olori emi ba ndarapo mo prophet ade omo jesu jp aka omo alase orun fun alaye 07033019283 tabi 08055123661 iwo na wa ki o le fi opin si majemu okoko ninu aye re
4: Baba nbe laye ka sise sile repete ta kole kaase ni dukia to po se bi tori omo ni omo ori njogun fi teyin baba e se osuba nla labande fun baba wa Samuel Olawale

dada edo ki iroyin lo ma si nte si owo waju o lo gbera to patapata esin white gbera nu to eje tu lo tarata ipinle oyo ti anibi ta wa yi ibe na mo wa n eku o nbe o awon egbe kan ti won pe ni di Akinremi Legacy Forum ohun na ni won mo tin so pele ile to papo mo awon ti won nife Akinremi tokan tokan awon ololufe re awon alatileyin re eyun lasiko to wa loke pe eyo eni ti o ti fi igba kan ri je okan lara omo ilegbimo asoju sofin soju ekun idibo ariwa Ibadan North ni ilegbimo asofin lewa Nigeria honorable omoba musiliu olaide Akinremi Jagaban eti o papoda won ni won o se iranti re pelu adura alagbara fun odidi odun meji to ti dagbere fun aye yi pe o digba o se loni na ni eto adura iranti ohun yo si waye ti se ojo eti Friday ojo kewa osu keje odun 2026 ni Prince Akinremi Jagaban Hall Samanda nile Ibadan won ni eto gbogbo yo bere ni dede agogo mewa owuro ni bi ipade adura ohun pelu iranti odun meji ti Jagaban to ti dagbere fun aye ipe odigbo se ni won ti reti ara ore awon ati alatileyin awon ololufe awon afenifere awon molebi lapapo gbogbo awon eyan ti o ti lanfani lati se nkan abi ekeji ninu aye won wi pe asiko ti to lati se iranti pelu ohun adura odun keji fun ologbe to dagbere fun aye ipe odigba o se won ni ta ba gbagbe yin Akinremi Legacy Forum won ni omo ba Akinremi Jagaban nigba aye re o je ololufe mekunu o je oloselu to mo n to nse o je oloselu to nife gbogbo eniyan to si nife lati ma se anu fun awon eyan won ni gba aye re omo ba Akinremi Jagaban ohun na loko ti awon ara ilu loko leya ju ti ise re gangan lo papa julo ni ekun idibo re ngba na Ibadan North Federal Constituency Arise Larika

0: ti lo da eni ti o ba wa
1: bi eni fi gbon sogi
0: tabi bi igba ti ilekun mi kira ba mu lowo
1: o ti ba joko yo kokko kawo lori bayi ti o se
0: o ti yan bi eru lese to e ba mi fa le to wa ma po ti kawo
1: mo wo mo pe o mo pe ko to de to woni ki gbogbo nkan ko le senge menge ki egbe oselu all progressive congress apc nipinle oyo ko tun le gba agbara otun saju eto edibo are ti o waye lodun 2027 o na lo ni mu ki awon ekan ninu egbe oselu awun nibi ta ti ri eri to ti fi igba kan ri je alakoso fun oro agbara oloye adebayo adelabu eni kan to ti fi igba kan ri je okan gbogi ninu le omolegbe ma sofin lewa nigeria to tun je adari to tun je ambassador fun renew hope sarito tesi folarin atẹn to ti fi igba kan ri je igbakeji gomina nipinle oyo his excellency onimo ero rauf olaniyan ati eni tin be ni legbimo asofin lowo lowo bayi yen gege bi omo legbimo asofin lati ipinle oyo senator abdul fatah buhari won ma joko ipade lojo bo thursday lana nirole won joko remu remu won ko di mora won gba kalukude ngba won di oko tan won wa bere ipade alagbara nilu ibadan won ni ohun ti ipade won won si ndale lori gege bi won se je adari ti awon omo egbe oselu apc si nwo won ni waju ati eni to lenu nbe agbagba ninu egbe oselu ohun ona ni lati je ki egbe oselu apc rese wale o nipinle oyo saju lasiko ati leyin eto edibo eleyi ti o waye to je gbogbogbo ni orilede nigeria to si kan ipinle oyo lodun 2027 gege bi won ti se nse ipade ohun to si nta iko oniroyin lowo won salaye ilekun wipe isokan to nti itesiwaju papa julo fun awon eyan ti be ni ese kuku lati mo pe egbe oselu apc o sere o ninu eto edibo to nbo lana o na ni won se ipade le lori o se onilu oni fe ko tu o na ni won si se lalaye pe ati leyin gbogbo awon eyan to je oludibo ni ijoba ibile mete talelogbon ti be ni tibutoro ipinle oyo ni awon ke si won wipe ati leyin to gbangban lawon ma nbere fun saju eto edibo ti o waye lodun 2027 lati le je ki are orilede wa nigeria ni asiwaju bola me tinubu ko pada sori apere leyin eto edibo ta badi lodun 2027 ti won si npe gbogbo omo ipinle oyo pe asiko ti to e je ajade ka si ati leyin to gbangban fun are bola me tinubu se nkan ni a ki fe o baje asi fe akizi fe ki nko se o gege bi won ti se agbagba to si je agbagba ninu egbe oselu apc nipinle oyo ti oro ipinle oyo atolede nigeria si je won logun daada o na ni won se so pe awon ti mo si da won loju pe aseyori ti alakan se o na ni are bola me tinubu yo se fun sa keji lori apere gege bi are lolede wa nigeria lasiko eto edibo to nbo lona lodun 2027 won na won si nke gbogbo awon ti oro kan to je omo egbe oselu apc bi pe e je ase sirimu o ninu egbe oselu yi o ka se aseyori to gbangban ninu eto edibo to nbo lona lodun 2027 pe aseyori egbe oselu apc o je awon logun gan lawon se ku ara awon jo gege bi awon adari ninu egbe oselu ohun gege bi awon ti oro kan ti oro egbe oselu apc to si gberu gbogbogbon lawon se ni o ye je ase ipade papo ta won fi ero ibara eni soro pe ara awon latori oloye adebayo adelabu lati odo senator tesin folani to tun fi lo si odo nimo ero rauf folaniyan senator abdul fatah buhari ti awon mere ni so wipe awon ti setan o fun igbaradi fun eto edibo to nbo lona lodun 2027 wipe aseyori to gbangban ni arorilede wa nigeria no lanfani lati se nibi eto edibo eleyi ti o tun gbe won pada si ipo are lodun 2027 awon ni ko si le dase awon bere fun atileyin gbogbogbo ni ipinle oyo gege bi omo egbe oselu apc e mo sun e mo togbe e mo fowo lera e mo wararo o se pataki ehe oro agba ni e mo slonjo won lo wa nu be na o bi pe e mo won lo fi ku te ko mo slonjo gbogbo awon ti oro kan ninu egbe oselu apc won ni e ta mora o e dide ka se atileyin fun are bola tinubu
0: sori ini mo da si oro re mo
1: ah e mo na lo ni stonjo
0: ah
1: iwo ni oni ko mo stonjo
0: o ngba te teyan ba
1: kini stonjo
0: te ma ri ke mo so ke mo mo
1: mo wararo mo fajo
0: mo mo si bi eni to ti gboja sara ti wa wo
1: ki gbogbo wa duro sirimu
0: ngba to ngba pe keyan duro keyan gba
1: keyan duro kori
0: eh ko mo stonjo ngba to wa so pe kini ti ni da soro ni ni da soro re mo tori jo to ba tun fi oro lo mi ki ba da si wo genwo ki mo tolorun
1: to ba si ti pe o to ba si ti pe wa pe eyin kini a si yoruko re ko be to ba si da soro
0: disi so ke mo tin bi o ire kuru mo
1: mo mo tetele kuru ba ni losa
0: to ba pin to fe
1: karoyin
0: iwe royin di guardian ni ayin won ni latari ikolu ni ipani nipa kupa ekori sile baba yin ele tin waye ni orilede South Africa ele tin won pe ni xenophobia won ni ile igbimo asoju sofin le yi in lo mo ti benu ate lu ikolu ohun to ndi gbamagbamagbamagbama loni lola bi ekun apo omo je o nigbati won ma fi oro lede won ni bo ti le je wi pe ile igbimo asofin orilede Nigeria ina lo ti ko jale pe a ipe ti awon asofin kan pe wi pe e gbo ah bi apo ba se san mo eyan ma ka leri ni e je ki kaluku ko duro la yara re ki ati awa ati orilede South Africa kamo wi pe ibasepo tin be laarin wa ati faja ki kaluku wa la yara ti e won ni bere lo je wi pe isikerin awon orilede Nigeria ele ti won ko ketiketi lati orilede South Africa won ni won ma bale bage si papako ofurufu Muritala Mohammed International Airport ele ti nbe ni ipinle ko lati pase balu EAPs ele to ko won wale won ni ninu agbekale oro re ele to tari si waju legbimo asofin eni ti se okan lara won asofin asoju sofin eleyi to wa lati ipinle Plateau ninu egbe oselu APC Yusuf Gaggi won ni na lo ma dide wi pe honorable speaker sa na ba ni pe eh kilo be so o ninu ba be ri si ni soro wi pe ikolu ni ati imo gbemi eni o mo ti poju ni orilede South Africa ti won si nboju awon orilede ile adulawo yoku je eleyi ti oyo omo Nigeria ile oni ibi oro wa de duro lati ko ta wa yi ijoba orilede South Africa won se to lati dabo bo awon orilede ile adulawo papa julo omo Nigeria eleyi to kan wa yi idi e dan si re ti opolopo eyan ti o fi ndiru digba diru won elomi eyin koni ri eru kankan ko ti o si mo sabo nile baba re won ni yato so omo Nigeria awon orilede bi Ghana Zimbabwe Zambia Mozambique Malawi won ni ona wa o ninu awon eyan te pe ale pa SARS ini an le won o ni orilede South Africa ninu oro re o wa ni opolopo oro ele ti jobo orilede South Africa so wi pe ehin awon dabo bo emi ati duki awon are ni orilede awon won ni o suke meji nu omo Nigeria ina to gbemi won ni kope yi ninu oro ti e na eni to na da si oro hun eni ti iso megbe oselu APC lati ipinle Edo lo ti wa nti e o won ma po oko re ni bili Osawaru o na so la yoro wi pe bo ti le je pe opolopo omo Nigeria ina ni ati wale lasiko ta wa e gbo ibade ja faja o ki ba se po tin be laarin awa South Africa kare ko ge peu lasiko ta wa amasa ilegbimo asofin ni iro kojo ajomo ni nkan papo ni o
1: gomina ipinle Borno baba gana zulum o na lo ma ti gba awon odro agun baniro e ti won ko lo sin rulu ni ipinle Borno lamoran bi pe e wo ise de ma gbayun bi ranu suga o be ti se wa yo ti a fi pari isurulu yin yani ipinle Borno ti awon ta won wa yi o bi o ti e bo ti e je bi pe eto abo o fe da bi fi agan ni ipinle ohun nigba to lanfani ati ma soro baba ngara zulum eyun lasiko to se abewo si bi kan ti won pe ni biu yani odoru Wednesday ose ta wa ninu re yi ibe lo ti lanfani lati ma ki won kaabo si ipinle Borno pe e mo kaabo awon ki yin si ipinle todo ti wa ipinle to so fun wa ati bi oyin ni e wo e fi okan yin bale ko be wude bi ti wu ko mo ihin ile yin ni ohun na ile yin ni gbogbo be ile yin ni erin eyan fanda ko si wahala kankan bi ti wu ko mo o o si se lalaye fun won bi pe idagba soke orilede Nigeria lo se pataki ju fun enikokan wa o papa julo bi awon odo ohun bi won se lanfani lati pin won sibe si ipinle Borno kan ma wa je ki emi won mi kawon obi na fi okan won bale awon odo agun baniro ti won pin wa si ipinle Borno ti awon wa yi o ko be wude gbogbo won duro dede ni ko si wahala kankan bi ti wu ko mo eto oro aje orilede o tun ni o nse pelu aile ise odo agubaniro e to pe awon odo si gbogbo awon ipinle ni tibuto orilede wa nigeria won na mo pe gbogbo awon odo ti won pin sibe won ti mo ka soke pe he bodo lo nlo ma ran wo iwa lo mo ko si kankan to kan wa pelu bodo to nlo o awo mo si o ba gomina babanga na zulum oniya aro ori be o e mo so ba awon o fun awon odo awon mo tori orilede kan na ni gbogbo wa ti wa o nigba to si abewo hun lo lo si odo emi ati biu alhaji mustafa umar mustafa keji ibi to ti gbe nse lalaye fun emi awon pe se ri o gbogbo awon ti won je odo agunbaniro ti won je omo bibi ijoba ibile ohun awon to ba je won se daada ti won lo bi 100 kan niye ijoba ipinle ohun o ti seto fun won lati gba won sise eleyi to je pe won lanfani lati kuro ni ile eko won si ti se agunbaniro won ti di odo agunbaniro labala todo ta won ki won foko bale gbogbo won ni ijoba ipinle borno yo lanfani lati gba won sise sugbon ni ba nsa se tin pe ha ewo wahala ti fe dele ni o ohun o lo o ko gbagbe yen kori surufe onito awun be o amo gbogbo awon ti won pin si odo awon nipinle borno ewo eyin odo yi o won ni o eyin odo yi o won ni o eyin odo yi o won ni o e be ro lohun pe yin e meta ki le ti yin ki le bi nse won la won fi ngbo oro ni oro dada na si ni e mo fi gbo o ko be wude o nipinle todo ta wa ayo lo ba de erin lo ba de ko si kirakita kankan tori abo eleyi to gbongbon lo ti wa fu gbogbo eyin odo ti e fe lanfani lati wa sin rulu nipinle todo da won o ki won kaabo leyin na lo salaye fun won pe bi oro de duro yi o eto ora je ipinle ohun o tun di owo won tori awon odo lo le mu ayipada ba n gbogbo pelu idagbasoke eleyi to ni tumo
0: oda ege nse be ki mu eyi iwe iroyin di gaja na lo tari e sode o won ni eni ti se alakoso fun eka eto abo nile yi iyen minister of defense general christopher Musa eni to ti se ologun feyinti ina lo mo ti salaye oro wipe awon osise ologun lasiko ta wa ni

0: ta wa na gba ta fi loku lorun bismillah iku le wala
1: iyonu takun ma ma den kan yo
0: lawon to bi wa to kunu aye o wa fun won lalaafia je mi won ogun wa fi islam kun fun won won le ba laye ki won tun lorun kadi jakun le la fifa won bi wa to kun loke ife atawon afa wa pelu oda se dori awon oluko to ko wa lekan lewe
1: olohun laye wa eni sunku pe e mo to
0: won to ko wa ni se owo ta fi nje o
1: wa kan ni be n pe e so
0: to wa awon to ti lo majele

القرآن نوى كل جال حق وزق الباطل إن الباطل كان زهوكا agbe islam leri ododo je ka ma tan ra wa won na je esin ododo je ka ma tan ani ohun ti o ba gba islam bo ti to ati bo se ye o jina si iro pipa ori pe da kan ro ti won o jina si abosi ati gba kan bo kan ninu ama mo ka yanyan je darugudu sile da ka ma ma ma shetanu omo lakeji sembele kun ati ote ma woye seni to wa loke bi ko jabo tabi ka won to wa loke na o ma wa won to nbe nsale bi ko ma je eyan laye o kan ma seru gbo awon nkan won yi pata oye ka ba lowo eni to ba je onigbagbo.

0: Boogaloo FM 96.7.
1: Ọlọ́run ló bá mi ṣe, kí máa ṣe nìyọ.
2: Ẹ jẹ́ kí gbogbo ayé gègèlè àti fìlà.
3: Kẹ́kẹ́ bá mi ká lọ rèé ṣe àjọyọ̀ máa mi tèmi Táyọ̀ Òdẹ́kúnlé Epaphras.
2: Onínúure, ẹni ìyì, ẹni ẹ̀yẹ, ẹni pàtàkì pàtàkì láwùjọ.
3: Every 9th of July is more than a date. It is a date of purpose, praise, blessings, because God gave the world a priceless gift. Mami temi tayo, olohun iyo, eni ajiki, eni ajige. Mo dupe lowo Adeda to pari ise wa si yin lara. Happy birthday to our loving mother, mentor and leader. Ami ororo yin oni gbe, opolo yin oni ku, eni eleni oni kere ise yin lagbara Olorun. Pastor Kehinde ati iyawo won pelu gbogbo omo ijo Comfort Life Apete Branch lo n fi towotowo ki yin ku ayeye ojo ibi oni maami. Happy birthday ma, we love you, we honor you, and we celebrate you.
2: And we celebrate you.
0: Boogaloo FM 96.7.
1: Olorun to taju mi ni gbogbo ita.
2: Dani waye to dani waye ti seto nka ojo ti ojo fi di ose ose si di osu to su fi wa di odun to du fi yipo to di ohun ti an yipo ni ipele si ipele bi a ti ngun akaba lokokun ejeje to dun ba ti yipo apere odun a si tani kiji ta fi ranti ojo abini akoko ti alaboyun ru eru aruso idunu awon obi ni ki ru omo be ko dagba ko dogbo ko si tun ya ire idire ti a fi nba eni owo temi tayo odekunle ayarere lode baba mi Odekunle Epaphras omo wa omo ekun omo oloke meji takotabo nule baba to bi yin lomo bi yan ba mo ti oju bi nti eje ako ka lo re fun Ekiti je tori iyan lo nje ile baba to bi yin lomo okun oye dede odun owo odun ola odun ayo odun alaafia lodun iyaje fun mi e ni fi eyi sa se mo lagbara olorun lagbara olorun.
3: Pastor John Adidosun iyawo won ati gbogbo ijo Comfort Life Apata Branch lo ni kinkin fun ayeye ojo ibi ma igba odun kan.

0: ne ri olohun oba yin aye islam na sun na se wala ke na kisharu na la ya le mo
1: baba laye mi e wa pa won bo wa pe la pa o
0: quran olohun oba to da yin oni sese sabosi o kan ninu awon eda to da mo wala ke
1: so de mo
0: akisharu na
1: ene amba
0: aye le mo
1: Joshe
0: ni wa na o sa ku ni di abosi
1: mo
0: o n sa ku ni di ote
1: lola
0: le ku ni binu ni bini
2: embele ku ote
1: joshe ru mo eyo ote
0: mba te nikan si waju e dasoro ni igba ta koko ti o lo nbe la ku ni ese ade la baba yoba lati ru baba mo kiyin o
2: ki
0: ale ku se ku aduro ti wa
2: kiyin
0: o ni ku baba yi tin pe lata aro assalamu alaikum
3: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Olo
3: je ke go le mi si daada pelu aso lo.
0: Ami Olorun baba mi.
3: Ah, eto yo ni ku lai lai.
0: Ami Olorun.
3: Ah, e ma gba ni.
0: Ami.
3: E ma sori re jojumo aye ni pelu aso lo. Ari binu ari o le ma je jojumo aye. La haula wala quwwata illa billah.
0: Ami Olorun.
3: E ri oro ni ye bi ye te so lowo yi.
0: Mm.
3: E so mo n da ori le bi agba na aye gumo ni.
0: Mm.
3: E ri odun si mo Olorun ti ko mi ni eko wi pe ebi to wa je nikan to je pe ki n ba re nikan to se daada. Ma fe copy re luju ese kese.
0: Hmm.
3: Sugbon ngba to Olorun ti wa fi ye mi wi pe ko ri be ato ni se ta se pa.
0: Hmm.
3: Ori mo ti lose owo jina ni pa pe tin ba se re nikan to taja kan. Ebi mo fe wo lo ja yen.
0: Hmm.
3: Mo a lose owo. Ma lose gbogbo everything.

million o ti wa nle tawon eyan gbenu si *347*1004*2# *347*1004*2# mo ti salaye ba se to kini ohun ori 50,000 lati bere a bo sori 100,000 naira ibe la gba bo sori 150,000 naira lati be a tatapo bo sori 200,000 naira lati 200,000 naira la gba de ori 250,000 naira from 250k to 500,000 naira owo da pin n lo bi 1.9 abi nkan ta ti e kokko pin fun ra wa laaro yi na ma je agba o si nbe *347*1004*2#. Play 3 ticket, get 30 tickets. Tani oje 500,000 naira laaro yi. O tojo meji jo meta to tin gbianjo aje. Onda bi ajo. An kan fi ose yeye. Sugba loni to je iwo na ma dagun la. Ma dagun la o. Hey, mo wi to ma dagun la o. Eni oje 200,000 naira laaro ana. Mo ti bere draw bayi ko to di bo play game ti e na. O le jewo na lokan sugbon. O de ni second abi to chance bayi. Tori gba ti bere draw. Ba bere draw gan na o si ni chance lati play lo. Ni won ba agba ta ti se dori 500 o mo pa 500,000 naira lo ma pari ni final draw. Play 3 ticket. Get 30 ticket. Play 3 ticket. Get 30 ticket. Asiri to wa nbe niyan iwo ni omo gora re mo wora re ran iwo ni omo gora re mo wora re ran mo dagun la o emi ni lock tin ba play mi o le mo je mo dagun la o tori bo ba ni lock te gbe bo ba play o le mo je bo ba ti play o le je mo je nparo fun o e lock re o gbe ode bi kankan to ba ti gbianju re to ba ti send the code yen *347*1004*2#. Won ma da message pada fun e. Wi pe ticket melo lo fe ra. To ba je mi ni won. Oni meta gba 30, ra meta kan gba 30 yen ni o mu. Bo ba ye pe mi ni won ni. Aba ti amu ba yen. Won wa bi olere yi pe se transfer lo fe se ni abi USSD code. To ba ti mu transfer wa wa send the bank details to ti ra ticket yen wa send the ese then ba ti send the ese laarin 30 seju si 40 seju iwo lo ni details yen bo ba lowo lori bank app re ra direct bo ba lowo to gbe cash lo mu lowo lord awon ni pos so fun wi gbe won bo sanwo won bo sanwo si account to mu wa fun won yen oba ti so be fun pe account ti mo mu wa fun yin e ba sanwo be oju ese won bo sanwo be odo benu message ma down lori phone e wi pe number re ti wa eligible gbogbo alaye ti mo se to ba da bi eni gbe ko yo pe number e 020 1330 6194 020 1330 6194 abi o chat won lori number e 090 2602 6314 090 2602 6314 o le chat won abi o pe won whatsapp ko nbe yen bo se je ni ma wa ra ma woju e ma woju e 50 ni o fi bere ma woju re ma woju uche oju ni uche oju lo se si ma woju uche

0: pe fọlọrun oba aleke ola oba na oba ini oba gbogbo je oba gbogbo igba oba to se po ni kan na ni o ku nigba ti o ba si nkan kan ma oba to n se jije mimo nina lilo ofe mi ati ebi o ti fe ko mo lodun eni kokan wa tori po ti se ladeun fun wa wi pe a o ma ni jura wa lo ni ko le je dede bo bo wa ni anitu ati aniseku ni won ba bo ti ri lodo ti eyen alhamdulillah ọpẹ ni ko da fọlọrun oba aleke ola tori pe nibi ti won ni de to tun complain pe ko to yen ta won kan o ti e to ti e rara oba to npa eda to nje eda oba to ni ka ku oba to ni ka ye ti won ba lo fe pa bọlọ ma lo ngo setan lati pa ko se nti o pa o kan ma yoro boro boloju kan na ni o ni gbogbo agbara nbe ni owo re patapata Olorun yi na ni mo gbe ti tobi fun laaro yi ti mo ki ti mo kini tori po ni kiki to si o na ni kiki e leyin na ni mo ki gbogbo eyin ololufe ta jo ma nse eto jimo oloyin ni koni ti lagilu 96.7 fm oke gajoke oba ti o siru e laye ti o si lorun ti o si ni si laye fun abada ti tobi ire olorun oba aleke ola loruko awon loga loga ni kan ni yi lati bi to ti bere debi to de duro ni mo fi nkiyin pe aku ola jima toni baka na mo nkiyin ka bo sori to yin eto wa jima oloyin pelo mo yin ore yin adala aminat afeji soro ma tin sola nilu iwo olodun oba ateni gbola ateni gbore be bamba wa rin ajo emi bo lati bi ose meji meta lori eto yi eri wi pe itawon anabi olohun o na la nso lowo anabi adam alayhi salatu wa salam lati soro dori e bayi business lighter la wa kore gunle laaro yi eyi na mo pe ko si ba se le so to le to bo ti ye ko to e mo pori afefe la wa a mo pe awon kankan le ni si so nitori awon ti won o lagboye bakan na si tun ri akoko ni gba wa yo ja ma fu awon kankan eyi ta mo pe yo ye yin o na la so fun yin o ni a ma ma se olohun a de ti se ba ba wa wo wi pe eyin bi won se gbo ko yi meti to fi gbo hun lo yato se ti to fi gbo yi a si sokan o si ninu ara alquran
1: eti ikun la nko si kilo
0: lai ni gba wa la koko rarara e je ki n je ki baba wa kan ki wa nile ki won si daruko won se mo po ko ni gungungun ka mo mo bi to ti gun wa tori pe wo ba wa rin ajo yen lose to lo je ki baba ki wa ka si daruko won ati bi ti won ti wa bismillah ya sheikh
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina habibina wa rasulil karim sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man zalaka maslako ila yawmi la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbi salim uqaddimu ilahikum tahiyyatul mubaraka wa tahiyyatul ahsan qaila assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ogome mukaddam abdul qadir bil latif olunlade
0: baba olunlade si gbogbo eyan ma npe ni agbalagba olorun dakun ji e dagba olorun ba nda yin lagba tori pe agbalagba yin e fi se langbalangba ni e lohun tun wa ba ni gun lemi si baba alifa nko awon iya wa nko oju oni tin o afa baba olorun ba gun yin lemi latari dada baba oro anabi adam la nba bo lose to lo nibi ta wa ko re gunle si eja tun gbe lati be ka wa pari re leni kolon dakun ko ti ja tesiwaju lori itana bi mi to tele lose to nbo bismillah
2: ada gbe fun olohun
3: alhamdulillah
2: aso gbe fun olohun
3: alhamdulillah
2: adoro gadi gbe fun anabi wa muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
2: olohun ba to da gbogbo nkan pata olohun ba na la dupe fun
3: alhamdulillah

0: Aramadama Yoniru Mokie Kuku Kalembe accomplisher, thank you so much. Abdulhafiz Ishola Isha Dupe Omojo Daddy, thank you so much. BJ Kuma Eshe Goni Betty Wambe Long Odrote Ina Ojo Ademola Eshe Long Ani Feyita Judin Adishina Adeo Shon Abdulhafiz Ayeko Uto Kwantie, thank you so much. Omowumi Ogunshola, thank you for being there. Bakana Moki Olao Nipe Kon Gavari Eshe Obeti Wambe Alaji Rohim Latif Abolaji Eshe Adupe Olongu ni finile o Adeboje Yusuf Oladimeji Abuko Zimu Eshe Murupe Beti Wambi Olongu Bamiduro Tia Yina Ni Gbogbo Ingba Lama Ino Olaji Oni Wawoti Nagwa Lobo Isheda Adunia Ade Shogbeni Omo Ya Amirada. Thank you so much for being there. Gbogbo Ite Wambi Akinyi Ese Bawa Shiare Eje Kukali Kukaku Kali Keku Ni Bitaro Yi Baba Eka bo para la se kai pulu oja o ye jate siwaju
1: tawaddo ali
2: ladara nabi wa adama tawaddo eyan lo ni teri badada wali eyan o si ni afarada teyan ba ni afarada laye gbogbo n to fe yan te lo leyan wa gba na
1: wa ti lele kibura wali hujiba
2: wa ti ri kil kibiru wali hujiba gbogbo tin je igberaga lele keta eyan o gbeju le
0: akbar
2: Saitoni ori na rire ni nitori pe Olorun da Adama loju re o wa ri na rira re ko wa mo yi pe tohun ba gba fun anabi Adama
0: Allahu
2: na ma jori Olorun lo
1: binamu si wa kunri da kunri kori ata
2: dida Adama ni Saitoni ri ko Olorun lare
1: binamu si wa kunri
2: gbogbo en to lo n ba gba fun ba ba nbe labe nikan to ba ti gba fun o n ti o pada yonu ni
1: Allahu akbar
2: eru n tin ni o poju laye bi ti n gba le latun ni o ma gba losi nigba ti o gba fun kadaro lo
1: binamu si wa kunri
2: ba ti gba fun kadaro lo yo le tede bi ti lo
1: da kunri kori ata
2: o wa ni ko wa koli bi so bu
1: wa koli bi so bu ro wa ni sanu kama suno
2: mo ti ri kiri kibiru wa ni ujuba ati moto moto eyin o gbeju sile o wa ni wa koli bi so
1: bu ri
2: en to ba fe gbaga laye igberaga aiti aini suru lo musa itoni to fi ri olohun fin latara nabi adam
1: wa kalibi saburo wa nizanu kama suno
2: eyo lo ni okan suru dada
0: suru to po
2: saitoni olohun fun ni suru ni
0: ejora ko
2: o ti wo knowledge tin wa nbe lara re ati morality tin be lara re ati wisdom to olohun fun meteta yo wa fi jore loju
1: allah akbar
2: o pe ko siru won ma iwo na ma wora re gbogbo nkan lo gudu
0: lo o mo pe ru e po lagbaye olohun kan na card re soke
2: mi yogun gbogbo nkan lo gudu si laye me ba fe so right fun o lo mo right
0: oni no it's not like that
2: oni o ko ko ma soro gbogbo nta awon eyan ogbon le lori un yo wa lohun lohun gbon le lori
1: lawa
2: si en to lo ngo oni bi olohun go si o
0: be ni baba
2: en to lo n si gbon oni bi tohun na go si
0: oni nta tori re gbon
2: allah akbar
0: akibaru
2: ere be ro olohun ba ti ri o wa ni wa koli bi so buri o ni okan suru
1: oni zanu kama suno
2: saitoni ojo re loju o wa ni wa ni zanu
1: kama suno
2: oni wo damadame ki lo verse fun mi na be n ba teri ba ki lo verse fun mi
0: allah
2: Olorun wa ni tan latenu ni Olorun ni ku o wa ni du Olorun e ri pe nbi to ti a wa ja awon eyan nu o le mi na oja de o Olorun mo kin to le mi na fe soro fun loni o wa ni so ori gbogbo awon to tori anabi adam daun
0: to tara won dayi
2: mi na ba won so ta ti fi dodo re
0: isi mo si won lona si o ni
2: mi na si won lona ni Olorun tin to se ni Olorun ni o ni ngba otun o ni ngbosi o ni ngba waju o ni ngbeyin o ni ngbori ile
1: Allah akbar
2: wa sa usa ma u ka
0: ko ti so pe won
2: gba
1: sanman Allah akbar
2: Olorun ni sojiku to fe wi o ni gbogbo ti mo fe so na mo di so Olorun lolorun doju ti o Olorun ni so wa ri loni samon o lagbara lori re
1: Allahu akbar
2: eni te ba di tirawo me ba ja ti won so pe ni lo bali kiyama ke se

0: kale ko papo mara won nigba ti iya la wa na wa ati na bi adam ale san ti won pade ara won tan se gba ina wa bere si ni se loko laya ni se mo pe ti je ko ye wa pe anabi adam ti sanwo ori re pelu asalatu sise fa anabi ipe ti wa loju opo eje ngbe ipe yen hello ta lo wa nbe hello
1: hello salam alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullah ki loruko yin bele tin pe sa
1: ola ola lo nso ro
0: e seun ola yin o ni pare
1: ami ami ejo saito niyan to wa life by ni abosi ti ku
0: ibere nla e fara gbe ti sa lo e gbo baba won ni shaitan tan so ni pare yi so nbe laye ni abosi ti ku baba ti baba ti ku kini o gbeyin ti na
2: ori le na lo wa wa na ni se nda lamu
0: Allah
2: nto Olorun ti le ku lodo re arin wa na Olorun le si
0: Allah kwa
2: Olorun ti le ku lodo
0: ko iku ori ile lo wa
2: ori ile na Olorun ni ma
0: afi ka sa fun o la fi ma se gbolohun awu to be like me na shaitan rojim ni gbogbo igba wa alaikum salam wa rahmatullah
1: ora
0: sa ki loruko yin bele tin pe kini bere yi ami o
1: sho
0: ala mami to awon kan ki wa ni won kan ki wa ni baba o ye down ibere mi ye ka fi kase re nle nigba ta pade ara won
2: ku nbe na ni nkan ye to bere to ninu lalu jana lolon da won si nkan ye ko waye nbe kankan ara
0: igba ta dori ile
2: igba to dori re
0: na no wan bi wa
2: lolon to wa ni ka ma jade
0: ni kokan
2: lako labo lako labo
0: okay ibeji ibeji ibeji
2: olorun wa ni a ma jade olorun ni a ma jade ba ti wa njade olorun wa ndadi lady lady ba ti wa npo
0: Allahu akbar shari bi tan bade ibe na lati bere lo se to nbo nigba ta ba wonu tanabi mi ko lo nku da kon ko so emi wa ju ba ile ipe mi wa le jo pe je ngbe hello ki loruko yin bele tin pe salamu alaikum
3: wa alaikum salam sulai wa barakatuh
0: ki loruko yin bele tin
3: pe loruko mi ni aminatu ibrahim ama wa lo joba
0: e kaabo kini bere yi e seun ma
3: ah ba di olere lagbara olorun
0: ami
3: oju oni ti ilaila
0: ami ami ateyin na
3: de baraye fa owo ti
0: ami
3: ko fa ko dele
0: ami o
3: mo ni ki ni do ba yin la mo fa kan ba yin
0: na olorun wa peleyin na thank you so much
3: e se
0: mo dupe ma to titi jo mejo ta ton ni pade ayo o na ni mo nko gbogbo wa pata sabi abo olorun ba le ki ola gbogbo atagun ibi ninu aye ko mo fe lu emi ati yin ati gbogbo ta ni dukia si dukia to mi ateyin ti omi olorun da ko mo na wo ba je si iwo to si nbere ore lodo olorun ba le ki ola je kin ja otan o adua ni o adua wo safely mominin adua ni kan lo fi le segun ida eleyi to je isoro ti nbe ni waju re o gangan ni ida to fi le segun isoro ti me ni waju re mo ro e o ma fo olorun sile nigba kankan to ba lohun to fe bi mi lere to ni se pelu oro esin tabi adua pe mi sori number mi 08055471669 08055471669 titi jamejo subhanallah rabbika
2: rabbil izzati
0: amma yasifuna wassalamu ala

santi mo mi dada ta ni agbogbo nga omo mi nu ah bro mi nu inu mi a mo dun gan emi na I'm proud of you the way dagba eyi tumo si pe gbogbo eyin padi mi patapata inu mi dun seyin na ayayaya

0: nko to ba mo po Olorun je bo se n gbo mi sa mo ki Olorun mo ki Olorun temi o ba ki Olorun to mu riri kuro ninu airi Olorun to fi wa dawa dara to wu
1: nko to mo ki o to bi bo ma ki nko ti mo mo ki
0: Olorun to mo ta fe je baba dada odo ti eruko to ba wo nko Olorun ba si wo fi le fi space yen le fi space yen le Olorun tin jagun ti o lo ti bon ti o lo ti da eyin Olorun ni Olorun

0: Oladipo Abiodun ni Olorun to tobi be ni o tobi o laji Omolara iya kan Oba gbogbo aye be ni lodo ti e lodo ti e bo ba le raaye pe mi fi sori status e kan dupe lo kan fi oriki Olorun si fi ki o si bi to Olorun o si precious os ni oba wa mari di be ni ayayaya adewale afolabi oba awon oba be ni
1: fun e wi pe loni lo lorun bi bo wa se mi lori pataki
2: loni lo lorun bi bo wa se mi
0: oni ni oni friday yi
1: lori pataki yo se mi lori pataki
0: ojisola fun mi lade idowo eso awuwo ma se gbe be ni saidi aseyawo oseyawo oba jidara olani pekun gafar oba se yi owu ni arugbo ojo olorun okan soso oye wale ope yemi ba wa si gonas almighty ni olorun oba oladepo adeyemi olorun oba kan soso be ni ibrahim sulaiman oba gbogbo gba Olorun oba olori lade mola ahmed kobe ibrahim sulaiman ibi gbogbo lo wa be ni ibi kolofin o wa nbe ibi toju gbogbo wa ko si ibi toju olorun o si ko si n to fe se olorun ri o nbe yin kan ra nwo ni ani o pepin abiodun oye lade oba esan ni yo so fun ni kaluku ṣugbọn time le yato Musa Adeola Abibat afuni mo seregun ni afuni mo screenshot Olorun ba ni jebe Taiwo Abiola awon na so be ayaya awon eyan ti kun bi o si gboro ka gbogbo e MD Agbojo oba jidara Olorun okan soso ni Said Sanyaolu Olorun ohun gbo ah un boyo

ke dajo l'Olorun oro boyo l'Olorun ori o o se on to se tan o mo rin lo o mo rin filanga filanga o lo ti escape we l'Olorun to kini o to ni adake dajo ni ope yemi olare waju olamide oba ta ori ta rin se owo e o suba l'Olorun leleyi l'Olorun lo suba re ti e dupe oluwa se won abi odun oba awon oba alabi abu ko so ba bi olorun ni precious house won afun ni ma se a receipt be ni pe so ri pe mo ti fun o so ri pe mo ti fun abo ri ni ka bi esi olorun oba oba gbani gbani taiwo abiola bose bola arugbo ojo ni arugbo igba ni olorun to nbe to si nbe na a olorun o Ajudin Adesina Ade Osun Ajoke Aye Samuel Abioye Oba Asake Abiola Lukman Olorun Oba Monyasha Keunu

0: Mo yo lufani ori ti se si mo te to bi Olorun ma se fa kori ti baba yi fi yin gbare o to te mere lo to pa ti o fara ani ko ti pa se yin bi odi jari ko lule latojo Sunday tu e bi Saturday 18th July 2026 laba go me fa we raji simejo owuro menu yin pelu iso tele ise mi ati anu jo rojo ma se awon olorin mi ka mi opo la tai wo go mi bo mi asalu baba ya mi praise okiki da yo imo ma yo wa jayi adora ko lu ibi to ye to bi ara lagba wi duro jayi abiola Emmanuel
1: abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la ko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo
2: Lagilu FM 96.7.

0: pẹlu gbogbo egba gbejogun logo omo Nigeria ati awon afeni fere ti won kita ya kande currency pe ku orire
1: to kirun ji mo gan
0: ni ru ore bayi o ku orire e ku orire la mo ki wa gbogbo lete ti n gbo mi abi keyin taye currency
1: o lo baba o sa godo je ni
0: o tu ti gba saki o

0: o ti di lawyer
1: ni won se wulo
0: o ti den to le defend eyan o tutu di di okan lara awon ogun
1: wa mo do mo to ko ni da be
0: ogun omo badan omo badan na ni awon lawyer si wa ekan tu ti ku kanu congratulations aya kan de currency baba omo ina ojo baba re bi mumu ni mo po na yo wa intelligent bi baba re egbon ti wa wa awa bonire yo
1: oyibi to ba kokun si ore se toto o le ta mo sele ni lati
0: me o ton mo so pe online lo wa ko soro to ba wu e igba kan niyan o ya to nbe laarin en to mo tin se atawon to je pe ojo bayi na de tan dagbe o le mo soro bo se wo won ti iraye ti eni bo ba tasiko ati mu e sowo o mu e lowo laga ni laga bayi na mu dije chicken o ti lo nsalaye bayi lori oro ile to so ti akobi omokunrin akoko orilede Nigeria eyan ni se yi tinubu ah mo pe o bo ba ti ri data bayi gbogbo wa lati di broadcasters yo kan tan data e na ni o soro kan yo wa mo boyo o so under the influence of nkan to mu ni abi under the influence of nkan to mi oni are tinubu oni wole to ba de wole gan ni to ba wole nkan ko sele si seyi tinubu emi o le mo sunday mi ori oye mi daada leta ngba to ri pe won mo tin wa o omo ogbon o ya pada wa sori line pada pe e wo ohun to nso be ohun kan fo pe ohun ka chi cruise ni o pe kini o se wa sele si tinubu tin to sele so mo re se yi o o da gan tinubu o wole tinubu o wole tin to sele si se yi kan sa phone lowo ni lojo ara re o ro boya bogun ba je lo gbo o je pada at times ki work be ori pe ti to gbo a lo le ma gba bo won ti le busy
1: selese
0: mun die yi e sa dakun e ma fa adura e ma fi ran DJ chicken lowo olorun jo bonu to ko ra isi
1: e ma wule lo ji
0: ko ba si lo bi o if guys not taking won je ke boya after 2027 a to re reset

0: lati gba ti mo ba adina ti Musa Mulari lowo tabi amo gugu awon eyan won ni rara oni ibe nta baba pa lawo ta ba ba pa ni owo e ohun lo yo apa o ti jade o ti explain won ti so ti ti won e jo nlo lowo sugba awon eyan a fe gbo nkan ka ti dasake oni oni na ni o se en to gbadura e accident sele
1: tori pe igba mi
0: oni oni benu moto ati bodyguard die
1: gba mi ta logo
0: sugba loju ese ni bodyguard die to n jade kuro laye
1: igba ti o ni tan o igba
0: awon eyan wa bere moto isin run gan tori po lo wo nu nkan ni moto ise ru to si boye ka awon eyan mo pariwo okunle abiamo ni omo nigeria dakun baba jeko adari jewe instead ka awon eyan mo pariwo okunle abiamo e ba lo ri comment section abi be n pe eyan sogun aworo ni orisirisi oro pe ah o de ti bale yen je sha ah de wo trailer yi o ti lo yi ti trailer yi won ti e soro emi to lo
1: igba ti oni tan ni obun
0: opolopo n soro pe o ti e ti da baun ori keke to ti le mo badi kuro aso ni o papa joko

0: ta oyin lo
1: eh won lo ti da sugar radio lo ibe la mu e lo don lo bere je sugar radio 1000.6 wo be lo mo lo
0: 1000.6 ki lo fe gba mi
1: gbogbo so wa na iwa na ri ke iru ele mo fowo se ti se fe mi
0: so sese mo pe oro re ni ba kan ni
1: mi mo afi be se nso nisin mo
0: mo ke yan tu sese mo pada
1: se mo
0: Olorun lo ni ko so fun mi ba o si mo pa ro eyan ni ba ki so ni ki sana Olorun la nbe si oro yen lo wa ma ma ka e lara
1: eni wa ni segun ni gba segun e kojo ko se je o ko bo
0: elewo
1: ele ni file e wa bi won e mu file e yi wa
0: yo ni
1: o si file e o si nbe
0: se ko pensu na fi ko
1: pensu ni de fi cleaner lai ko lai pare danu ire sa so mo yi
0: enu e o tun wa duro
1: ina e pare da jajo jajo ko be ti
0: bo bo se se ja lo
1: Olorun ni o gbo Olorun ni o gbo nta pa ore da
0: pare da mo pare da
1: tara lo bale
0: ti ti gboju re ku lodo re o fe ma se ta wa je ni Olorun de ni fun e se Olorun yan ti reti gudugbe
1: mo pa awon yan ti duro awon yan ti duro kale won na fe gbo gudugbe ro awon so fun wa pe fun wa ni line fun wa ni line o wa se gugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug ọrọ ti yan nisin ni to akiyin o gbogbo eyin ti e wa nbe fun wa ni o sutu ni lori iroyin ta pe ni gurugbe lagelu 96.7 fm
0: baba be ni bi
1: se awon mo radio
0: lo yo mi
1: omo radio o
0: lo no pe mo se se won
1: eh o si lara omo tin je lori radio
0: eh
1: ah si abe si lo tin si se ni
0: eh
1: si no nugba to lo so mo radio
0: eh mo se le se
1: radio so so mo radio eh so mo radio o si ngbowo radio
0: eh mo se radio
1: ah o se radio o jo mo radio ni o abi ke yan ni suru bo ba le ni suru binu re ba le o joko le yin ni
0: abi now
1: ah eh to le bi oko wa o joko nu le yin ni o le yin lo ti lo mo re si se
0: o se ke ti ase titi
1: ah ara ko si tara mi o gba laye yi won ka lu ku sa nwiwi oda olohun lo lo olohun na olohun o mo je
0: be ni jare
1: mo ki yin ka bo le kan si tori ni ta po ni gurugbe awon ro yin ta po ni gurugbe ro yan agbo se mu lo sudu sinu ra tu ti gbe ka yin mo gbogbo te ba lanfani ati wa fun tosan to ninu eh binu ba bi o tawon eyan ba bi o pe do bebe o tori nkan to le ni inu lile ogun osi ni
0: tawon eyan si binu abi
1: won se ah lọ́nà ọjọ́ ni mo ń lọ lójú títì tí mo ra lọ jẹ́jẹ́ mi ní ọlọ́kadà àti oníwárúwá bá bẹ̀rẹ̀ nọ́bà jo wọ́n mọ̀ bọ́ ìṣẹ́ tira wọn mọ̀ tí wọ́n nọra wọn bí wọ́n nọra wọn ipẹ́ sì ń tẹ lára wọn
0: báyìí
1: wọ́n wá ọlọ́pàá ló ṣèwádé tó wá kó wọn lọ nídò láwà ṣe yàn
0: bá lè lé bí ma ti ní
1: pọ ti ń lè má bínú ẹ má bínú ṣé 200
0: àní káṣẹ̀ta ní ìbá ti ẹ̀ lọ ẹ má bínú lèmi ó mọ̀ sọ
1: ẹ má nù ń bọ̀ bá ojú wọn wà wálẹ̀ wọn ṣe wà lọ tọ́jú ara wọn lórí nǹkan kékeré
0: ó lè má jà ń gidi láàárọ̀ tẹ́lẹ̀
1: àwọn tí bí ò sì gbọ́ nǹkan kan bọ́ ọbẹ̀ bá ti débẹ̀ báyìí ibi tí wọ́n ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ni ẹna pa síbí ni.
0: na kọ́kọ́ kọ́kọ́ yóò kọ́kọ́ gba káàdì sọ pé kò lè gba káàdì
1: tẹ́lẹ̀ yóò gba káàdì
0: kò ní káàdì tẹ́lẹ̀ o.
1: níbẹ̀ wọ́n wà ní ẹgba káàdì o bá ti wá gba káàdì kí lorúkọ yín orúkọ mi ni sosososo àdúgbò yín kìnìkan kìnìkan oya nurse
0: ẹsanwó card
1: ẹsanwó nurse wọn pé lọ́lá ẹdùn
0: tó yẹ kó ọmọ lọ jẹjẹ rẹ
1: didi ti ń jà kò lẹjẹ
0: o dáràn
1: kò lẹjẹ la o wọn bá tún wá jẹ ojú rẹ wọn pé ẹ pè gan o
0: o dáràn ni sebo lọ
1: ọrọ bọọnu
0: lọ
1: bá tí lẹyìn ra rẹ wọn bá sọ pé ẹjọ ẹ pèpè abẹẹdì fún wa
0: o ti dáràn
1: ọ̀rọ̀ ti wọ́ gidi mọ́ bá yàn jà tọ́lá mọ́ lọ ń tiẹ̀ jẹ́jẹ́ tọ́lá wọn eléyìí oògùn ọ̀gbọ́n kankan o
0: à
1: ń sọ tọ́ ọ̀rọ̀ fún ọ àjàjà ṣé mi ò ní ó da bó o bá wá tí ó tọ̀ ń tó ti ṣubú tó gba bẹ̀ lọ.
0: sọ pé tọ́lọ́pàá bá ti máa bá yàn dà sọ̀rọ̀ ọ̀ràn kan tó nù
1: ọ̀rọ̀
0: torí yóò wà lọ́la
1: yóò tún padà wà lọ́la wá wò bóyá ara yìí ti yá bára rẹ bá sì ti ń yá báyìí wọn kò kí ni máàmù gàrí dénú wọn tún wọ lọnà
0: o tún ti dára
1: ọ̀rọ̀ míì tún ti dénú wọn mọ̀ wọ kiri làjẹ́ sọ pé àwọn ìròyìn tá a pè ní gudugbẹ ìròyìn àgbọ̀ fi kọ́ gbọ́n ni kẹ́kọ̀ọ́ nínú ẹ̀ mọ̀mọ́ gbọ́ lágbọ̀ngbọ̀ tínú lásán ke se n to da daily post awon iwo royo jojumo lewa nigeria to ku awon na wa laaro tun titi la yua kisola loruko mi
0: o da folashade ajala loruko temi je akoroyin gudugbede gege bi ise wa ikani lagelu 96.7 fm oke gajo ke ni won pe bi ta wa yi mo si tun ki yin pe eseun te wa pelu wa
1: to iwe royin daily post bi mo se so lo se lalaye wipe ajo to n gbogun ti iwa ibaje lori owo na ati iwa jebanu ta mo se ajo efcc o na ni won se afihan enikan to je wipe nise ni o ma n so pe ohun ta oko to je pe oni genje ni pelu owo kan ti won lo mo olorun to n lo bi million lona me dogun le merin naira 15.4 million naira ta lo toko fun soji oko ni losan yi na le gbo
0: o da he mi ri iwe royin ta pe ni guardian the guardian yen se mo si ri royin gurugbe kan be o salaye oro wipe owo ile ise olopa o ba awon eyan marun kan fun esun pe won ji eran gbe won ni leyin eyi tun re ni ipele eko awon mi na ti won tun wa ninu egbe okunkun ti won je elegbe okunkun eleyi ti ijoba ofowo si egbe won won ni owo ile ise olopa lo tun ti awon mi na nu won ti won lo bi marun din ni ogoje niye ni ipele Niger n lowo ti te eyan marun yen o eleyi ti an pe oro eran jiji ni oro ti won bade ninu royin ta wa pe ni gudugbe fun tosan toni leti gbe gboro yin na lekun re
1: punch gbe akori eleyi jade to ni ile ise olopa o se kupa awon afrasi ajini meji kan ajini gbe meji kan ni ipinle ogun eleyi ti won topase won de bi won ti se gbe enikan to je omoba gbe ni ipinle ogun ekun re egbo
0: o da mo pada lo sinu we royin daily post pelu akole royin mi to wa ni waju mi to salaye oro wi pe omokunrin kan to je pe keke tatagan ta mo si okada oni mangun won ni owo ti te onitohun oni ipile delta owo ile ise olopa gan lo te ni taratara fun kin wa ni won ni fun pe omobirin kan ni odun meta ile ti won fi ti akata omokunrin olokada yi won pe nse lo olokada en lo gbiyanju ati ji omo ohun gbe eh ile ise olopa ni iruran dandan wo lele nkan ti o bo fi mu ko le sise nbi ta wa wa yi ke shokisha owo ti te ile ise olopa nbe en yo ma gbo royin na ngba ta ba de arin gbogbo re gangan
1: won ni ile ejo kan nipele kano lo ti bere igbejo o lori esun ti won fi kan enikan to je pe lori ero ayelujara takun agbaye ni won mo nwa ti toka bi pe ohun lo se kupa ololufe re okunrin bo lo se sele gan ijo wo lo sele ba o loro se de waju ile ejo ninu royin ta pe ni gurugbe fun tosan toni letun ti gbogbo
0: iroyin yi to wa lowo temi ni ipinle oyo lo ti sele iroyin je ko de mimo wipe tokotiyawo kan eleyi ti won pe awon ajinigbe ti an jian gbe ni ipinle oyo bi ta wa yi na ile ise olopa ni ipinle oyo oni iroyin ti a jade lori oro ti e pe ile ise olopa o ti dola tokotiyawo ohun o eleyi ti won pe ni ilu kan ta mo si irawo ni oke ogun o na ni isele ohun lo ti sele eyin o gbo ekun rere n lo je
1: ninu iwe iroyin punch ti akori gurugbe eleyi tun ti jade ohun na lo ma tun se lalaye wipe ile ise omo ologun lewa nigeria o na ni won ti mu okunrin kan obirin kan won ni nise ni o mo n gbe awon nkan loro eti awon ti won ti ajinigbe ati awon amu okunsika agbebon ele ti won mo n lo nipinle borno o n gbe lo re ba won bi owo iko omo ile ise omo ologun bo se tenu ni o ni won wa beere lowo re madam kile ru kile gbe sinu oko won ni ni o ba n wo pa iko bo ti deje pe ki se omo orilede wa nigeria ni onitohun amosa owo ile ise omo ologun le wa nigeria o te gbogbo awon to wa ko tin ko lo re ba awon ti won je iko agbebon ti won da luru nipinle borno won ni won to gogo e si iwaju re a fi suru sa e mo gbo ninu royin losan yi o
0: eleyi to wa dewaju temi inu iwe royin punch on lemi na ti ri royin to salaye oro titi iwo goyi ni ipinle jigawa
1: ki to sele nbe
0: owo ile ise olopa ti te awon oko kan ti an lo bi 24 fun pe ki ani won ni fun pe number alemoko won oje tayederu eninu won ni elekeji tun ni wipe gilasi oko won eleyi ti won ma yin oke ti won ma yin le ti awon eyan fi ma mo en to wa nu oko won pe gilasi awon ti dudu ni ti dudu ma wa
1: ti o turu pe tawon eyan ni ri en to wa nu oko
0: won ni nu oko sugbon to je pe en to wa nu oko ni
1: o mo ri won
0: eni to wa nta oro won o ro papo gan o to fi di gudugbe ninu royin ta pe ni gudugbe losan to leti lanfani ati gbogbo
1: daily post gbe akori mi jade o n to si wa nbere
0: okay now
1: woni isele alagbara mi tu sele ni ipinle plateau laarin awon iko agbe ati danodaran woni se ni won tun wonu oku lo o ni ipinle na e to mu ti awon mejeji ti won fi kolura won enikan to je agbe o ti dagbere faye bayi pojigbo se nibo lo ti sele gan ni ipinle plateau e mo gbo abule kan ti won pe ni butura gida iyan ni joba ibile bokos ibe ni isele alagbara ti sele gbogbo re ninu gurugbe losan yi le ti gbigbon
0: oran ti di gurugbe ni ipile bayesa titi
1: ki lo sele nbe
0: won ni enikan to ja wi pe imo bayan tun ero ba re ni soro eyan ti o ba baje se ti a mo si phone repairer oni onitohun ise tin se nu won pe onitohun to ja pe eni bi ogoji odun lojo ori re won pe o ti dagbere faye pe o digba o se iyen ni iru le tura kan won wa ni obirin ti o gbe wo ibe amo bi o je pe ise lo da won po ni amo sa sa mo sa won ni obirin yen o ti sa lo darun darun ile ise olopa ti wa bere si ni se iwadi alagbara lati mo wule wule oro yen pe to omokunrin ti won pe ni Felix to je pe ise kabani tun ero ba re ni soro se ni se to si je pe ninu ile itura to lo o kan dede sun sibe o si dagbere faye po digbo se kini o le sele ati pe o ma to obirin ti won pe won jo wole gbanto ni obirin ohun sa danu danu won fe ri obirin yen pe kini to se omokunrin ohun last ki lo se kan ko to di po mi
1: tabi
0: lami kan le gudugbe to lagba ni o e gbo asiko ba to lo
1: daily post lo tun gbe akori ele jade
0: ki lo wi
1: ninu royan lo se lalai pe owo sikun awon ajo ele ti on ri si iwole wode nile wa Nigeria custom o na ni o ti te nikan to je pe awon eranko igbo to lagbara o ni awon mo nsin ti won bi ke eyan ri kinun bi ke eyan mo mu edo ni nla ni nla bi pe eyan mo mu obo won sa ni e wo ngba owo te won ba omo gorilla won ba ni odo re ni lo je pe ko si ba ofe mu bi pe bi ti ko mo won sa ti ko atohun ati gorilla bi won jo ko won papo ni o bi won jo mo sun ni o ati gorilla omo gorilla bi omo kiss re la ale ni o won sa ti lo ri ko iyen ni ipinle Kano ni sele alagbara ohun ti sele o e mo gbo
0: ni ipinle Ondo awon kan ti won fura won si won pe won je ajinigbe ti won je meji niye won pe won ti dagbere faye po digba o se nitori pe ngba ti awon ati awon osise olopa ti won jo koju bo sira won to di papa popo ele ti ibon lo lo di leso won pe nigba ti ibon yi to di oju ge meji ninu awon afurasi ajinigbe yi on lo dagbere fun aye pe o digba o se ni akure owo oju ona marose ele ti nbe ni akure owo ibe ni isole ohun lo ti sele ni akure gbo olorun oba koda kun ko saanu eni iroyin lo nse lalaye o gege bi adua e gbo
1: akori eyi lo tun sele wipe owo osikun ile ise olopa ohun na ni o ko enikan to je osise ajo ileto idibo lewa Nigeria yo lowo awon eyan kan eleyi ti won di agbebon ti won lo ri kolu won nipinle Samfara ni ohun tohun olorun lo ko yo happy ending ni olorun o si mo korufe awon eyan be yo
0: ami o
1: lakata awon ajinigbe lati awon agbebon ati awon ti won da orilede Nigeria laamu ni rogorogbo ati lo bi kan eru yin ba yan bayi olorun ba ko dakun ko mu eru ko ku o
0: ami
1: ni akata wa o ekun rere re bo ba si se je ninu gurugbe fun tosan toni legbo amo eje asare tete
0: oya
1: o di odo dide spider lohun ka lo re wo nti o wa ni odo re toro lohun gbegba je kari
0: yota
1: oya kiri lo
2: Lagiliwa FM 96.7
3: Eton Land Kidigba RPC Protein Ibadan Mercy Ogo now at your doorsteps beef and goat's meat from live cattle and goats specially bred and raised on RPC Cattle Hub a pest setting audacious move by real people concept meat from cattle and goats reared with utmost care and professionalism by animal scientists RPC Protein healthy beef healthy goat meat in a very clean environment walk in to buy
4: or order for home delivery. Live cows and live goats are also available. Antibiotics free, hygienically batched, well packaged and refrigerated. Call 091-2739-4422 or visit Real People Concept at 126 Adekunle Fajuyi Road beside NNPC Mokola Ibadan. RPC Protein, a baby of Real People Concept.
5: So yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati gbe akara oyinbo fun igbeyawo otoni
6: eto igbeyawo laye
7: ejowo eduro najare
8: ki lo sele
7: ki won to so wapo nje o ranti po sele ri television fun mi fridge nkan ero fosho ki ise ile wa ma fowo fosho nle e ni 2026
5: eh ni tuto
7: ka sa so pe o ti ra won abi
5: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
8: e won lo tun je cdk e bayi
5: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifosho ati be be lo
7: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
5: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
7: oluse agun kan e so wapo
5: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀ díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store
9: ẹ̀pẹ̀ CDK sórí 0707-454-3005
8: CDK sanwó díẹ̀ díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn.
10: Ah, bọ́sùn, o lè kó lọ́sẹ̀ yìí ni. Mẹ́bọ̀ lágbà àbẹ́kà ní ọlọ́kan nínú àwọn ilé-iṣẹ́ búrẹ́dì tí ń bẹ̀lẹ́kù. Bẹ̀dásọlá, ẹjọ́, ẹ bá àwọn ilé-iṣẹ́ búrẹ́dì gidi ń bàdàn tó lè sanwó gidi bágbà àbẹ́kà. Àwọn tó lówó Èkó Èkó ní ń gbé òpàrọ̀ o. Gbogbo owó lọ́ fi wọkọ̀ tán tí ń bá wá rí ilé-iṣẹ́ búrẹ́dì ń bàdàn tí ń sanwó gidi. Ẹ wo, ó tẹ́ mi lọ́rùn ju kí n máa lè kó lọ.
11: A jẹ́ pé òbáriwo ilé-iṣẹ́ Better Life Bakery ni o. Tí wọ́n pariwo pé àwọn nílò bẹ́kà tó dáńtọ́ tó sì lè darí ọ̀pọ̀ èèyàn lẹ́nu iṣẹ́ láti ṣe búrẹ́dì tó tàbí àkàrà jáde. Káwá lágbà àbẹ́kà ni ọlọ́tọ́.
12: Tètè kàn sí wọn ní Mọ̀lété nílé-iṣẹ́ Better Life Bakery. Kódà mọ́ jù pẹ́ torí wọ́n nílò wọn lọ́sẹ̀ yìí o. Kódà tó bá lọ̀rẹ́ tó náà jágbà àbẹ́kà tó mọṣẹ́ pò dáadáa. O lè pé dání ọ̀pọ̀ àbẹ́kà wọn fẹ́ gbà. Owó gidi wọn sì mọ gbà. Bí wọ́n ṣe ń gbowó lóṣù wọn ń gbowó lọ́sẹ̀. Kódà wọ́n tún fún wọn lówó kú fọmọnìyàn ṣe o ṣe déédé lẹ́nu iṣẹ́ o sáṣẹ́. Tètè ṣe kí a lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Better Life Bakery gẹ́gẹ́ bí bẹ́kà ìjáfara léwu. Bákan náà wọ́n tún nílò àwọn abilékọ àtomidan tí èèyàn bọ ṣẹ́ tó lè wá bakery bí aago mẹ́sàn òwúrọ̀ láti wá ta búrẹ́dì. Gbogbo bí wọ́n sì mọ tajà sí náà wọ́n fi hàn wọ́n. Báwọn náà ṣe ń gbowó lọ́sẹ̀ wọ́n ń gbowó lóṣù o. Nọ́mbà yìí ni ẹ pè sí tẹ́ ẹ bá ṣe tá àti ṣiṣẹ́ 0902-542-7551.
13: Máàjọ ni tèmi o, máa ṣọ́kẹ́.
14: Oṣù keje jẹ́ oṣù ara ọ̀tọ̀ fún iléeṣẹ́ West Midlands Communications Limited. Èyí mú wa rántí gudugudu méje yàyà mẹ́fà tí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM ti ń gbé ṣe. Ẹ̀ẹ́dú fìlù torin kí ọlọ́jọ́ àbí tí wọ́n jẹ́ alága àti olùdásílẹ̀ ọba Murtala Adébáyò Àkàdé mẹ́fà.

0: abi suru
1: awa teyan ba le julo jo
0: tile ba tin su
1: tile ba ti wa su to tin darugbo
0: e wa fi gbogbo e le
1: awo man tofu bayin
0: ara ko ye ko tofu mo ko ye ko tofu mo o ye keyan lamojuku o lamojuku onu gbogbo nkan ni
1: keyan le jodu
0: o o bi o ba ti lamojuku wa la de
1: grandpa wa
0: la eh grandma wa la po grandpa wa la po a fi suru sa to e ja bere ni papapa atumuyun wa ni gege bi imoran
1: be ni
0: iroyin akoko lodo temi jade lati odo ajo to ngbogun ti iwa ibaje lori oro owo nu ati iwa ajebanu ajo EFCC e ka ti ipinle enugun won ni won se afihan tuku ebuka ogbona ni waju onidajo fisensi ezeogu nile ejo giga to wa ni ipinle enugun ogbona ona ni won fi esun merin ototo kan won ni elare esun ti won fi kan ni pe o pade akopo o jale o si tun paro lori oro owo kan to nlo bi million lona 15.4

0: section section nu section 342 ele ti ipile enugun ton gbe kale to si tun ni cap ogbon nu won si ni ngba won ka si leti ni pe to eje bi abi eje bi olohun o je bi pelu alaye won ni eni ti se agbejoro fun ajo FCC Rotimi Ajobi Iwe lo salaye ni waju ile ejo si ti won gbe lo bi pe o gba owo lọwọ ẹnikan on na on tohun lo si ti gbowo lọwọ rẹ lati ọdun 2023 iyen nu osu kẹwa owo ohun si lo bi million lọna 15 o le merin bi pe ohun fe ra ọkọ merin ọkọ meta ọkọ meta ta yo si bo ohun ko wole lati ile okiri lati nu osu kẹwa ọdun 2023 won nigba ti o di osu kejila ọdun 2023 ni wa pada pe ah ohun reti ohun remu lori owo rowo ti ohun fi ranse sinu apo asuwon yin to wo ohun lo bi million 15 le merin pe ti si lori oko te ba fe ko fe ki e bo ohun ko wole ohun ori oko won ni ba nfi eni denu ni ba nfo la dola o da bi oko ba se ko wale owo to nsa ko fun yin e sa le ko owo ohun le won ni koko wo le koko oko le latodo 2023 ni yin o tin poyi odo re ijo mi won ni osinde ijo mi won lo jade ijo to ba wa nle yo ri ropa orisirisi sa nsele ti okunrin yi nlo tin bo lori oro owo re ti o si yo lo ba gba ajo odojo EFCC lo ko gba hun o eni ti fe lo gbaju e fohun owo to si wa le latodo 2023 owo ba ti se fi se nkan to lagbara o ibe na ni agbejo re ti ajo FCC Rotimi Ajobi Iwe lo tin ro ile ejo wi pe ki won fi si ahamo iyen ni ile atunse tun ni ro ninu ipinle Enugun titi ti won fi gbe idajo kale ati ti won fi bere idajo ni tarata ni ori re won ni leyin re ti agbejoro ajo FCC soro tan oni eni ti se adajo ile ejo ohun lo ba tun su igbejo to ku di ojo 16 osu keje ọdún 2026 ta wà nínú rẹ̀ yìí o àmọ́ ó ní kí wọ́n lọ rè fi sí ọgbà àtúnṣe tún ni rọ títí tí onítọ̀hún yóò fi di ọjọ́ 16 ilé tí ilé ẹjọ́ dá láti lè tẹ̀síwájú lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án.
1: ó dáa náà ìròyìn eléyìí tá a pè ní gudugbẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi tí n ó mú un ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ gudugbẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ o ìyẹn ní ìpínlẹ̀ delta nígbàtí ìrọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó ti tẹ nìkan eléyìí tó jẹ́ pé ọlọ́kadà ni wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Kelvin Ogaga wọ́n ní fún pé ọmọ ọdún mẹ́ta obìnrin kan èyí ti ń bẹ ní àkàtà rẹ̀ wọ́n pe ó gbé ọmọ ọ̀hún ó sì gbé sá lọ tó jí gbé tó sì ń sọ fún àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ pé kí a máa mówó wá ìròyìn ọ̀hún ó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé ọ̀gbẹ́ni náà tí ó ń gun kẹ̀kẹ́ tata gànràn eléyìí tí a túmọ̀ sí ọ̀kadà tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní Kelvin Ogaga yìí òun ló gba owó kan èyí tí wọ́n ní owó náà ń lọ bíi 1,500 owó náírà gẹ́gẹ́ bí owó òdòòlà ọmọ ọ̀hún láti ọwọ́ àwọn mọ̀lẹ́bí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Kwara ẹnu mi wà gbogbo jàre iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta tí ẹni tí ń ṣe agbẹnusọ wọn SP Bright Edafe tí ó ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lé lórí ó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ kó di mímọ́ o wípé fọ́nrán kan eléyìí tó jẹ́ fọ́nrán aláwòrán òun náà ni wọ́n mọ̀ ti fi kinní ọ̀hún síta yẹn ní ọjọ́bọ̀ Thursday gẹ́gẹ́ bí Ẹ̀dàfẹ̀ bó ti ṣe tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní afurasí yìí ó ní wọ́n gbà ìyún ni àwọn mọ̀lẹ́bí ọmọbìnrin ẹni ọdún mẹ́ta hùn wọ́n pe àwọn òbí ọmọ náà ni wọ́n gbà pé tọ̀ ó mọ̀ báwọn gbé ọmọ yìí lọ sí ilé ẹ̀kọ́ rẹ̀ ó sì tún lọ mọ̀ báwọn gbé nígbà tí wọ́n bá ti ṣetán nílé ẹ̀kọ́ wọ́n ní tí wọ́n jọ fi ẹnu kò sí àti òun àti òbí àwọn òbí ọmọ yìí ò ní wípé wọ́n mọ̀ sanwó kan fún òun lóṣooṣù tó jẹ́ 1,000 owó náírà ìròyìn tẹ̀síwájú wípé iṣẹ́ láabi eléyìí tí ó padà wá ṣe ní pípadà jí ọmọ yìí gbé wọ́n ní ló jẹ́ wípé bíi ọ̀sẹ̀ mẹ́ta kan ń ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe iṣẹ́ òun lẹ̀ kó tó di wípé ó gbé ìgbésẹ̀ yìí gan-an láti jí ọmọ náà gbé láti ilé ẹ̀kọ́ ọmọ ọ̀hún ìròyìn ń tẹ̀síwájú wípé lákọ̀ọ́kọ́ ó ní ọmọkùnrin tó ní ọ̀kadà yìí won ni o kokko mu ero obare ni soro re to je ti e gan ni tarata won lo lupa o lupa ko je ki ipe ko wole si ori re won ni sugbon ko o number mi eleyi to je pe phone mi na ni o fi n ba awon molebi omo na soro to si fi n beere owo kan lowo won to je million meji owo naira iroyin tesiwaju wi pe bo ti le je pe o hale ma awon molebi wi pe be se wa yi te ba so fun olopa te ba so fun awon agbofiro tabi eni keni to je wi pe ise ofin ni nse eh omo yin awon yanju eni o won ni pelu gbogbo ihale eleyi ti omokunrin yi ti o ti ha ma awon molebi won ni sibe sibe awon molebi won para so fun awon alase toro kan yun ni awon ise leto abo won ni lakoko owo eleyi to bere won ni ba so pe dakun owo kan tin lo bi egberun lona 500 owo naira iyen 500,000 naira won ni ni awon ri e dakun e je ki awon kokko san yi won ni won si san owo ohun wi pe ki won fi le ri omo na gba lai fi ara pa amo sa o ile ise olopa o be sise gege bi ise ti e won ni eyi gan o na ni won ti wa fi mu ise se ni a ma bere si tan ina ranmoran mo won ti ti won fi kefin re ti an ti fi mo bi to wa won ni owo ku sa pada te omokunrin ti won pe ni kefin ogaga yi won ni nigba ti yo si mo jewo pe dakun e se ohun jeje ah odo owo ni o mo da ohun odo owo yo ni agbara wi pe ore ehun kan eleyi ti won pe ni omo o na ni o gba ohun ni yanju pe ah o ku sinu ise ati osi bo ba da ogbon si o lohun na lo mu irohun wa pe awon le jo se bayi wi pe omo kan kuku nbe lakata re to je pe omobirin eni odun meta ni awon obi re pe ko mo gbe lo sile eko ko lo mo gbe pada pa won mo fun o ni owo lososu ah o kuku se pakiti mole ko ji omo yi ko je ki awon se bi eni ji omo yi gbe ba won ba si ji gbe awon o bere owo to towo ti o mu oku onu osi o ni dinu o ti ohun na to n fi gbiyanju ati so pe oya e je ka gbe igbese yi o ni yato fun ore ehun ti won pe ni omo yi o ni orebirin ehun na to je girlfriend ohun o ni o wa lara awon ti awon jo di gbogbo imo yi papo nigbati eni to wa je eni ti n gbenu so fun le ise olopa iyen ni ipile delta o mo soro edafe o salaye oro oni gbogbo akitiyan ti n lo o lati pase ile ise olopa lati ri daju wipe gbogbo awon ti an duro gege bi afurasi odaran lori oro na lati fi owo so wopo mokunrin ti won pe ni Calvin Ogaga lati je omobirin eni odun meta kan ti an ji gbe n gbe ah won ni gbogbo won pata owo te won
0: to won ni awon osise olopa ti won wa ni eka eleyi to n gbogun ti ijinigbe nipinle ogun won ya wo ibuba awon ajinigbe kan eleyi ti won ji okan lara mo kabiyesi okun owa nidoba ibile odogbolu nipinle ogun yun omoba Idris Prince Idris won ni won ya be obe bi ti won ji gbe lo won ni won se ku pa awon ajinigbe meji ni fona fosu won ni leyin igba ti won se ku pa awon meji tan ohun na ni won wa ri ibon AK-47 won ni won ri ni owo won won ni won ri ota ibon lopolopo won ni won ri ero ibara ni soro won gbe ero ibara ni soro meji won tu wa ri bagi apo eleyi ti won ti gbe kale fun awon ti won gbe owo bo lati ko owo won si ti won ba ti de ti won lafari ati lo re ka ngba won ba ka tan ni o se so fun pe owo yin pe owo yin o pe o towo won o ba tun ti pe won ni pe ako pe e tun lo re wa owo si agbede so le se olopa eka ti ipinle ogun DS Oluseyi baba se yi to salaye fun iko oniroyin lojobo Thursday ro se lalaye pe e se ri ajinigbe awon ajinigbe yi won ji omo ba Idris gbe ni ogbon ojo osu kefa odun 2026 ni dede agogo meje abo won ni ngba won ji iyen ni afin okun owa won ji won gbe sa lo ni lati gba na ni ile ise olopa ti wa bere ise iwadi lori re to bere si ni lo ton bo gege bi ise won eleyi to ni un se pelu iwadi lekun rere alamojuto ise ile ise olopa ni ipinle ohun bode ojaju ni o salaye o pe pelu otelemuye la won fi se ise iwadi lori awon ti won ji Idris gbe o won ni awon si bere si ni topase won lori owo ti won ni won fe gba won ni won lo re gba owo ijo ti won si so fun e pe e wo nbo ni ka ti pade yin ibi won ti fe lo pade won se mo pe awon ti won fe lo gbowo na awon na ti ke ra le o na ni awon mejeji no ba si na ibon funra won si amo foragun meji ninu awon ajinigbe ohun e ti won di Idris gbe lo eni okun owa nijoba ibile odogbolu nipele ogun lohun oni won ba won mu bale o ti le ise olopa si ni gbogbo ti be ni ikawo won o na ni won gba ele ti won so pe awon gan ni won wa ni di isele bi won se ji omo ba ohun gbe o amo won ti mu won bale o loju ese na ni won gba awon ohun ija alagbara eleyi ti awon to ohun to hun lo ni kawo won ti won wa fi koju awon eyan ti won ran lo lati lo re fun won ni owo e ti won gba pada lati le tu eni ti won gbe sile won ni sugbon agbara ju agbara lo ti irin ba si kolurin won ni kan mo nte fun kan ni ikan to te fun kan lo mu ki won mu meji ninu awon ajinigbe ohun ki won mu bale o iyen ni ipinle ogun lohun won ti ko gbogbo nkan ti won gba lowo won ati oku won le se olopa ti ko lo
2: Lagilu FM 96.7
3: Mo kan sa mo Olorun alagbara Olorun ade omo Jesus to ti setan lati se agbara ninu aye onipo jipo ninu ipade oni wakati mesan gbako 9 hours program eyi ti o waye ninu ijo CAC Upliftment Family number 1 Solution Center Tokalesi Eleso Iyadudu Alafia Estate Ibadan next Saturday ojo kokanla osu keje 2026 akore ifi opin si majemu okunkun to the heaven covenant ashiri okuku ma tu ide okuku ma ja nigbati olorun ba nlo opopolopo awon iranse olorun ti o fori bale fun bali ati awon olori emi ba ndarapo mo prophet ade omo jesu jp ak omo alase orun fun alaye 07033019283 tabi 08055123661 iwo na wa ki o le fi opin si majemu okuku ninu aye re
4: Dr. Scrap Recycle ati tamoto dirorun ba fun gbogbo eyin te fe tamoto ni cash and carry no delay Dr. Scrap o ra lowo yin eyi keyi moto te ba fe ta eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo tohun eyi to ti delay doti ladugbo aloku oko ti tu fi taruku tin yo lowo re lenu to ti fe sora re di agba na fun yin te fe ta ke fi paro oko te to fi upgrade bo se car Truck, bus, trailer, ipo yo ki moto awon wa. Dr. Scrap o ra lowo yin. E kan si won 09083013333. 09083013333. 09083013333. Andu won lori Twitter, Instagram ati Facebook ni @DrScrapRecycle. Dr. Scrap Recycle de moto ti ta di rorun.
5: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake gado ile Ibadan.
6: Dara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumalegun lapo egbe abi ko mo kunrin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbonin owo kan se kan gbodo ma riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la ko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
7: Atungwe kande o, golden chance loto vogue la be dode.
8: Golden chance loto vogue, masun piye, berale magore, munamba, kala ola tola, odimimuse, ta golden chance loto vogue, gimu alo kutu, ta purukore ni vogue. Golden chance loto vogue, ni bubu alo ojo, anfane wafon, lati je uwo tabua, wosati ta golden chance loto vogue, ta taje, ken hokpe ke, anfane be ni pe, to ba je ninu e yo uwa mwa gemu wa, ole ba winnings, ni e yike yi golden chance loto payment center wa, kilotundu ode, lo, si e yike yi golden chance loto kiosk, to wala dubore, golden chance loto vogue owo aro kutu fully high ale morning ale cash sha lago mesan koja seju meedogun owuro ago mesan abo aro lo gbesi o si mango mango ta golden chance loto vogue ko darapo mawon ebi olori re golden chance loto
7: golden chance loto vogue la gbe dode
9: ni West Midlands Open University. Amu ki ekon wa laro watu, kusi rodon lo woti ofani lakbo ya. Eto igbani wali lo lo wolo wo, osi le beren ya jwe kore ekwa lo woto kere to ekberu meji abon naira. Fun abala eko koko course unit, nyan ino anwe ka eko to ni igbele mwaka akiri bubagba yebi. Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, ati Educational Management. Buyo sheshe pari lewe girama. Tabo lendi, NCE, HND, A-Level, to zife wole palu direct entry. Oronu, palu WMOU. Kasiwani lueko ni number 1A, Oba Crown Avenue, Ikeja. Nibadan, awani White House, Adewumi Street, Felele. Labi okuta, .ICT Institute of Technology, 52, Ijema, Badu Road. Otule kasi www.westmidlands.edu.ng. Tabiko okpe 0704-700-0167. Tele walori kanibane dore at WMOU Nigeria. West Midlands Open University. So afojuso nekpa etu ekore, dime mushe.
10: Gbogbo ọmọ ológo pàtẹ tí yín mẹ́lò ọ̀nà àbáyọ sí fẹ́ni tí ò lè gbàdúrà wọnú ògo.
11: Ṣèbí nítorí ògo ni o. Nítorí ògo ni.
10: Ìdí rèé tí Ọlọ́run Reverend P.F. wá fi pé gbogbo ènìyàn síbi ìpàdé àdúrà lágbára Sunday 14 14th Sunday prayer service lẹ́ẹ̀tọ́ ti bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Sunday on the 28th of June tí ó parí ní Sunday on the 20th of September 2026 bẹ̀rẹ̀ látago mẹ́jọ àárọ̀ sí méjìlá àbọ̀ ọ̀sán ní Sunday ọ̀sẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní gbọ̀ngàn Sojinla wa Christ Rubber Miracle Church Kramik tó ń bẹ ní number 7 Reverend P.F. wá Christ lẹ́yìn St. Luke's College Adéyẹmọ Layout Tumalete Ìbàdàn tí àkòrí rẹ̀ jẹ́ ìdápadà wọnú ògo. O ti ń gbàdúrà ọjọ́ pẹ́, o ti pòyìn orí òkè àti wọnú ògo, wọ́n ti fẹ́ sọ ẹ́ lẹ́nu. Kí ló dé tó fi ṣiṣẹ́ fún ẹlòmíì jẹ́ tí wọ́n sì ń ṣẹ́rú ògo? Àkókò tó tó kun yóò dé bá ìwọ náà darapọ̀ mọ́ àwọn èèyàn mímọ́ nínú àdúrà Sunday 14 yìí ká yóò fọ́kọ tuntun pèsè dá rẹ̀ bí ti Jacobu àti Jabesi inú ìwé mímọ́. Àgbọ́ tí gbàgbé Joseph sínú ọgbà ẹ̀wọ̀n Olúwa sì rántí rẹ̀ ó wọnú ògo lọ. Ọ̀pọ̀ ránṣẹ́ Ọlọ́run àlàyé lọ́lọ́run ó lò fún ọ. Tí bàbá wa nínú Olúwa Reverend P.F. Owó àti Reverend Mrs. C. Owa tó gbàdúrà súre fún ọ. Ṣáyò tí mọ̀ pé nínú àdúrà lágbára Sunday 14 yìí èmi ò rí tèmi ṣe o. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù.
11: Ojú ológun bá rí o nítorí ogun ni.
12: Jẹ́ kó mọ̀.
13: Láìwòye wọ̀hún mọ́ ọ̀gá àgbà nídìí ìbániṣètò ìrìnàjò séyìíkéyìí orílẹ̀-èdè ni You Fit Fly gbogbo ayé ti gbà bẹ́ẹ̀. Àǹfààní ti wá ṣí sílẹ̀ fún gbogbo ẹnikẹ́ni láti ṣètò e-visa sórílẹ̀-èdè Tanzania, South Africa, Singapore, Qatar, Uganda, Egypt, Dubai, tó fi mọ́ Morocco, pẹ̀lú Turkey àti Italy. Whenever and wherever you desire to fly with You Fit Fly e-visa, your traveling is a done deal. You will also enjoy premium accommodation, airport transfer, and all other services that will make your trip seamless. Visit us today at our head office, Block 8, Plot 15, 7 Up Road, Oluwale Main Estate, Ring Road, Ibadan, or call 090-1111-1190. Website www.youfitfly.com. With You Fit Fly, you can fly wherever you desire.
14: Lagilu FM 96.7.
15: Gudugbe, Iroyin Agbokogbon.
1: Kaabo pada latoju oja lohun amoriri yin ko e wa nbe pelu wa
0: e se o
1: ikanni lagelu 96.7 fm oke gajoke ni won pe bi ta wa yi oya iroyin gudugbe yen to tun wa waju mi eje mu ele iwa ni kia kia won ni obirin kan ti won ke fin pe o tele omokunrin kan wo inu ile itura ni ipile bayelsa le to si je pe omokunrin ohun pada dagbere faye pe o digbo se won ni obirin ohun o ti sa lo danu danu ile ise olopa ni ipile bayelsa ohun lo ti je koro ko di mo wi pe ohun ti gbe iwadi alagbara kankale o ti ohun si ti bere si ni tan na ran moran mo lati ri daju pe won ri obirin na eyi to wa pelu omokunrin ohun kain ko to di pe omokunrin na jade laye iroyin je ko di mo fun ni pe omokunrin ohun ni ani ise to nse o na ni ise eleyi to won fi mo tun ero bare ni soro eleyi to ba baje se won ni omokunrin na to ti di olugbe bayi Felix ni won pe oruko re o wọ́n ní níṣe ni wọ́n dédé bá nínú ilé ìtura kan ní yenegua léyìí tó sì jẹ́ pé òun àti obìnrin tí wọ́n jọ wọ inú ilé ìtura ọ̀hún lọ pàápàá ní yàrá ibi tí wọ́n gbà wọ́n ní onítọ̀hún ó ti sá lọ tí ẹnikẹ́ni ò sì mọ́bi tó wà báyìí o ìròyìn ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tó ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ náà wọ́n ní ó gba omi jó lójú èèyàn o gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe ń ṣàlàyé wọ́n ní ilé ìtura kan ilé tí wọ́n ń pè ní Dico Guest House ní ojú ọ̀nà àzíkòrò ní ìkẹ́kì ìyẹn tí ń bẹ ní yẹ́nàgùà wọ́n ní ibẹ̀ gan ní ilé ìtura ibi tí wọ́n lọ wọ́n níṣẹ́ wá rí òun àtobìnrin tí wọ́n jọ wọlé nkù sẹ́nìkẹ́ni tí ọ̀dà obìnrin ọ̀hún mọ̀ wọ́n ní alẹ́ ọjọ́ rú wednesday òní wọ́n wọlé si inu le itura ninu yara ohun amo sa o nigbati o dijo keji ni ojobo Thursday ti eni ti o mo ntun ile itura ohun se to bere si tun inu le se kiri won ni lo dede kan oku re ganboro le to je pe ninu oho lo wa gege boro ohun ti se wa nte si waju won ni isele to sele yi enikan ti e soro o si so pe ki ile ise awon oniroyin ke dako ke ma dako ohun o nitori pe in to sele pelu in to sele yi won ni ewo awon o ti e ti mowo ti awon o fi je ni won ni isele na to sele lo nje kayefi fun awon gege bo ti se nsalaye oro won pe awon ti won ti e je ontaja gan iyen ninu ibudo otaja kan ti won pe ni Siriake Dixon Shopping Complex won ni onikaluku won lo n kaya soke ti won si n wo pe iru ewo lo sele yi tori omokunrin na gbogbo won ni won mo nbe ti o ngan ti e ni ile itaja nbe nibi ti o ti mo ba awon eyan to fonu se awon eyan mi ti oro ohun to soju won won salaye oro wi pe nse lo je pe kini ti mo pelebe ti mo ja ti mo jo won pe ora re jajo won pe won ba ora re legbe bedi ibi ti ologbe to ti dagbere faye pe o di gba o se amo sa o ile ise olopa won ti ko okuto ara re won ti gbe won ti gbe lo si ile ipoku si enikan to ti e je pe on taja ni nibe o na soro sugbon pe ki mo da oruko ohun oni nigbati awon gbo pe omokunrin Felix o ku si ile itura leni to je ko tun ni yawo nle ah won ni gbogbo awon oni inu awon odun to awon si bere si ni wo pe iru ki wa leleyi oni to si je pe leyin ore yin ara re lasan ni won pada ri oni kini ohun o je gudu gbegan eleyi ti o ba won ni o won ni owo ile ise olopa ti e ti kokko te nikan to je arakunrin Felix yi yun ni ologbe arakunrin ologbe won ni owo ti te tori pe won ri pe ero bare ni soro ologbe nbe lowo onitohun won ni aburo re si ni onitohun ti e poruko ti e ni Dennis won ni sugbon ile ise olopa pada fi sile nigba to salaye oro pe lojo ojo na ti egbon ohun ti yo jade nigba to won wo pe ru rin wo lohun fe rin bo lohun se fe rin bo lohun se ko fe yi o da gba

0: dami o ti wa su mi bayi
1: ah ah ranti kilo de kilo su enbe
0: ba se nbi ni niyan o osu to lo ni mo lo feel gas ti mo de mo yin ti mo feel en gba yin nse ni mo de be laipe bo ba so fun mi pe o ti gbowo lori
1: ehe
0: ohun to wa se mi kaye fi ni pe gbogbo nkan lo mo si loja lojojumo owo to nwole fun mi lososu ko ka nkan kan bukata de nfeju si
1: aburo ko se wo nikan o everywhere ni gbogbo eyan lo mo wi pe asiko yi o ni agbara gan iwo na ma po mo meji ni mo ti bi awon mejeji nbe nile tori owo school won kin to se le kin to se tohun o de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo ijeta oni ijeta e ni caretaker si pe mi lori owo ile ibi ta fe gbe gbogbo e ka bayi o ti e wa

0: mi ome yin oni fi wa seleya ko ni fi mi seleya
1: wa fa mi dide kin le je ni on ba mi wa se mi na si wa ju kin jo ko kin pa se
0: a ni bo sese nigba kokan
1: o ba rere o pa se kon na mi la
0: ona gbogbo la mori ja mori mo mori na mori lo
1: baba
0: be si la mo goke si
1: jo ma je kon tan yo mi o
0: awon adu alobade
1: mi soro oluwa wa ba mi
0: abalawo ki binu ko da ina sole yalode ilu ki binu koko ileke orun dan enu labere amo fi ta sose enu nlade re okoko fi feyin ti omodo aye ebere re si ni fenu re wite mi tawon tololufe yi e kule o e ka bo sori eto yin o wa nbe pati yin lori radio faji yen ti bere lapa ti bi
1: dide fun imuko
0: eh n ba ti so pe eyan mu yan lo de bayi o si kawo ku yo a se bi en po tutu mu tun de kilode se wa lo ni pati ni mi sa mu ni pati o wa kawo ku
2: otutu no studio aro
0: o wa kawo otutu ko lo mo tori pe mo pe mi o mu olode han emi ati DJ Spider won pe si party now mi o mu o lo mi o mu o lo niyan
2: o ta jo se ajo nse ni ajo lo ni
0: ajo lo o
1: awon ba to da mi jo se be
0: o ni gbogbo nta ajo nse ajo ndenu yara keji ni
2: ajo mo sa mo do lenu ona
0: pala pala elebe ku teti si wa awa ti yin ati bale sori eto yi le mo ya fe
1: gbogbo awon to ma ran mi lowo olorun ba mi ran won lowo
0: loko lotu eto yi kenai ti gu eje ke bugi ga ti wa
1: gbogbo awon to ma sanu fun mi oluwa ba mi sanu fun gbogbo
0: loko DJ Spider ti egbira te fi lanfani ati gbadun e daada
1: pani to ma fese mi so pe oluwa ba mi pe won so pe
0: loko Kelvin Damilola to wa loju opo Facebook te fin ri awo ketekete
1: pani to ra record lori wa oluwa ba mi bu sapo
0: loko Shike Oke Itola Tunde Adegberu Amo OTP MCTP to ta lenu
1: gbogbo si sare di o pelu
0: Elizabeth JJ gbogbo ko eto inu ni o ki ka bo sori eto ta pe ni o wa nbe lapa bi o se kini o
2: wa nbe
0: a ti bere si ni lo party se ti e le DJ Spider se ti e le gbogbo ko te mo nse lori turntable te mo se gbogbo e te mo mu gbogbo e wonu otutu lo ka yin mo bi wa ro kale Kola Wole Adeni Kola Des International Oko Mio.

0: ẹ̀ka ìbọn padà látọjú ọjà ẹ̀ já lọ sí abala kejì lórí ètò ìpápàpá.
1: Oya Pepper Dem Gang, we are ready. Pepper Dem Gang, we are Oya she ti ready, ya ti ready. Gbogbo eyin olugbo eto o wa nbe, akiyin ka bo si abala keje. Lori eto yi, nibi ti a ti ma yan ona nipa fashion ati awon eroja, eso ara to ye ka ma lo losode to fi je pe won ni ma yo wa legbe, won de ni ma bere pe ibo lati wa ta la bere ati pe nibo la nlo. E ti get e beyen. Oruko mi o yi pada Shikemi Oketola, on le mi je. Labala ileni style to simple kan na ni mo mu ase e ma gbagbe pe lose to koja mo so fun yin pe gbogbo awon aso yin opa meji opa meta yen a lo ti to akoko lati ma wo won lati fun won dara to bagba mu ara to je pe te ba wo sorun bayi awon eyan ma tun ma bere ni pe ibawo le se ona bo le gbe igba ibo le ti ri ta lo ba yin ran e ti get e so fun di eyi mo mu aso mi wa leni to je pe a le fi opa meji ankara tabi material tabi lace fabric wa ta le fi ran to de je pe kini o ma je ka look so dope a look classic a look premium ta ba wo lo si ode regular bubu o na ni sugba se ri regular bubu yi nkan eyo kan pere o la ma fi mix e a ma fi aso oke a ma fi dara si leni se wa ri ara yi na ki sara to po ara to mo ni won oba sugbon to ma je ki abayori riran aso yi o ma je ko wu eyan lori o de ma je ki awon eyan ton ba ri lorun eyan ko se kini kon ni fe si se ri aso oke yi te ba ti ri awe aso oke meji pere o ti to yin lo awe aso oke meji pere ti mo de daruko yen awa ta ba sunmo na oje daada ta mo ta sunmo seyin a mo pe ki se n to fi be won lo titi sugbon te aso opa meji yin yen e sha make sure opo ti ready se wa ri opa meji yi won ma fi ran normal bubu se wa ri ni bi taping apa bubu yi won da won yo apa bubu yen won je ko sokale ni won ba a fe de ibi isepo owo se ri ni bi isepo owo to de yen won wa fi aso oke won fi tape e taping yi won je ko fe ni won ba to fi je pe a le rhyme mo riran ti won fi ran enu apa aso yen a wa je ki o se kini ko yo v shape ko yo v shape gbogbo en te ba lanfani ati ma wo wa lojo opo facebook lowo lowo e ri bi ti a ti display style yen sibe se wa ri pada

ti bi orun bubu ta ran yi bubu yi o ma je v-neck sugbon se ri v-neck e yi ko ni pari orun orun yen ni won fi tapin aso oke ti won fe gbe si yen won fi si wa lateyin pada si waju se wa ri tapin yen ma wa lo lati orun yin wa si sale debi ti eti aso yi pari si se ri bi tete aso yi pari si yen won wa te aso oke yen o lo round ni bi sale aso ni bi to pari si sugbon ni waju yen gangan lo pa lo ma ti duro ni sale ni waju aso se wa ri yoku won kan tape e pelu aso ankara yin abi lace abi any fabric teyin fe lo yen ni won kan tape e se wa ri aso yi n to tun wa nbe to je ko fine dada o ni pe o ni apo meji se ra won fashions kan wa to je pe to ba ko wasapo meji la san gan to ba gbese meji o da lapo meji niyan eyin adigun e ti get e mo pe teyan ba wo ru awon aso yi o ni awon ode to hun na se kini to ti ma ni iyi ti e bi ro ni se jejimo e le wo lo senu ise yin boya ise office le nse ni o boya ina oja le yin tin taja ni o boya ibi yo wu ti bi se ti yin o ba le wa e le wo ru aso yi lo si bi se yin le ni friday kan so pe won re eyan won ma ri yin awon eyan de ma nife si aso yi lara yin nkan mi to tun wu ni lori nbe ni pe riran riran opo lara aso yi leyin ibi ti won ti te aso oke ati eti aso ati ibi ti won ti te apo ninu ko si riran to po lara aso yi o kan wa lowo tailor to fe ran ni ki won le mo bi won a se ge dada se wa riru aso yi o ma ni lo ka gbe laruge se won ko mo so lose to koja pe awon short short gowns yi o ma ni lo pe keyan gbe won laruge so te ba ni lo iho nile e le wo si sugbon e ma sa wo flat slippers te ba fe wo lo sode yato se leyi ta ba mura tan lopo gba awon nkan eso ta ma nlo si o ma compliment awon aso yi to je pe a le je ka won yan wo wa ni awo tun wo pe ta lo mo e to dun to yi se ri niru imura yi a le lo yeri eti ti o tobi ju to rara bold ni won ba to je pe o wa noticeable ni eti wa yato si be pe a lo tondo lojo lasan abi a ti e lo yeri kankan se wa ri irun ori wa na ti a ba se braid a le lo wig to je pe a le ya seyin abi ka ya si iwaju ati eyin a le gbe aworan bi ohun ta nwo loju aworan wa lowo lowo yi a le gbe jade ni ara ti wa na gege bi ewa eleyi ti olorun ti damo wa a ni ruju bayi lo labala ileni titi ose ti nbo ti ma tun mu aso mi wa fun wa tabi egba orun tabi egba owo awon loyinbo ma npe ni accessories oruko mi oyi pada Sikemi Oketola ni e ma gbo eto wa nbe e si ma gbo lagelu fm tori po se kini o se daada ni e ku eti igbo wa o.

le je lori ipo ngba to wa nbe so se dada o le je sowo sowo ni o so sowo yen dada so fowo ran yan lowo ngba to wa nbe nigba kan ogba yo da lodo ga bato ku nbe so se dada gbogbo owo to ni to nlo to nlo to nlo so lo dada so ma kabama ni sin pe ngba to wa lo re ti gba wa lowo re o ye ko lo dada mo nbe bo legbe wore wore bato jayo lodo oko re so lo dada baba e se o ba kan lo wo oko re bi gba ti won ma fi okele kayo orun mela ko ma je o gbagbe pe e wa to ni un to ba lo dada ni

0: ogun.
1: O ni laaka yi ni ko gbọ mi leni. E ma gboro mi lagbogbon ti yo wulo fun dile yin.
0: Adamo Muhammad Abidan.
1: Mo kan na want consent to le se wedu e lagbada budu.
0: Gogo to ba sha ma.
1: Alaje elan didin.
0: Rara.
1: Le won ojina.

0: ti ago marun o fi lu ago merin
1: jago be si
0: osorin mi
1: lo sun
0: analysis buku
2: Nigeria eni ogbon be ni ogbon
0: ayin baba baba te n gbo mi lasiko yi e ti yin o so mo do laye re mu loju korokoro
2: aku wa po na pe ti se ko
0: se olode odo laye re mu ri
2: bi aku agba
0: se o pe ri laye
2: ma pe ti se won da
0: so lo woran re ri
2: aku wa po ni ma re lule ngba ogo
0: omo kwara ni odo laye re mu
2: mere mere na pe ti se won da
0: sugbon
2: iwere ra ma pe ti se won da iwere oni waja o
0: ibadan lodo laye fi se budo o wan ti ibadan lo seko lo gbogbo bi ti o ti ma sere kakiri agbaye elere ti o ba ti igba ibadan wa ti la re dogun
2: maya wa nwere ami o
0: ba jo njuju o ba jo nfuji enu mi gba ele ka lo oni hip hop nko
2: eni ti ai
0: ola mi de to dolowo to dolorun leni lori orosi nbe mo gbe letan
2: ibadan
0: be ni sa abi lagbaja lo fe so mo gbe wa sori eto won bebe gbo orosi wo orosi ni ele lo la gbe wa so orosi ke si abi tan ba se nbi ni sin loku soro soro wo lenu re gba
2: imani were ti goluki
0: nipile oyo e to le satay to nrosi
2: amati wa bizile
0: e beju wo ni opolopo yin mo kebun fun lori eto
2: ori ile
0: oporo ni abogun ni se ni won wa mo mo beju wo mi loke ateku at everywhere
2: lalali zaya to bi ale
0: e e gan pin lori eto
2: pelu osa koko koro bi oro
0: barista agbe wa sori eto ba nforun ke ba mi egban mi ko lente na yin la agbe wa sori eto ebi ni saube agbe wa sori eto
2: olan lo ma wa yin
0: dele abiodun admiral dele abiodun agbe wa sori eto
2: olan lo ma wa yin
0: wa ke ajao olon ba nforun ke agbe wa sori eto
2: olan lo ma wa yin
0: ajao ru agbe wa sori eto ti wa king sunny ade and the african beat agbe wa sori eto Mami agbolu aje baba dodo sekere mo gbe wa sori eto odo laye ale mo tin dun mo gbe wa sori eto
2: ile ala bi kan ba ju ile ala
0: omeke nle lorin mo gbe wa sori eto le kan dondo mo gbe foyan mu keru obe ko pa gbin je keru o bo sa wa sori eto
2: raje ko ma ye o mi bararo
0: epo akara mo gbe wa sori eto
2: eyan jankan jankan biji fun kankankan
0: president inde ai mo ye gba lori onrosi pasuma wonder ai mo ye gba lori onrosi osupa ai mo ye gba lori onrosi ẹnì kan escape ẹ mala
2: ẹtún ni ọmọ ẹsà lọ
0: sanni tí a dé sọkàn ọmọ òun náà tó ń kọ fújì àìmọye gbà lórí onrosi
2: ààyè
0: kọrẹnsì táyè kọrẹnsì táyè kọrẹnsì àkàndé àìmọye gbà lórí onrosi tajudeen àìlákàràṣì
2: gbogbo ọkà ń wá ṣorú lá
0: àìmọye gbà lórí ètò onrosi
2: tagiri ọmọ ọfẹ gbọdì
0: tajudeen system
2: bàbá ọgbọtọ mọ
0: àìmọye gbà lórí ètò onrosi
2: ẹsẹ ọgbọtọ ga
0: eléré wo wà ní òpin wò tọpasẹ rẹ wa
2: ọkọ ọgbọtọ ya
0: wọn tẹkọ wá ní ká tó wá sọ àwọn òṣèré lọtọ lọ bìbà ó fún wa lókìkí láàrin eléré àtòṣèré mo gbà wọn tọwọ tẹsẹ ló fi jẹ pé tá a bá wọgbó kan lénìí ká tó jókòó wọn mọ kí wa lọ ní gbogbo tó bá mọ yìí ẹ rí bí tí wọn ṣe ń da ti ń dùn títè mi náà bàjẹ́ bí mo ń lọ kọ́ wọn
2: o.
0: be nkan ba wa nse to kan ni ti ahan le mi to
2: ma di ti e oba
0: e so fun pe o wa gbe to wa baba banle ni
2: bi e yan ji gogogo to bi gogogo konu
0: ati ati hun
2: ti e oba
0: o si kan ti anybody lo se anywhere nbe sa gbe je mo ma gberaga lori nta fun igba kan na ni o padada
2: hello mi
0: sa se dada
2: bi eni pe oni jade laye ma
0: e to toni on

0: odolaye are mu o ni mo fe yewo loni
1: omo yin ni o je dopa nuya
0: lati le lorin odolaye are mu wa be lo si badan
1: Nigeria
0: o se le fun baba mi ti won so ntan fun mi ba mi ari bi ade dubu o lo sa mo lete kasa kasa kasa kasa julebe

0: tẹ gbagbe
1: eni kan lo so ti da
0: ari bi ade dubu baba won so ntan fun mi o soju mi korokoro
1: omo latutu
0: won ran se pe e ba npodo laye o wa sere $1 ni won ba ma se nawo won ni ma korin beun won wa ku awon lola sodi
1: ka gogo nigeria
0: won ma nawo fun yo ma kian
1: o e la je fun ma yara wa ni
0: ni won to ba soju e ngba na o pe to ba ta koko
1: ko
0: ola lere mo ki o ni dam allo le awon ade layo a si gba yibo nbe
1: egbon re ni
0: e lo ori afefe o ti darugba
1: enko ori mana mana lo si alade
0: alebuye ga yeru
1: yo la si alapa
0: bami agedegudu are latosa
1: ona ri se kola
0: loke are nlu ibadan
1: ori re si oba wi jo gogo
0: won so ntan fun mi o
1: eya mani se ni
0: won ma ran se pepe o wa korin
1: abinu eni
0: lale ojo kan won pedo laye are mu loke are
1: soke
0: ah baba sojo bi
1: lama wa yin
0: won do bi oke bi oke oke are bi le won ti an ko to gbonregende won
1: wa yin
0: odo laye n korin sale ni nfan bi elepoto
1: baba bi e wa gbe ra won
0: baba ki an lo sa won ju agbada nla won ojo se ju a Baba ki lo sa won le ko ba ta tuntun to ko lati loyinbo tori baba bi se na lu ebo ni na Nigeria Odolaisa an korin lo na won tun ju owo si ju a ariwo tun so ge ngo to asiko kan Odolaye ki baba de bi to lagba
1: aduro ile ola
0: baba wo lo le
1: atoto li olo
0: lo re ke lo ba yoban are agedeguru latosa
1: ka sora ni o
0: oko alaja amdalato abeni baba adegboyega sisi rose ti yusuf olaju olatuji bi ki baba
1: e wo ye awon eyan ja
0: ka sa mo wa nbe won oroyin e fun mi
1: kankankanka
0: ti won ba yoban onda Odolaye ho gbogbo ata wa nsale at everybody ere
1: tin de ri oke bi olorun de di ona
0: o ki baba dai tori baba fe blow danu ah en dile eduo gbe
1: e saba etun ni omo
0: emi owo yoku majo keji mo se nbe gbe ki lose le lana omo lati sa lo
1: ayo mu e fararo
0: ke le mo pe awon eleyi le kiyan o le hanyan le mo
1: ayo mu e fararo
0: ese aro ba nti mo mo ni o
1: oye iyan ja
0: Sir, lati baba mi
1: lati gba na
0: baba e ko loke re fin
1: elege
0: nle badan won ma dola ni won pe won pe Odolaye are mu
1: baba gbatan
0: won so ntan fun mi mo mo ni
1: ma se gbatan ga
0: ayun jo ba fe so ti Yusuf na a so te Odolaye la nso loni
1: ko gbatan ya aya
0: Salimanu baba Salimanu elegbeda tegbeda ngba yen Salimanu la wa baba how latu Ore baba mi ni
1: eyan
0: won ma dola ni
1: e ma lakun
0: won pe Odolaye are mu wa badan
1: ibi omo se balele
0: baba mi alasaro won pe wa si badan e ma gbagbe baba mi oloye agba omi yale won pe won wa si badan
1: ye yan si gogogo to fi gogo konu
0: Sai mati embana ati e
1: ti e o
0: agbede adodo mbana won pe Odolaye wa sibe e je so tan kan fun ke le mo pe be lori adegboyega yeru
1: asi ma wu abi eni
0: eyin agbagba te mo Odolaye ngba aye nigbakan yen e pe lori eto yi laipe nibi ti eyin baba wa are agedegudu Baba Adegboyega to gbadun oko amdala to abeni
1: iku ba ka mo yin lowo
0: ile kan be ni yemetun badan
1: yo je ndo pon
0: ta ba nbo lati total garden a lo titi ade safu alamala aku nbe ade adeoyo aku nbe abo agbadagudu kete ta ku loju odo agbadagudu e ma to lo si kanike three story building kan wa lapo otun bayi
1: o le ku laye alu ni ote
0: baba wa are loni
1: aye ni se bayi
0: latosa are kos are
1: lati gbana
0: on loni le yen be arin flat kan be laarin un odidi arin padapata lo fi jin Odolaye are mu
1: beri igi
0: ke se po fi jin o bun yan yan ni o
1: aj ja kwara
0: ibe n baba n gbe titi to fi ku
1: bari eno kwazira
0: ene bari e bi
1: eyin o seun ma ni bo seun
0: orin loko debe o
1: eyin o se
0: odo laye are mu korin titi ti okorin dodo ogun doyin leru wa
1: igba kan bo kanu
0: itan ko ni ti mo ma ni mo nso
1: ja o baba re lorun
0: no you know you don't know
1: ka je nbe ani wi
0: of course yes
1: gbogbo aye
0: a ri se ko la lo o casa casa casa
1: mi a ri le ko la pe mo bi ere ni are ma la o a si ki
0: mo ba jo ma badan to to gbo mi losan yi daada o se mi soro loni ni
1: awon omo lu ya le da gora
0: mba denu se ada bi gba mo njagun
1: eni kan lo so ti daju nu ilu ama
0: lagelu fm na npe bi o mo fa iko wi kale mo nfan bi elepoto iso ran mi mo nje
1: omo la
0: mo dupe lo omo mi dodo mi o se o
1: ba mi a ala
0: o wo mi san o wo mi dagba o to mi de bi ola pere
1: owo re ti
0: ba mi ala bi ade ayo e se ba mi
1: o e la je fun ma yara
0: abi bi ke to pada waye gbogbo omoran te fun mi gbogbo wahala yin lori mi oja sasan ma je temi na oja sasan lori omo
1: ola oye nko
0: eh
1: egbon re ni asaki re nko ori mana mana lo si alade
0: awon abadan feran faaji po leni bo ni baba yi se nse awon ti an pe won bo ni se nawo ngba na e be se nawo se la se nawo
1: akan mo lowo
0: won le ma se nawo.

0: kan pe won lo pele ni wa o ye dafa ajido bale awon obin to da ti aya won na sobolo sobolo awa kere ngba a ma wo kini answer baba yi kini ani answer baba yi ke awon di bebere won wo do ma yun di bale lan obin to tobi laye o gbowo le lomi leyin orun bayi o to bo bi bra ani wo baba yi mo ba pare o ma se awon efe buku kan aye la se a to sorun o yi pe ki baba kan be won pe ni ajorun o yi baba yen ti ku o kan ninu ore Alhaji Rasili
1: aye kola
0: baale ni ni ona bi kan lona ogbere
1: are bi su
0: ko pele pele bayi to ya ye ore mi baba yen won gbodo laye
1: ya laye
0: ajorun ga ni ese bata mejo
1: ba to se yi pe eru
0: a to ba mo mi soro o to jo meta na
1: malawo
0: ese won ran a wi gbo ran dada atama rada da lori eto
1: ara le se ti e o ba won se
0: abi mi meto mo meto o to
1: ilori se ti
0: mo nto eto lai ta tin to lete awon tin gbo nbi tin tin gbo eto tin mo nto lowo ti sin to le aye won sibi to da laye oluto
1: ibadan se ti e o ba
0: ebun olodun lele yi ke sawo ko se
1: ebadan se ti e o ba won se
0: yes Aminatu Abiodun Ibadan Odola Olowo Itori owo kelebere owo baladi owo sonso owo yes of course opodo laye ma korin be nka da olola bami egbon wa ewo banki baba ndi e kin to te waju

0: bi an ba kin an ba eyan yo bon
1: yeah igba ta bi da ni ta la bi da ni
0: yeah yeah
1: ah o ma je wa bo la le le olomo
0: baba yen ri aye wa de dele dele
1: agba koti ku gba gbe ganju oni je bon gba to soro
0: olorun si ke
1: sare baba baba ni
0: egan pin olorun ke melo lo lowo to lo be lo be to tun leyin re be elegbon nikan ni o ma wa wa wi
1: ojo kan
0: soro soro ni emi to the call
1: ada ni ma dete
0: eye wo e sawo e mu wo eruwo eruwo
1: alabanban bada ti kun ni oju orun banban
0: odole ale mu so wa laye ngba tin sere
1: alaji adelugu oje gba oro pin
0: so na wo fun ri
1: akanji ti gba ko meji nu toro
0: ko mi nu ah
1: eh o gba jo gba jo ari ibadan
0: elomi o si mu ko abaun yo si le mo bi ile tora
1: onija ni di
0: this land belongs to adelugu ore ba buru lo be ko lo bi le to ba ko pes elomi de je lo be to le raye gbe won fi ola re toro raye gbe
1: olamo

0: e baba e tan mi omo
1: akere lada ni
0: ma ba ti ojo opo le ma sile a mo pe en te ba mo te ma e mo do lo ya re mo
1: oni
0: ate worin ri e ri
1: gogo alage
0: te na wo fun ri
1: gogo doyin
0: te lo ba nbi ti tin sele fun olowo ri
1: abere olonka
0: mo fe gbo yin lori eto
1: oni we meji la oni
0: we ni gba kan se ti odulai ba nbe laye ni sin to ba korin sa gbo
1: ma ti ri se oko le fun
0: wa ati ogboda
1: e fun wa
0: se pe ran ti an ko won ran ran ki aye yi
1: olorun o ni je ki omo araye o le bi olorun
0: be ba follow rin elomi eyan wo gbo
1: a se pele pele o
0: isoku so ti poju
1: o ga pe won re wa niro
0: so o kan pe aye ti aye da yesu
1: olorun lo se irawo
0: mo ko re su olowo mo ko re to dun to ran kankan wure kama o kan ko danu lasan
1: o tun wa mu mi
0: sugbon sibe ise se oni tan ama ti gba ise ju meji ni won se won ti blow ti anu
1: ya ni na
0: won ma ni mo se record kan jo kan anagbara si ri bi kan aya bolo 22 minutes
1: ah en pe lo bi ni ise ti olo
0: la ro su mefa boya lata 1000 nigba na o se se wa nta latin nsin lori YouTube channel lori TikTok lori Spotify audio mark asa won yan ti gban ti pe seyin o ma se ma se ti lo se jensi mo n ba won ile number te pe 0912370 8675 0912370 8675 tabi eyin ti le okere te fe da si boya baba yin wa na ta tin da ko lati aro to ti pe odo laye ri te wa nbe ngba na e pe e sori re yin fun a +234 8142491006
1: baba
0: ta olowo nla nla +234 8142491006
1: baba ta esi olowo nla nla
0: oi bye
1: wa bara e
0: odo laye are mu nigba kan
1: roba be yan to je o atuba
0: yo kan yin te nkorin fuji na nbo baya.

0: abi Yusuf ba mu ti e bayi je lenke kankan kan ti baba ile yo kin an teyan yo ban e ba nsi ojo opo yen le
1: DJ
0: ta lo wa nbe soro jade
2: o
0: ma baba yen ri
2: ah koda o ti mo nko fun yi wallahi ta la son la la ki baba mi o to ku to omo iwa ni mi mo kan fi ni mo gena se bugbe ni badan
0: mi ibadan gbe oni
2: ki baba mi o so o so yi baba mi ma so keke pe awon ati won I o sogun mi o e mo won ni mo modio baba tan yo se kini e pari e
0: so da mo so da baba yen mo ngba ye
2: ah in da mo bo baba mi royin e fun mi in da mo
0: kini awu se baba re lowo de bi to pe odo laya re mu ri
2: ah koda won lo try o
0: ke mo bi o ke mo bi o ke lon dance se won pe odo laye ri
2: eh be ni
0: eh ke lo ko baba yin sa

0: yote majonif jave bon eta wun e ma lo ye wo dada mo le yan bi dagba agba nbo akeyin na
1: omo ti be ma sin jo nitori wi pe so mo party ki pago eni to ba mu si
0: e je nke o akoko ilo dada
1: ori temi ma gbo de wo aye ba si gbo
0: oro ko pelu iyawo oju oluwa lo le to
1: won lati jo ko so ni
0: ma ge pete pete kulu go le raye se ti e ele ko ni je ne kan maye dada mi be se ma wo me de dola neck neck in
2: my dear
3: oro oko

0: bo oko mi
1: yes
0: kini nkan to sele wo time to nbo ninu le
1: time lo sele o ti peju fun mi lati
0: dele o ti peju fun e lati dele now o ti peju fun e lati dele
1: kilo de bi ti ba wo ko ye mi na mi
0: mo le na o pe tele iwo lo nile
1: of course
0: o ti di pe iwo lo nile en
1: si emi mo nile na
0: ajo nile ni
1: ati ko to ba wu mi ni mo le
0: wo ajo nile ni okay she be 2 3 years ago she o ma npe to ba iko to wale
1: ah
0: o ma npe to ba iko to wale
1: igba yen ni yen
0: igba yen ni yen
1: nigba kan ni yen
0: nigba kan ni yen
1: nigba kan ni yen na
0: wallahi my dear won bi e da ko pe ba iko to de lola
1: kilo ti ma

koko saju ya erigi saju eyin eyin obe nikan binu alafo kan o si laarin teledumari se ai aki onile aki alejo aki tokunrin aki tobirin mo ni gbangbandiriki kolobo lo saju iwo omo laye isu se lo saju iwaye omo gbogbo to ka ma se laye eje ka ma dupe ka ma yo aye ope yo aye dunu yo aye ti olohun oba mi fi le fun olaye laaye omo netumo po ma dupe o ronun to ti se o ronun bi on lo o kan ronun akaba to fe mesele to fe gun gba wi pe gbogbo nkan be ninu akole ipo rere aye rere to ro o de be o jo be lo o si tayo mo ikane lagelure e okay to ga joke 96.7 fm ibi ti olohun oba mi to mu ki awa lanfani ati mo yo ka ma jo tori pe osu keje yi na lo su ojo bi baba yara keje to je ikeje olorogun gbogbo yara ti awa nbi lagelure yi iyalaya won baba nla baba won la mama to supo mo ojo bi baba wa debayo baba emi yin ogun lagbara olohun aburu oni bayin gbogbo okan tara atemi omo ni owo ni omo irinse ni agba ni arugbo ni odo ni okunrin ni obirin ni ti a nsajoyo osu yin lo su ilagbara olohun oba ara otu yin oju oni ti yin eni rin gbe sonu bi o si bi omo remi ati remi lo de ikan to je omo mi ibi kan be to pa wa po mo ni ko lo suju omo nbe ko lo du sohun ko ma ba won se ko ma ba won wole ko ma ba won jade ibe ni moran oju oni ti wa e ku le o loruko gbogbo awon ti ajo lanfani atori ofe lati dapo pupo kajo se kajojo loni mo ki oga tiwa kebugi incoming senator baba to fun ni white watch loni jimo to je wi pe olagbara o ni tumo po oga wa the boss tunde omo olawuwo olaiwola oke lo ma lo o ni lo le nle omo mi ogun to se ko ni gberima lagbara olohun oba atemale lerin tetie atemale lefon tetie ejoki wo ko boho sibi ka ko pada be aso tuntun lo gba oju oni ti o ni share o ni rin gbe sonu bi o se bi omo emi ri ogun o kakaka bayi lo bi abata gbonu kokokonu ru gbogbonu enikan ki fenu koyin ko banu ja ijeri ki ka bokan je inu re oni baje ayori omo kun eku le o a jo gbadun ara wa leni ojo jima to dun to nlarinrin ewu eje atepepe katerogi ka lanfani ati fatelese lele eja jo ikani to tayo to ju won lo ile funfun balaw oke ga joke

0: e ma se gbagbe pe lori bi ta lefru kokan si o ni bi ta ti ma munu ara wa dun papa ju lo loni jimo kashe kashe kashe o lefru kokan o do sibe owo ti ni ki se owo ti won eyin gangan te fi fe ato kokan te fi nse te fi nta o wa nbe o si do sibe ti ngba e je ki yen ko wa loke ke tike e to ba tun ro mo labala bi ti a fe gbegba e ma gbo a si lanfani ati ma se be a ki gbogbo eyin eyan wa loke okun ni bi gbogbo to wu ki enikokan wa country to wu ke wa yo tun lara abiola yale yale ayin baba wa oko mama mi oloruko repete ọpẹ gbeyi ọpẹ damisi ọpẹ fọkan mi bale ọpẹ odami layeru ọpẹ do mo mi lenu tarate bini nba mi je ti nba mi mu lagbara ọlọrun oju oni chiyin lagbara ọlọrun ibi oni ba wa a ni rin gbe sonu bi o se bi omo gbogbo yin padawata lato kedele laki o abromo yanana ni lagbaja oke nikan tamedu oke nikan eja kora wa po kajo mo mama yo tori pe nnu ayo nu dunu lati wonu osu keje gbogbo eyin ti nigeria padapata laki a mo ki baba mi adans opakunle baba waris tinuke mo ki okio opakan soso ta fi dagba mahalu akim omo opasola oyinbo nibe sito ni kan ti mo ki o alaji gbe galawa iyan buru afaja alo aseju babo jojokotolu baba woli tolohun oba mi fun ni fokan bale ko yo aye are lenu ko da mu are stature tolohun fun baba gbe iga ninlo ko toro awo alawo ko toro aye alaye a remi baba jide loruko temi lagbara olohun oba o buburu kan oni sele siwa eni a ma ma wa awon record hey te ti lanfani atori ofe to je pe yato sawon gawu yato si soki yato si munle na soke a wa jade ta fi munu ara wa dun o ma alubarika ni gboku si o laarin iseju kan si iseju meji mo lo eleyi lati dupe lowo gbogbo eyin ololufe wa te pade wa te ko worin pede pelu wa lodo baba abeji alabalabalaba ta jo lanfani bojo ti po to toro awon eyin oku onu ojo won ba wa yo pelu atakankan ati yawo ati gbogbo awon ololufe ti won yiwa ka parapata olohun owo olohun o da so atawon ti won je awon ololufe wa parapata ni ikani yi gbogbo wa la wa nbe ta joko ti oye ko yele olohun oba mi si mama o mu ko gbogbo ko lo ni iroworo alaba olohun owo olohun o da si oju oni ti o ni ri nge sona bi o se bi omo eja tunjo ko si nkan kan be ka munu ara wa dun laarin seju ko ta ba pada de latoki a tun wa si kini DJ Spider a tun pada papo
1: Lagilu FM 96.7
2: Je ko mo you fit fly
3: Lai wo ni won mo ogagba ni di bani seto irin ajo se yi ke yori lede ni you fit fly gbogbo aye ti gba be afare ti wa se sile fun gbogbo enikeni lati seto e visa so lede Tanzania South Africa Singapore Qatar Uganda Egypt Dubai to fi mo Morocco pelu Turkey ati Italy whenever and wherever you desire to fly with your fit fly e visa your traveling is a done deal you will also enjoy premium accommodation airport transfer and all other services that will make your trip seamless. Visit us today at our head office, Block 8, Plot 15, 7 Up Road, Oluwale Main Estate, Ring Road, Ibadan. Or call 090-1111-1190. Website www.yourfitfly.com. With your fit fly, you can fly wherever you desire.
4: 2 years ago, the biggest radio raffle hit we always

0: Bola Shade oko jo. Ma jo. Ofe jo. O le jo. Joanu. Oko foli. Oko Bola Shade.
1: Ojile oju. Ojile ori. Eni ba mo duko ba mi kalo.
0: Boya lo ma. Boya lo ti gbo fun igba koko tabo ti gbo tele o. Ma bi to fe yi si kan ni lage lu ni jo. O ma gbe ku o nbe. Miliki special.
1: Do
0: ti ko ni padan sinio dimension aw ya lo lo yin be ko yin ketekete ile epo ni oja ni office ni ibi to wu ke ti ma gbo e wo ara ti oga ba da ko fi enikan alabaun ki so fe nikan ko to ko message kan ni oraju oju re lo nje ome ati pese jije mimu sibe wo nto gbo loni wa bi to mama ko si to mo yiri ewo tabi to ba ni ero to le record ko so fe nti ogbo pe re mi babajide o gbe nkan kan jade lori eto loni to si feri

se gbagbe pe ninu eto na lati lanfani ati kan se ara wa gbogbo tin lo ladugbo to fo bo enu ati pe o fe so kan ma ba pe to wi nto sori yi asiko wa lati pe wa kokan ja wa si boya gada ni boyoju ona ni boya won kankan tin lo te ni diran lowo ijoba boya laga bile won ti e ti dasi nti kan ni lagilu ti won ro mara won nu ti e gbe tin je to miliki special jade remi ati remi o le je pe ori awon kankan kan bi alami bo ba fe ba oyan so to je pe o sese debe ni site ni tabo ti pe nbe o le pe wa nto ba pe wa fun pelu bo ori ofe si wa to fin gbo wa lawa na o fi mo bi ta toke si alaga to belong si local government ti bi o wa awo pe ipa wo ni ti ko to ba je mo state governor ni awon ran won leti boya se tin lo boya se ori lokan sugbọn to ba ri to da kenjo ti oba kan bi gbagbo kan yan ni o eyin tete dide o ba gbo ba kan yan

gbe soke iwo gan ti mesele akaba to lo soke niyan tori pe leni ona ti oba jade to gbogbo ti fi njora won to fi ndun leti te fi gbo wa nile remi ati remi oni pe o ti parapo o ti dodidi o ti wa yato on gbogbo leni o ti koja be ara nla ni o ti fun ka sibe ka se ka se ka se hey

Jackin so fun oko di mima fo wi pe omode le wo be lati yodun toke oba tin wo 1920 sere made ko kan rara fowo se kini tori pe won ni bodo ba rowo eko ataka ko nbe eko ataka o lanfani ko lore fowo yen de nkankan ko kan wo bi awon alakoso atalase bi won o ti ya o lenu nkan to ni tuma to ma to ka si latara ka se lo fi gbe kale tori pe eye sowo eko ataka o koja pe mo sise osu meta merin mo wa nduo de salary o awon to ni tuma ni wo fi gbe duro ka se ka se ka se nijo onijari

Boya lemon pe se la pada leyin ipolowo oja kan tabi meji DJ Spider Otimorin Abimbola ojo ni ti e oni ri gbe sona bi o si bi omo oke oke la bojo oke oke la bosun oke oke la yere ibi giga loke loke inu rorun nu owo nu ola nu ola eh ni mo fi nke o kaabo ojo ni ti o asilo ahan so dara re ma bi an ti so ru eni oje fun o iyen la won fi mama le fru koko lori eto to ni se ri ka se to waye leni alafi bo ni o duo digbi bi igba ti eke 47 to ba duo ni ti ko gbodo seni ti o farakan tori pe lori eto re mi ati re mi ni miliki special eto kan to je pe o mi gboro titi titi o wonu agbaye o duo gri gri o duo kakaka o duo firigban oro ati bo e oke ni o le susuka to le ti paso baba be jawasi

0: ogun ibile a fun ni niwo san ilera si loro oloyun bi were eni tara e o ba ya to ba se bo se ye ko se se to lo bo se ni ko se lo are aya e ka le e ka ro e ka san e ku ole ni gbogbo bi kibi ti a ba tin gbo te ba tin gbo eto wa eto kan tolorun oba mi gbe kale Krobi's half hour nibi ta tin da kekeluke nibi ta tin se iwosan nibi ta tin soro rare easy ris peters ati awon nkan mi ati awon nkan ko imi na iya wa nkale nbi adupe lowo olohun pe awa la wa a si dupe lowo eledumare pe eyin la ba nbe ni dr mrs ti wa ninu kuluwa nbi obirin takutaku ti olohun oba mi fi n dara ti olohun oba mi fi n se iwosan ti olohun oba mi ti ara won gba ope adupe lowo olohun iya wa e ba ki awon ara ni
1: anu ma lo soro baba agbara mi ma ko
0: eyin ni papa ti ma sanwo anu

0: ti pe wole sugbon lale e ja bere bayi mo fe ko so fun olorun pe oluwa
1: oluwa
0: mi o gbo won bi to wa yen ma fi akoko isere rara pariwo pe oluwa mo tun ti de ni asale yi
1: mo tun ti de ni asale yi
0: fi anu yanju oro mi patapata
1: fi anu yanju oro mi patapata jesus
0: mo fe ko gbadura yen daada o abala anu la wa yi mo si fe ko lo daada anfani to ni ripo lo daada tori die die osu keje na to fe pari itanwo lo fe so nigba ti odun yi ba pariwo pariwo so pe oluwa
1: oluwa
0: fi anu yanju oro mi
1: fi anu yanju oro mi
0: e je ki anu yanju oro mi patapata
1: e je ki anu yanju oro mi
0: lati asale ilo oya duo baba
1: oluwa
0: fi anu yanju oro mi patapata
1: baba oluwa fi anu yanju oro mi patapata
0: fi anu yanju oro mi
1: oluwa
0: oluwa
1: oluwa
0: fi anu yanju oro mi
1: patapata asale
0: oluwa fi anu yanju oro mi
1: oluwa
0: fi anu yanju oro mi
1: oluwa
0: oluwa
1: Oluwa
0: Olorun fi anu
1: Oluwa
0: fi anu yanju oro mi
1: baba
0: e fa anu yanju oro mi o
1: e fa
0: anu yanju oro mi o
1: baba
0: Jesus
1: fi anu yanju
0: oro mi
1: Oluwa
0: patapata Oluwa
1: fi anu yanju oro mi
0: Olorun fa anu yanju oro mi
1: ni asale
0: baba
1: e fa anu yanju oro mi o
0: e fa anu yanju
1: oro mi o
0: e fa anu yanju oro mi o
1: fa anu yanju
0: oro mi o
1: Jesus
0: fa anu yanju oro mi o
1: Oluwa
0: fa anu yanju oro mi o
1: Oluwa
0: fa anu yanju oro mi o
1: Oluwa
0: fa anu yanju oro mi o
1: patapata
0: Jesus
1: Oluwa wo
0: mi Jesus Christi
1: mama kan o ti gbadua
0: eni kan o ti gbadua boya wa korin pe mo nwoju re olorun mi mo nwoju re eleda mi bomokunrin tin wo owo baba re momobirin tin wo owo iya re lemi owo jesu titi o fi dami lola emi nwoju re o Olorun mi mo woju e fun anu mo woju re eleda mi momokunrin tin wo owo baba re momobirin tin wo owo iya re lemi owo jesu titi o fi dami lola mo fe kole kan si tori a tun pada sinu adua anu yen na ni o pe mo woju re o olorun mi Mo woju re eleda mi momokunrin tin wo owo baba re momobirin tin wo owo iya re lemi owo jesu titi o fi dami lola pawo pe oluwa
1: oluwa
0: mo woju re fun anu
1: mo woju re fun anu
0: o de soro dada ki lo woju e fun na
1: anu
0: ki lo woju e fun o de soro nbi to wa tori opolopo kan woju olorun lati gba tolorun ni won mo ntan woju e fun gan pariwo pe oluwa mo nwoju re fun anu o
1: oluwa mo nwoju re fun anu
0: o pe baba
1: baba
0: mo nwoju re fun anu
1: mo nwoju re fun anu
0: e fi anu yanju oro mi patapata
1: e fi anu yanju oro mi patapata
0: ton ba lo ma ni fa anu yanju oro mi o se le ku sugbon to ba so pe patapata iyen ni pe gbogbu e lo fe ki anu yanju pariwo pe oluwa
1: oluwa
0: fi anu yanju oro mi patapata
1: e fi anu yanju oro mi patapata
0: aye raye
1: aye raye o
0: fi anu yanju oro mi patapata
1: e fi anu yanju oro mi
0: patapata oya aduo
1: jesus
0: baba
1: oluwa
0: oluwa
1: e fi anu yanju oro mi patapata
0: lo sale iloruko
1: jesus oluwa
0: e fi anu yanju oro mi patapata
1: jesus
0: oluwa
1: fi anu yanju
0: e fi anu yanju oro mi patapata la sale
1: fi anu yanju
0: jesus baba
1: e fi anu yanju oro mi
0: oluwa
1: fi anu yanju oro mi patapata la sale
0: oluwa
1: fi anu yanju
0: Fanu yanju oro mi
1: patapata
0: loruko Jesus
1: Oluwa
0: e fanu yanju oro mi patapata
1: Jesus
0: Oluwa
1: fanu yanju
0: e fanu yanju oro mi
1: Oluwa
0: patapata la sale
1: loruko
0: Jesus
1: e fanu yanju oro mi
0: Jesus
1: e fanu yanju oro mi
0: Jesus
1: e fanu yanju oro mi
0: Oluwa
1: patapata loruko Jesus
0: Oluwa
1: Olorun fanu yanju oro mi
0: la sale Baba
1: Jesus e fanu yanju oro mi la sale
0: Baba
1: Oluwa e fanu yanju oro mi la sale
0: Baba
1: patapata loruko Jesus
0: Baba
1: e fanu yanju oro mi
0: Baba
1: e fanu yanju oro mi
0: e fanu yanju oro mi
1: Oluwa
0: yanju oro mi
1: Oluwa
0: Sale loruko
1: Oluwa
0: Oluwa
1: Oluwa
0: fanu yanju oro mi
1: Oluwa
0: Oluwa
1: Oluwa
0: fanu yanju oro mi
1: patapata
0: Oluwa wo
1: Jesus Christi
0: oro anu la nso ti anu o ba ti se ko so n to le se awe o re o le se awe mi o le se adura mi o le se adura re o le se tori na lo ni emi yo saanu fun eni ti emi yo saanu fun pariwo pe oluwa
1: oluwa
0: saanu femi na la sale
1: saanu femi na la sale
0: o soro oni ka bere a o ri gba oni ka ka okun a o si fun wa tori e mo se ni o bere wa ri pe bi wo se ngba ni awa ta wa nbi na ngba mo fe ko pariwo dada oluwa
1: oluwa
0: je ka anu okan emi na
1: je ka anu okan emi na
0: saanu fe mi na
1: saanu fe mi na
0: o ti saanu fa won kan olorun saanu fe mi na
1: saanu fun mi
0: nigba ti won so fun mama wa yen pe ni wo ye amodun o bimo mama yen rerin tori pe o wo pe bo lo se fe kan mi sugbon nigba ti anu kan aye gbogbo bo pariwo pe oluwa saanu fe mi na
1: saanu fe mi na
0: je ka anu kan emi na
1: je ka anu kan
0: o ya aduwa
1: jesus
0: baba
1: oluwa
0: baba
1: e je ki anu
0: kan mi
1: e saanu fe mi na
0: oluwa
1: baba
0: saanu fe mi na saanu fun mi o oluwa saanu fun mi
1: e saanu fe mi
0: ya anu kan mi
1: oluwa
0: oluwa
1: oluwa
0: saanu fe mi na ya anu kan mi baba
1: saanu fe mi na
0: baba
1: jesus
0: baba
1: saanu fe mi na
0: saanu fun mi o
1: oluwa
0: ya anu kan mi
1: oluwa
0: oluwa saanu fun mi oluwa saanu fun mi oluwa
1: oluwa
0: oluwa
1: oluwa
0: saanu fun mi
1: oluwa
0: saanu fun mi
1: saanu fun mi
0: jesus
1: saanu fun mi
0: oluwa
1: oluwa
0: saanu fun mi
1: oluwa
0: oluwa
1: saanu fun mi
0: Jesus, Oluwa wa
1: Jesus
0: to ba le si ami meje loruko Olorun baba o ma ti emi mimo gbogbo aye to si ami lati asala ilo lati iseju ilo bo te si ami meje anu kan be ami ami ami ami ami ami ami loruko Jesus
2: Facebook.

ogo ni fun olorun loke orun anu ni o lai si anu ko si nkan mi nipori ofe olorun lati ijodo Lost City Gospel Grace Ministry to wa ni Meridian bus stop ni Apata Ibadan gege bi ati so fun wa te si mo pe awe ogbonjo nlo lowo o si ma pari ni ose to nbo yi eto alagbara kan la ma fi kasi awe na nle ti an pe ni Media Feast of Power un le ti gbon foran e lekan yen iyen ni pe ase agbara there is a feast that is not ordinary is a feast of power o ma waye ni ojo 16 titi di ojo 18 that is 16th to 18th of this month ni ago mejo aro akori e ni turning impossibilities to possibilities yi yi gbogbo ko sese pada si siseese awon iranse olorun to ma wa sunbe ani apostle oluwa kayode caleb ati baba wa nnu oluwa olusagutan enoch folorun so an fi akoko ipe gbogbo eni nibi kibi to tin gbo wa ni ilu ibadan ati agbegbe re nibi kibi te ba tin bo boya challenge ni o boya dugbe ni o abi o nbo lati bere ri daju pe o di apata to ba ti di apata so pe o nlo si Meridian bus stop ti won ba ti so yin kale ni Meridian bus stop e gboju soke e ori signboard nla yen e ma ri the Lost City Gospel Grace Ministry ati awon elesho abo ti won dari awon eniyan sibe laaro la adua si nlo tori akoko ti awai ni apa ni akoko gbogbo ni se olorun gbogbo ni se o setan lati ba aye gbogbo pade ati okan gbogbo pade ki lo wa soro fun bible wi pe jesus wi pe nipa eniyan ni eleyi soro se sugbon nipa ti olorun ohun gbogbo ni sise o le da po mo ni ago mejo aro la fun ipade adua mejo si mewa ni aro ni ojojumo ago marun si mefa ni role lori ayelujara lo ba de di ojo simi yi olorun duro de o lati ago mejo aro o bo olorun pade olorun yo bo pade yo da o agbara le o ogo ni fun olorun loke orun e ja lo si bi tan lo ni asale haleluya ki enikan o ke haleluya nbi to wa iwe johanu ori kerinla ori johanu ori kerinla ese kefa ibe lati fe soro olorun johanu ori kerinla ese kefa oni jesu wi fun pe a million ki enikan so pe jesu ni ona nibi to wa yen so pe jesu ni ona oni a million ati otito ati iye ko si se enikeni to le wa sodo baba bi ko se nipase mi and Jesus said unto him I am the way the truth and the life no man cometh unto the father but by me olufe nje ona di mo bi are your ways block are your roads block is everything seems not working have you ever encountered the way himself nje ona di mo bi nje ohun gbogbo dojuru nje ohun to ro pe yo da o da nje iwo ti ba ona gangan pade ko si ohun ko de eyan fe se laye bi a ko ba ti si ona bi ko ba ti si ona ko le si ona bayo o n sise ni abojo ko

0: Kaleo. Hello. Hello. E Kaleo, kilo ruko yin ati bi te tin pe.
1: Mala lata pata.
0: Kile fe ki Olorun ko se.
1: Kolo gba mi bi ogun na kan tan tori mi.
0: Je agba tuwa. E le da po mo wa laaro la. Ago mejo si ago mewa e bo Olorun pare. Sugbon ko to di akoko yen. Ogun to ni pe te ba na kan tan e o ni ri mi ina oluwa o jerun be
1: amen
0: aye eyin bo lowo ogun jesu oluwa wa
2: lori le aye ko so oluwa lori le aye o afo olorun ti aye pe bo
0: hello
3: yo daddy sa kale sa
0: e kale ma o oruko yin ma ati bi te tin pe abe fe daruko
3: olorun ma
0: okay kile fe ki olorun o se
3: ko fe ki olorun ko da si oro mi mo ti ko pe ti pe ko da si oro mi lasiko yi ko ma fi ni sile tomo tomo
0: oruko jesu
3: pa mi jesu kristo
0: jesu ti si ona eni ti ona ki di mo tori pe e wo e si pe bibeli pe won wo imole mo won oju ko si ti won nitori na lati oni lo ohun to da yin duro ohun to di oke to di ogun ogun to di eje to di majemu ti o je ke lo jesu ona o gbe mi be aye yin di ominira eyin ni eri kan jesu oluwa wa
3: amen amen amen ro ko jesu fire.

0: Okay, kajo keni le odo ya dembi 96.7 sani Osani fi kwe si titi wawo Esi tembo wa
1: Kali Mondei, Apolori Omo Salami Lagilu FM 96.7 Felele lawa, tati mpase bioba
2: Eku dede asiko yi ogogo eyin te ngbo mi nile loko oruko temi o yi pada o omolara abosede adebanjo si gbogbo yin mo si iya ara le mi je mo ni alejo pataki kan nile loni onisegun agba si gbogbo eniyan mo daada baba ibaruba ti gbogbo aye mo si oba isun ara mo di adugbo omole te ni badan leyin ile baba adedibu opposite people's girls grammar school mo ri awon eniyan ti won ro ketiketi idi ni yi ti mo fi so wi pe a gbodo se iforo wa ni lenu wo fun baba yi e ba nki awon eniyan ka bo
3: ku dede akoko yi gbogbo eti to ba la nfani ati ma gbo mi gege bi atokun ti wi baba ibaruba lo ko mi gbogbo eyan si ma pe mi ni oba isan ara ise la se debe o odun ni mi mi isa imo foloko gbogbo awon eti to wa si ngbo mi ri o mo wi pe ke ise tuntun ni osupa loju orun kin to tesi waju e kokko gbo ero bani soro 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11 o ti pe ta tin fa oyinbo je nbo ko fo be ni ko ni fo elewe are mo la wa o itoju gbogbo ara aye pata la siyan laayo ise ta mo ta ko ta daye ba ta si wadi ijinle si na lo so wa do lokiki taye fi npe wa ni baba ibaruba loni a tun jo soro lori awon kankan abi meji e wa nkan fi ledi abi ke fi dile nkan alaafi ara wa ko ni gbandanu gbu bi elubo
2: baba ibi ti mo ti fe bere gangan ni wipe kini yoruba npe ni elewe aremo
3: e se atokun be eyan ba tin ja ewe to nsogun efori ogun narun ogun maropa marose ogun inu lilo ogun laku egbe ka ma rin ko ma tini gbangban bi eni fe subu ka ma rin tage tage ka ma mi loke loke ki to o ma po tabi ko mo salai to ko di wi pe oju nsu abi nkan la go lori eyan ati gbogbo n to je mo n ta fi lalaafia laye ta wa n fe wi ategbo ti bile awon baba wa se iru ewe yi ni won pe ni elewe are mo awon ti won se ona balaafia o ti wa ni je be
2: baba eje ka sare wo awon esan tin da emi awon eyan legbodo lakoko yi tabi tin so awon eyan di arugbo osan gangan
3: ese atokun opolopo esan ni so awon eyan di alaabo ara telomi si ti darugbo koja ojo ori e lakoko aisan kan be ti an pe nla ku egbe awoka losan losan fasan fasan awon aisan to ni se pelu inu eje to je pe kokoro inu eje ni yo ti kagbako ti o mo ko ba eje ara eda eyan ti awon san tin be lara ofin ni raye rin de bi to ye ko raye rin de ni o ba di pe eni to ye ko rin buso meji pelu erin ni o ni le da opo na meta rin ti o fi mo mi gule gule elomi sire won mo fa wonu moto won mo gbe bi gba ti an ba n wo apo ewa ni elomi to ba rin die yo mo mi gule gule elomi o si mo so wi pe egbe kan dun ohun to ba fowo kan abi ti o ba fowo kan aisan kokoro nu eje ni itu tawo kan si n pa o si lateyin wahala ti kokoro nu eje dale opolopo yin o ma so pe apa kan ori nfun awon yeyeyeye ni gbogbo igba elomi sire to je wi pe yo ma ri nkan bi kurukuru abi pe ifi abi ile ti fe su losan gan elomi a si ma pariwo wi pe to n ba sun ati didi o ma wuwo bi igba ti won ba gbe gige duka ori ibusun gbogbo ohun ta n so yi aisan ni arun ni afi ka toju e nigba telomi n ba n lo awon ore re o mo duro de ni ese elomi o si se jakute debi pe bobo bata le ko ni mo bowo bata ko ni mo elomi yo mo te okuta mole ko si ni mo ko n to okuta mole aisan ni ta gbodo mojuto bo ba ti di pe eyan n sun loru eyan n ji eyan n seyo bi igba merin marun mefa kile o to mo o gba furasi opolopo okunrin si ni o se deede nile mo opolopo ejo be la ti ri lori ayelujara lori imu mawuran eko mi o se deede eko mi o se deede elomi se kan sun lo won ati e mo fe elomi se yeye awon baba ti ati han bi awa atawa ta n soro yin na awa na o salai mo mojuto ra wa awon baba awa o loko won lodo won si soju se won lodo awon iyawo won elomi nu won gan oni iyawo eyo kan meji meta merin abi ju be lo tawon iya na o si mo wo tan tori nti an fe wo nta ti wa nle opolopo omokun lo je bi pe nkan didun to je ati bo ti lora re atopolopo aisan to ko nile igbonse abi le ewe abi bi ti won o toju daada nlo ti so elomi di lakurete ti o le pe pepepe mo opolopo elomi lo je wipe apa kan re bayi atese kan yo mo gbon bi ba sin tin gbon be afi ka moju to tori pe bomi mara ki npa iloruko ta npe ais tumi le ki nfiele iloruko ta npe arun o iwo na o tu sita ni pe nkan bayi nse mi o bo ba dodo wa baba ibaruba oba isan ara ni eyin ile baba adedibu lo adojuko people's girls school to wa ni molete ni badan ibe la wa ta nfa wo oyinbo njeun ko fo ko si ni fo opolopo awon eyan wa nile nigeria ipapa nle yoruba ni won ma ba se teni eleni nse je ise temi tin se lati ogoji odun atodun merin ti mo wa lenu re yi lawon kan o kan gbe baagi won mo kiri garage ni wo roju loja aba layeye ni moko ni bere ati kaakiri pe awon ni baba ibaruba o baba ni ka won ba won mero wa si molete mo ni ah eleyi ero to wa gan ati idan lo ntan aran yan kankan se o awon ti an si re seru se be towo to bi meji okunrin meji nu won towo to afimu won danrin na ni asifin jofin ile ise wa osisi lori oke isale l'office wa wa ibi ta wa lati du ati wa na la wa telefonu wa na telefonu wa a so ogun mi to koja iwe are mo kara o ya gaga keyin o lu aye pelu igbadun eni ti o ti iku lo ni gboke won ati gboke yin awon ru awon mo ita ati wa kilo fun kilo fun kilo fun ti won o gbo lowo ba meji nu won baba ibaruba o pe meji office wa o si pe meji ko si lori oke isale lo wa leyin le baba adedibu ni molete ni badan telefonu wa o si yato te fi npe wa lati jo yi ohun na la nlo tawon eyan fi npe wa 08033881008 egboyun le kan si 08033881008 tabi 070-18-21-11-11 070-18-21-11-11 baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school ni bela wa boro ba doro la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyan o mo ga aboro oju abeti olodum moji arogun ropa rose abaro mo legun abawoka awon to

0: Bado wa ti mo awa ti an wa ba na si ma won ti won wa sodo wa bi won na ba de loni iwo na ri wi pe ero gbalode la kokko fi sayewo fun o to je ero gbalode ileibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ese to ba ti lo ba se ni olu ko si tin je po n degbe on worin bi moto tin ko gede ko si tin je po taputu nle ogbodo taputu ni won mo ki o pe baba ti bere si taputu ti an ba ni baba o ni gba baba o ni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafia ara wa ko ni gbadanugu bi elubo
1: baba iru awon eyan wo gan ni ki won mo wa sodo yin
0: eseun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko ma wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko ma wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo ninu iwe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won o le soro jade pe bayi ni se mi ta si sayewo fun won ta si fun won logun won tara won o si ya e ma bo leyin le baba adedibu ibi kibi te ba ti de badan elen lo molete awon eyan wa lati ilu oyinbo elen re molete be ba de molete e bere le baba adedibu ni adojuko people's guest grammar school la wa 080 33 88 10 08 080 33 88 1008 tabi 070 18 21 11 11 070 18 21 11 11 aisan oni ka yin woroko bi awo gangan o aisan oni te yin woroko bi opa alu e ni burin burin jiju esin ni popo oju ate ti oni re lede yin ami ni kan ko o ke nde nle fuya ke wa jade soro ara yin elewe aremo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko la ku egbe bi aisan aile se dede lodo bere ba si foju kan wa yo mere sa ni o 080 33 88 10 08 080 33 88 1008 tabi 070 18 21 11 11 070 18 21 11 11 alaafia ara wa oni gbadanugu bi elubo a ma reti yin pelu ogun olorun oba ese kupo.